0: Whisper in the Dark go tsa go Dion Warwick pele gana re fela Aaron Neville Stand by Me di toron tsa ka go thobela FM le go tla ga tsela Africa Borwa e tsona e nka dira skoloto ka ditse ka skoloto mara ge liye ka se tsie ka skoloto ne ka se dira skoloto ka direla yona le ga tete 086 000 2452 086 000 2452 tsema gala ya lena bela re ke thobeka
1: le gono le Master V rena le refilwe yo a tsonyego ke scroller lights
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushiu bohle
3: ah ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wawe e o red hot deal 15 gig ke ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube Premium mahala
2: pele nka e humana bjang
3: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
2: ke tla dira bjang
3: bona le dipeelano further together Vodacom
0: scroll like this yeah mo rena re mo ditorong tsaka re tlhoke scroll light all right, ari ke tsemegala lena 086 000 2452 ke tsomeka di khatse re tsena
4: Man of the match dimela ka mo khashu
0: Arlocheng
4: Na ile ntonga tsweki tsa le ka skoloto impet
0: Yeah, impet
4: Ntonga tsweki di le ka skoloto Ngile ka ithola, ngile ka ithola ka impete Mpeto sa di jona, usadijona. Kili busy ke ubatela. Ka bona I ka tsweki dile ka skoloto. Ndi ari ke finisher nga tsweki dile ka skoloto. Motho nga no mele tsha uri ne ino vya chelete. Ke cash u tswa mo yona. U lela le pelati ka mo pala woro. Tango.
0: Ai. Yeah, are mpete ga botse dithoto tsa ka mantlong. Ai bila a tsholetse motho re a ka dira skolo to ka tsone ka hore hey ya sala a bona kotsi ya mrago bi o tumile selo se sengwe ba se bitsa gore ke mafatshe hela ba o fe yona ka kwa le bekeleng la hore ke sha di furniture tsona di thutu a wa ka bo November mola ba o tlisetse fridge le ya molete yela ba itlise ba tlise le le kitchen scheme ke kitchen scheme ya kuri thoba ka tafola ditilo tse tshela go be le raka ya 3 piece ya ba le dish hawa ke mo ka o be le Christmas e botse ka January ba tle ba ditse go ba ka bo May kwa o sa patela mafatshe yena ba tsiya Hey, ke go kwele. Ya di thotwe ke go kwele. Are le tshentse bela FM?
5: Dimela men of the match.
0: Are.
5: O le even ma le ka mona first. O pile example ka kampeto en na ke ke le kae. Ka tira skolo ta kampeto.
0: Ehe.
5: Ke patela account.
0: Eh.
5: So, o peta bona. E bile 3999.
0: Mm.
5: E ke patela ka account. Going to find out gore ke fetse ke re ke mpeto ka 7000 so ke le ke fetsa ka ithola gore nka be ke budgetile gore ke le case ka lebaka la gore ga e tshwane le electrical appliance tse e leng gore ge di senyegile
0: tlong
5: o patela o ka kgona gore ba go changele tsona same time ka lebaka la gore o santsana le mo sekoloteng so ka bona gore o reka dilo tse seng tsa matlakase ka account ke tsenyo ya tšhelete go betere motho a budgete and then a tla kry-sa se tlhokang ka tšhelete e ko tlase ke a leboga
0: ke go kwele mpete e bana gane mpete banna gane ya mpete oh ya ke a kwešiša ke nagana gore mabaka a fapane o ka kgwetsa e le gore motlho mongwe o ba ka rra seemo se e le gore wa kwešiša re ga o kgonagale gore nka se re ke šoma ka tlhoka mpete e fela ke le kwele o be ditshwetse le boletse ka mpete e re ke kwele ena ka mo gore le reng kamo a re lotsheng thobela FM
4: man of the match nna ke tlhoile go tseya dijo ka sekoloto
0: o dijo
4: tse e leng gore go yo patela madi a o sana tsona go petere dijo tseo e be bopi maybe e be bopi bo bogolo e be sesepe sa go tlhatswa se segolo se e leng gore ke tla re ge ke tlo patela
6: ketse ke santsene ke di bona Pinky Mekuwa wa Tafelkop ke a leboga.
0: All right, Pinky, ke busha ga o tsaya dijo ka sekoloto kana go tla ba o šomiša dikarata motlhomongwe le bo di-credit card le tse dingwe wa tsaya dijo ya ba rolle fela e gale o goje bile o swere ke tlala gape re ke bone bolaetse ka mara thebela man of the match ditirong tšaaka wa bona dibjana tša go thubega ke mathata ka sekoloto ge o fetsa ga o sana le ye tee plate batin bogetle ya dibjana ebjana tša go thubega o di rekile mola ka lepokoso ke tse gore ka nna e batše ka e lenape dilo tša re sa ditlhola banna ga ke re matša o a reka diplate tše nne tše wena o di ratang pele bona a ke tse gore ke 22 piece goba 16 ya mara go na le set ya dibjana kgwetsa ka mogare diplate tša go lekana tše tshela goba tše tlhano dikomiki tša tsona di-slice plates le tše dingwe bjalo ba re aowa tša o thubega tsona o tle re ge o šala o fetša o di lefela ya ba gore ga o re sa bolela ka tsona nne 086 000 2452 re kwa go tša kwena re ke kwenke kwelleng a re letšheng
7: West note yeo ya dikoloto di tore apara sandile legare ke ya Jack Mako Makgopong Sebediela.
0: E kae voice note yana ore motlhomo
7: ke ditorong tšaaka sandile legare sandile legare man of the match eish dikoloto sandile legare nka se re ke bona gore ke gola diphina tse kae ke ka le motho yo a golang mašheleng a godimo re bolaya ke maemo sandile dikgare nka se re ke bona gore sandile dikgale o rekile sefatanaga nna mašheleng a ka loke ka reka sefatanaga dikoloto di tlore apara sandile dikgare amen
8: kere malome ga re ke gopola go mpatele settlement sa koloi ke tlo go fa mogare ga kgwedi kore ka gojejelesetseng beile ka tlase ga gatelelo ka gore le nna ke tse ke beile jaaka gore ke tlo rekang kiriyang ke moka jelesetse ke patela settlement sa motho e mongwe koloi ya motho e mongwe ke nto ya go ntira gore ga ke reka koloi ke noto ko kotlheletse tšhelete ka ke ke tethekele yona cash e ke bego ke e nyaka
0: ai ya mara o ka bona o setse o thoma o tlhoka thuso ya go lefela installment ya koloi o re ntlatsišeng thiba ka mo ntlatse ka mo ketle ka mo ya o tsere mobele di a boa mo ke seo se rutile o re se ka batsa o tsere sekoloto sa koloi ke go kwena go na le batho ba bangwe ba gešo ba bangwe ba tsaya dikoloto tša go nyala a ke tse re bile la tlhakana le yona e o ba utswa ka ra yona nna ke ipotsa gore na o buile bjang go gonne bjang o se feditse neng kgotsa o tsere sekoloto sa go nyala ya o tsere tšhelete ke loan ke sekoloto selo se gore o kgone go ba le mosadi ka mantse bangwe o na le mosadi ka sekoloto alright e re ke e tswaleleng tabai
9: man of the match dikoloto di ka no diwa mara ye le gore nna nka tsoke dirile ke ya gore go kgopelela mogwera le ka ba potego go mo kgopelela tšhelete go bakadimišana ba ditšhelete yeo yona gonne ka setsoge di agetse ke fela ke di kwa ba gotseng ba bangwe gore ba thakana le mašatla a majwang so ei nna o kampontlhoe nka se o kadimele tšhelete akanya go tloshala ka ga matsatsi.
0: Hey, yeah, ba ke nwe he ke ntse nwe botle go kudu o hopela motho chelete. Ara wa ke tlhoka ga nyele yele yele yele ke hopela rong hopelle mo Sandile. Ka bo iria bo le sume go sasame song ke tla ba kshetse ke la le yone ke ba tlompa then ke tla pele ka o tsheka ka go fa yona ya khopella motho sekoloto o nyakela motho chelete e tswa ka leina laka e fela nna ke nyakela jewel ke nyakela jewel e fela nna ke nna ke tla mo go wena ke khopelela jewel. Hey, yeah, e bui manyana ka morao nyana jewel ka kwa ge brakte ke ka ena jewel ke fa motlhala ke napile o palla ke go ibusha pele di le bana nna le nna go e ke tshepisitse go ka yona hore tla ba e buile ka ona. Hey,
10: tobela tobela man of the match tobela
0: harletse
10: man of the match skoloto kuna le mo se thusang teng skoloto. Kuna le mo se sa thuseng teng skoloto man of the match
0: ke ne
10: skoloto ha o plenile for o batla go reka se o batlang go se reka le gore o batla se patela yang o tlo kgona ha o setse fela ka gore ke skoloto o batla or o nyaka ntho eo ka nako eo plena skoloto se o tla bona man of the match se tla go berekela. Nna ke editse sekoloto sa ntlo man of the match ntlo ena agreement ya ka le banka wa itse gore ba re ke 20 years ka gore ke ne ke na le plan itse ha e le 9 years ke ga ke e fetsa o bua le olongobene ka monhlakeng ke o thele editse man of the match.
0: O kwa ke nna warra ke nagana gore ke sekoloto se se kaone se o gopola gore dikoloto tse re itemogela tsona ka tsela tseo di fopanego go yo mongwe go reka ntlo ka sekoloto e ka ba tlhoba boroko ditorong tjaaka ge re le mo ya ba gore ga a na boroko go ya go ile e fela go yo mongwe ge a ka ba le sekoloto sa ntlo na pele ke mo hula go yena go ya le ka tsela gore o bontshitse ka gona o rra ke taba engwe ka one kudu go re feletse ba sekoloto sa botlhokwa ke re tla re ke sa botlhokwa go wena se go tshwetse mo hula se be se tlhokagala ka mantsho bango ka le tlhakore la gago
11: man of the match o ka re ke a bona o tshiri load ya go nyala msadi lo fetse go ipatlela go tlhala msadi o la o tla shala o ipatlela msadi a ile
0: yeah true colors itla ba le tsona di tsheletsa wena sendi le upa go shaye e tla tla ke go shago tsho Gregory about to shake you down go na le go shago tsho womack and womack baby I'm scared of you le comros night shift you let me in dan seagull khale ko filona go shaye dan seagull but ditoron jack

We've only just began Glenn Jones. Ke kwa cheke o tlogela o ka yona. Ditoro ntja ka go thobela FM bona go tlagatsela Africa bona lo tleleng ga botsimagetsu. Re dile re bolokegile, re fela re tsentsha le thapelo. Ka re ga ditoro ntoro tsa rena gore re no dula re bolokegile go tsala le ka tsela gore re bolokegile ka gona. Tlantsare le ba megala. Na ke se buru diregeng se sengwana se diregeng la fale. Ga mogaleng wa se sepela ga bo se le tlantsare le fela. La tsiva re dile re na le manka a mangwe. Ar khona wa dira tlo ga re le ba KV show o fitlile magaisho go se ile ke lena la lenaneo

love me. Yeah. George Michael. You. Yeah. No, beke o dirile taba. Beke ye o dirile taba ye nngwe gore kutukutu. Ka gare ga letiraba, ka gare ga obodiragatši bja mmino, ka gare ga metsetso masompedi nne fela a re temošeneng, re temošegeng kae le kae mo re ka bang re le gona ka gare ga meso masa a letšatši le re leng ka re go lona ke go sele go sagaletše mo re leng gona go sele go sagaletše a ke tsebe gore wena mo o leng gona go sele jang empa go swanetše go swanetše ka gore yona ge ntse re lena kana ge le tswela pele go dira jalo le no re le mosha gore nako yona e tswela pele nako ga se ye mefelo e tswela pele le gona le ga botse go a tsogega ba go tsoga ka masa batho ba masa dumelang go a tsogega go tsogegile masa a reng a le gono mo o leng gona ke labraro a ke re wa tsaba gore labraro re ka gare ga taba ya mmele re ka gare ga taba ya go letla mmele ka labraro re boledisa dithotsa mmele ka gare ga labraro re letla mmele ka gare ga labraro re bolela botshidullo ka gare ga labraro re aga mmele go ara gore re boledisa ditho ka moka tse di sa tshwanelang re netefatsa gore re a di lwantšha a ke sa gopela gore ke neng mo kebeng ke bolela ka fie le tshogo gore wa tsa dilo tse dingwe ge o kare o di thoma ka letshogo ge o kare o dira tse dingwe wa phela wena o tshogile a se phoso ka nako tse dingwe go ba le letshogo gone gore rethe lefelele gore letswalo empa ga la tshwanela go ba gona nakong e ntšhi a kere ke le lengwe le e leng gore ge o phela wena o tlhaselwa ke letshogo go raya gore go na le setho se sengwe se se kwang botlhoko se tla isegang ke bolela ka dipsio o tsebe nako le nako wena ge o phela o tshoga tlhaselwa ke letshogo o gobatša dipsio tša gago o gobatša di-kidneys tša gago nako le nako ke go robala o robala o balabala o tshwenyegile wa tsoga o sa tsoga ka wa tseba keng o sana le yela o gopišegile o tshwenyegile nako le nako wena mo bekeng matšatši a mararo a mane o no phela o balabala o no phela o na le dipalabalo taba yeo ga se e loke o gobatša teng e ya gobala a re tlhokomeleng taba yeo a ke re re boledisa mmele re boledisa ditho tša mmele gobane ka gare ga labraro re aga re bolela go aga le go letla mmele go tshwana le stress selo sese se re tlhasela nako le nako se a re tlasela ke no se tsebe gore ka letlhakoreng la basadi goba ka letlhakoreng la banna ke bafe ba e leng gore e tloga palo ya gona e sa kgatlhise e le godimodimo empa taba ya go no fela mogopolo o šikinyega nako le nako o tlhakatlhakana nako le nako o gatelega nako le nako tseba gore o gobatša pelo ya gago pelo e ya gobala ge wena o phela ka tlase ga gatelelo go raya gore o santse o e lwantšhe taba yeo o re wena gatelelo ya monagano nna mo go nna a ke na sekgoba sa gago madulo ona a ke na ona mo a ona madulo go no lwantšha taba yeo o tlabo o e foša pelo ya gago go tsena kotseng mathateng o tlabe o ihlekesetša se ka go batša pelo ya gago tseba gore ge o phela ka tlase ga kgatelelo ya mogopolo pelo e ya go bala
pelo go no swana le pefelo ei se ra si siwe se ra se ra pefelo ke se ra se sengwe ibile ina le mathata ka mo itlisha le mathata mantsi go bane gona le setho se se go batjwang setho se sengwe se ya go bala kagare tlhokomela taba eo sebete se ya go bala liva wa e go batja ge wena o phela ka pefelo ge wena o phela o mema pefelo ka gare ga moya wa gago maikutlo a gago moyeng wa gago o go batja sebete ke laboraro o mongakano ba setso gabotse ka lebaka la seemo seo se mo tlhagetseng go ba a leng ka gare go sona a lobile leloko mogwera motswadi yona eo le yona re a tseba gore re ba ka gare ga yona e nyaka temošong ya ka tlhokomelo maswafo a go bala nako le nako ge re ba ka gare ga taba e go sele go sa galetše a ile sene ka e le kae mo le ka bang le le gona seripagare ke se re leng ka re go sone gane jale go tswa iring ya boraro taogare ke ga mashego o go tamaisa ka moraga gore a je baiten ya e tshwereng letsogong la Wells T man of the match ke a go leboga Wells ka ono mokgo ke a tseba gore go bonolo wa tseba go bonolo go no fela o efa dipolelo tse dingwe go bonolo go no fela re efa mehlala go no fela re swantšha re swantšhetse empa go boima go ba mohlala ona owe ee le ya kwa gore ke di boletse bonolo jang ke di bolela gobane ke nyaka go gone go lemoša gore a re tlhokomeleng nkana ka palelwa gobane e se bonolo taba ye e se bonolo taba ya gore ke be motlhala wa dilotse ka moka ga tsona ke di boletseng ke le motho ee ke tlone go tlhaselwa ke tse dingwe tse dintlhaselang empa yeo santseng go netefatsa gore wa e lwantšha ke tsona tseo di felang di re tlhasela ka gore ge di re tlhasela jalo mmele go na le ka mokgwa wa megang ka gona ditho tsa mmele ka gare gape mmele ke sefatanaga ditho ka moka ga tsona jaaka gare ga sefatanaga seo di amega a re tlhokomeleng go bonolo gore ke bontshe mehlala eo ke be ke fane ka yona ke be ke go lemoshe yona Anthony Hamilton or Tomich abkhonyolla di khorwana tsa go sele go sagaletse di khonyollo tshe ke na mothako Anthony Hamilton are never love again wiji sepase wiji hold on to your dreams George Michael, somebody to love. Kiri ko shache ke go amogetseng ka tsona. Let's go. Let's go. Se fatanareng. Le ka la pena ga go. Go kwagala fela Thobela FM mona go nge. A go kwagala yona fela mashati wo. O ba tsebole ba ithabiso. O ka ba le ka gara ga se fatana ga sa gago. Ke le boga wena e leng gore go kwagala yona. Fela. Wena o leng ka gae. Ke a leboga gore go kwagala yona mo ditlhogong tsa gago tsa bolao go kwagala yona fela ke a leboga le wena e leng gore o ka gare ga mošomo o ka gare ga mošomo o mongwe o mo monapuku o mongwe o a engwala o mongwe o a e sekaseka o mongwe o a e buše o tsama o a e sekaseka o tsama o e bala gape gore na taba tse gabetse ke di boletseng ka moe di a kwagala go motho ge a di bala e le madi o di kwa jwang ya ke a letamaisa ka e le kae go mošomo mongwe le mongwe o tshwaraneng le ona re a leboga
polelo itshile go tswa go tata matamela ke president ya naga ya rena president Cyril Ramaphosa me ba spala a ke tsebore ke re le ka tla sa gatello a go mishimo ye le filweng go bana majete ke ya kgolo a le filweng awa dimelang ka Capricorn district dimelang seletesa Capricorn ei rena ditsela ka mo watsa keng ke sempete go fete di a gatlampana di kgerekgere Wednesday ba gona ba ile ngore ba fase ba tsene fase mo shumong ya ka mo Limpopo rena le di kgerekgere Wednesday khoro ya dikgerekgere e gare ye ye dilempele ke mologotla petish ra tshine le kantoro ya gagwe ba gare gwa shongwa gwa shongwa maspara wa rena wa polokwane lona o tsenefasa gwa shongwa etimela.

0: palelwa ke a ipotsa gore re paledišwa keng ya KG re paledišwa keng go se lebogišane go se apešane ga botse go se lukišane
1: motlhomong le rena tjatji le lengwe re tla kere ko rena ga botse botse batho ba re mara ri le ra itshwara le rena ka taba ya moaparo mara e bile mola dikolong mola ka mogo bana ba aparang
0: bana ba rena le khono ba aparang ka gona ya
1: le bona ba re di gona mara ba bangwe ba di tsiya ba di bea mafelelo
0: ya re na le go re rata go go boshana re le basadi
1: aga ona le re
0: botse ke bakalang
1: ke bone o ka re
0: a o gabotse ke gopela go lokisha
1: ke thetsa ga go segile nyana mo o ka opiano wa mushuba ka morao
0: go ena le re lokisha miriri ya gago ka re a ya dula ga botse o ka re
1: aga
0: o kampane mo lesa le ka ona mogwara a ba mmone re na basadi a re lebogiseng e re go
1: botse
0: ka nnete ke tlompile basadi ba bangwe ke ba bone ka kwa mamone ba dirile tabengwe botsikutu ba gwanta ne ba gwantela ke basadi ba gwantela mosadi ka bona gore monna wa gagwe o shadile a tlisha mosadi o mongwe ka gaga ga se gona kgwedi ka moka ba lwa basadi ba le ba gwanta ene ke motho a tsebegang a tlhompegang sebeng ba re re ka se go tlogela
1: ye re ka se yeme
0: ba re nna re ka se ka mo re tseba mosadi o e leng gore o ne le mengwaga ya go feta e le sometlhano o dula le yena jalo gore ngane o shiroga fela kgwedi wena o ba o shitswa ba lwa baba ba mo isha ka mshate
1: ya yewe ke tapa
0: mshate
1: sa shoma
0: ba nna ke ke le tlhompa basadi ba ka mo mamo
1: ke tlhompela mabotse a ga rena
0: gore ke tshedi mo tsa gore ge ka nnete ge re ke kgwedi ya basadi
1: ba tsiya gato
0: ba tsiya gato tsa go sona le tsona se
1: le
0: a risha
1: a re a irishane
0: ha o ba
1: le nna re tlhole re a irishana
0: ma ba a ra ipsina a ra a irishana ka khwetsa re le basadi
1: a wa re ipsine tlhelena
0: gore re gona re re kopane o lanchate ya nchate
1: wa e bona
0: wa go re buile re mo
1: go ya ga e o robala boroko
0: basadi ba kantoro ya dikwala kwa jwa dikgokaganyo ka SABC re a leleboga re a leleboga taba yele e botlhokwa taba yele botlhokwa malta re a e leboga
1: re nabile maoto re bina
0: ai re buile re roach magetla fefogile
1: a re botse batlhoko
0: a re nape re botse yei re seka itebala gore na le apeile mpitsa e kae le gone tlhokwa
1: ke be go leboga motheletsi ke o tsebišetse gore le go swaletseng tsona meseng e lenano la tlhokela tsela President Cyril Ramaphosa o arabile bontsi bja dipotšišo tseo a bego a botšiša parlamenteng magologolo a basa bao ba sa šomego ba Nkomazi province ya Mpumalanga ba be ba tsenetse ditšhupetso go tsogile ntwa setšhabeng sa magoba seo se atlegile go kgopelong ya pušetso ya naga ya go nona dithabeng tša magoba Sloof modiradinyakišišo wa di-hawks o re Peter Nonyane le mogatšagwe ba ka ba kotsing ye kgolo ge ba ka fiwa beile tlhoya tsebe go thoma ka metso e metlhano go tswela go iri ya botlhano

0: go fitla ka iriela ya boselela KV nna ke ya o leboga
1: hola ba ke nna KG ba le go bo just ya e yo nna le filo lela wa tse ba hlogongo wa go tse ba hlogongo
0: tlhogo ya ngo ke ga matlala
1: ba re ke bona go snobara
0: ibile ba ya ngo
1: ba le botsa ba mo gadi ka mo batlala motho e hlogongo se le rampe ke bone le makolo ba e khotsa tabere e hlogongo ye
0: ba le ke bogom
1: bogom ke go pele ro nya go bushema ga ma vela
0: bi ke tla ba bushe e wa tsoma ke
1: ba we a
0: ke re a ke tsebe ga ga shumane
1: mo ra gore o shetse o e khotsa a ke re le hono ke la boraro re fihlisha sia le moya mo se sankeng se fihla ne le mafelo a sankeng a kwaga ke mo re fihlisha sia le moya
0: re ya tloya ng
1: e jwa le mare go boe le felo shi le mare ke tlhwa nku ba re ba bona mogadi mo re le matome skuba ba tla go tseba ke re ke ga bona e re nyangele khadi tsa tlhana le wena mhlomo ka ba wetse ba tlhwa nku
0: e a wa re tla nya ka tloya nku go tsaka go ya le yona tlhwa
1: ya go gopela o mpoele le tabeo
2: Julia di lokamo ka tsara re fetule le ya ah wa ya u khafisha o ka rena di tamara go tshidi
3: mara bona bona o sone tshe o bona o be botlhale ka gore sene se o sona gana go ka tsheka re loga botse ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsa ndene o gona mo khafela sa ruri mampane
2: mo brande
3: go ho tsa nete
2: ha ka mo go mo mwe ke sa ntshe ga se sengwe
4: ke tsa lavora re le tsa bahlaku mo tshile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora tsho eita bahlaku mo shego bia lavora re le
5: hey the cave is up wa di bo ke a mo tsa mama flora o bua ka bo le botlwane ngobi mokubiane dipetlwane Moritile Saver Scale dikebo ke mafatsa ko Hammanskraal mo ke tsanteng ko dikebo ska le bala mo ke tsa mo skuruwe N11 ke tsa ko dikebo kwa mo lefiane ko Hammanskraal sha
1: oh skuruwe nagirile harankuwe agere ya skuruwe N11 come pila. Ace.

0: woman to woman ka gare ga mshate wa tswele be thabisho e ba ilukile ina le boshaidi ka gare e mogwa maleba go feng ke posho masadi ka wena a go le mosha gore a o wa lukisha mmile e fukotsa matsete a ke tseme bomma kontlong a re buledi sheng ke posho masadi ka wena a go le mosha taba yena a ke no tsebe bo ntata kontlong gore lena le a gona go botjana basadi ge ba go botsa taba ye ba dira posho a go le mosha gore ka mogho wa kotseng ka gona nko o fukotse a wa matsete tsedza le gona mo dimpeng a isa le gona go a wa dira ntongwe nko o fukotse e ba le bosaiti e ba le bosaiti na o ntata kontlong gona re mo tsago le mosha ka gore bona o tlhoka go itshidulla e ba phosho motho a go le mosha taba yeo ba ra na ke nya ke khopo se di are na ke khopela gore ke skabuchiwa ka dimpampa tsa ka mkava mkava a ke nya ke o wa bana re a senya re le moshana ge re bontshana gore a o bua gape jalo gona e tlhokomela ka mosete go sele go sagaletse a ile sene
1: le kae sethi
0: re gone le kae
1: a wa re gona le bolela le moleke filmon mampa ka mo pituza na itele gae ga molepo wa mmamatsa
0: e dumela filmon ne
1: sekb go bonolo ge e le gore e ka ba motho e leng gore o mo tlwaetse ka gore o tlo no o mmotsa e le gore wa mo segisa
0: allright
1: mara ge e se motho e leng gore o mo tlwaetse sekb ga go bonolo ma
0: o ka dira bosaedi
1: e ke bosaedi o tlo roga ke batho e le motho o mo tlwaetseng ka re e matome a wa jalo gone ena monna wa fo tu bona masetisete a ga gore ke ya makakang ko fokotse monna
0: o apere le panta ebile a le sa bonala monna
1: ebile le kobegile le dirile upside down le panta le
0: ke go koile moleke ke ao
1: lemoaskbi
0: matlako ke re aoa bona gape kete sele bela ke sa kwešiša gore se dutse kae ke ba ke dira phoso e na le bošaedi ka gare taba ye thobela ka mošhate a ile o sen ee ba sbet go sele go sagaletše re a leboga
2: gadieso taba e bolelang ena a e tlhabise ditlhong ka gore motho o tlaba o moletsa lerato
0: ke go bontšha lerato
2: ee ko moletsa lerato a sore taba o mmokwera ore taba o moletsa lerato
0: ke go kwele
2: ore bona
0: gadiesoaaka
2: mogomoona kere o taya ka one o nna o motsena jwang a kry o motsena kao ba lenyatso ka gare
0: o gang ke re e sena lenyatso
2: ee
0: o kwile ke nna ka mo we metalbake ke ya go leboga ka mpumelanga
2: province
0: ya ba bangwe ba na le go sware ka botse ba re o itlisa jwang taba ye ka mošate a ile sene abo re gona le kae ee
3: lefelo le o llang ka lona le oreng ke ya modimothuse ke ya kebi mo london mo
0: o modimonthuse ke gopotse tlhogang
3: Oh,
4: I'm going to go to the honorable. O e tshidulla be ke motseba a ka shupa nna re monna monna di rokoro go tlhokomela 1 2 3 a wa ke shebe ke thagala ka kutsha gore motho wa ntse mo sha ke le rato da ke ke ke ke ke re ke flo ka makhala ka bagala nako ke ya lebo
5: Ash, e sa ne Julia di lokamo ka jarre fetule le ya I'm going to go to the hospital.
0: Ke tsa lavora ro le tsa ba hlaku motile tsa ka kwatara pele ga ira se sai kwa ratu eita ba hlaku mo shego bia lavora ro le
6: o si le o sa ibe ke ba batho ba mo shate ba tsate ke ba nna ho ira ba tsano mo shate ho tsamaya ke tsamaya show.

le le Jesu ya melaje ke minchile tswa e bongwe e tlono ba diwe engwe ya sekwagale mafara hlahleng ka moka e re ka se bale ka moka re ka se gone ka nete empa ke a leboga ka moka ga lena ba le gone ngore re be mmogo ka gare ga lena no le go nomphatsa be yeo a re napeng reng go bo moruti ka gare ga letsatsi la lekgono ba re fe o re fe lekgono.

0: wa Nazareta. Amen. Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry mo Polokwane. Ba re sho a re yeng go tere gwetse palo ya lentjula morena. Bukung ya ditiro tsa ba apostola chapter 9 verse 39. Gomme yona e balega ka tsela ye ba theletse ba thobela FM. Petro a tsoga a tla go bona. A re a sa fitla ba mo isa ngwakong wa godimo. Mme basadi ba ba tlhologadi ba tla ba ema mo balla. Ba laetsa Petro dikobo le diaparo tseo Doroka a ba diretse go tsona. Halleluja. E re Petro a tsoga a tla go bona. A re a sa fitla ba mo isa ngwakong wa godimo. Mme basadi ba ba tlhologadi ba tla ba ema mo balla. Ba laetsa Petro dikobo le diaparo tse Doroka a ba diretse go tsona. Modimo wa rena re leboga lentswe la gago. Lentswe le le na le matla. Lentswe le le a phela. Lentswe le le a phedisa. A letswe fela la tlhoka nepo. A letswe fela la se fetole. A letswe fela la se phushule. Ke lentswe la gago. Re thuse ka lona. Re rute ka lona. Ka lebitso la morena Jesu. Amen. Batheletši ba thobela FM e re Bibele ya ka moo Petro a emelela. E re a tsoga a tla le bona. E re Bibele ya ka ya re a sa fitlha ba mo iša ko ngwakong wa godimo. Ba mo iša ka ngwakong ola ba beile mašaledi a Doroka gona. Ya re ya fitlha basadi ba ba tlhologadi e re ba mo šala morago ba golola. Basadi ba ba tlhologadi ba mo šala morago wa tseba balla. Ba mo šala morago ba kwele botlhoko. Ba mo šala morago ba robegile dipelo. Ba mo šala morago wa tseba e re Bibele ya ka he ba fitlha gaufi le Petro ba mo laetsa dikobo. Ba mo laetsa diaparo. O mongwe le o mongwe a šupa seo a mo diretse go sona. O mongwe le o mongwe a šupa seo a mo fitlheletse go ka sona. Ke boletse maloba kare o ka se di kgone tse he o sena lerato la batho. Bjale ka mma montedi, bjale ka mma mosadi, motshwara thipa bogaleng o tlhoka gore o be le lerato la batho ka moka. O be le lerato la batho bao ba tsebang le bao sa ba tsebeng. Re bona Doroka fa o be ikgafetse batho. O be ikgafetse batho ka moka. A ba tseba sa ba tsebe o be a ba apesa. A ba tseba sa ba tsebe o be a rapela le bona. A ba tseba sa ba tsebe o be a ba fepa e le badidi bona. O be a ba thusa le ka gaugelo. Modimo a khutso a re shogofatseng ba gesho ke gopela amen. E re le semetseng Petro he a kwa banna ba le ba babedi ba mmotse gore Doroka o gomotse e re a tsoga. A tla le bontate ba le ba babedi a tla ba setse morago e re he ba fitlha basadi shiba ba mo isa ka ngwakong wa lwa godimo mo mašaledi a beilwe go gona. He ba fitlha ba mo isa ngwakong wa godimo mo mašaledi a beilwe go gona. He ba fitlha ba mo isa ngwakong wa godimo mo mašaledi a Doroka a beilwe go gona. E re Bibele ya ka wa tseba ba tlhologadi ba golola basadi balla. E le he ba laetsa Petro tse a ba diretse go tsona basadi balla. E le he ba laetsa Petro dikobo diaparo diroko masokisi dikefa o ka di bala ka mokana ga tsona. Mmawaka he o ka tshogana o gomotse mamotha re tlo bontsha bathweng. Na se ka ba se le gona se se tee fela se re ka bontšhang batho. Se se tee fela se ka ba gona se re ka se šupang ra re ke mo go fetile go gona. Wena Modimo wa rena lentšu la gago šile se go fatša botlhe ba boloke Jehova ba sa ya mešomong ba sa ya dikolong re sa dutse ka gae ka lebitso la morena Jesu. Amen.
1: Awa, amen ya rena shiwe moruti re leboga apostle ka ona mogore fitlhe mafelong a lenaneo tiragalo go a ke mmerwa ke ena e re fang ditaba tsa mathomo tsa meiso letšatšeng la lekono ka go tloga fa ka ire botlhano a na pile shitela tlhopa sa tlokala tsela a ileng kgadie di tshweni o ne le maleshane letswalo le tlhopa se se feletseng ka morago go shese se shule o ne le lejoela ga mathato ke tlhopa sa ditlalemiso se just ngwana ga mogole mojaji manane o kamoka go tsogona tlo ga di phetimela ke tshohle tshe yang go di dira shalom shalom shalom

0: ba yena re le boga yena ko are kwe magalane Rachel tsiri gore yena o re le fa se le mebyang
1: ke le boge mogadi le maleshwane ba theletse thobela tsa lefase re thoma ka tsa ka Iran. Iran e bolela gore e thomonishitse dipoledishano le naga ya baagishane Oman male bana le kafa o mila wa ka gare ga le watle wa khomusa o yang go sepedishwa ka gona ga ba gare ya go ba ka tlase ga gatelelo ya economy moraga gore United States e tsebise gore ya go bia dikiletso gahlanong le naga yeo. Brazil le kala la tshireletso ya tshedimosho ka Brazil le lefisha ka company ya Bright Dance yo elaolago lekala la dikgokaganyo tsa le ya go TikTok didolara tse di milione tse masumpedi senyana fegelwana masume seswae tee ka ditatofatso tsa go lekodišiša tshedimošo ya bana ba mengwaga e lesometharo go iša go e lesomeseswai ntle ga mabaka a molao a go kwagala. Peru go letsetse gore naga ya Peru e tla amogela mopapa Leo kgoding ya Nofemere ka kopelo yeo e tlhompha modumedi yo a bolailwego ke dinganyele ge mopapa Leo a boelela nageng yeo a šomileng go yona mengwagangwaga. China maabane China le India di dumelelane go tswela pele go boledišana gore di kgone go rarolola diphapano tsa tsona tsa malebana le melolwane morago ga dipoledišano tsa batseta bagolwane ba dinaga tseo re ruma ka tsaka France. Pula ya matlorotloro yeo nelego sele teng sa ka borwa bodikela bja France e sentse magae ya gobatsa batho ba bantši tiragalong yeo go tlhaloswago e sa direge gantši ke tsona tseo tsa lefase ke a leboga.
0: Ke masmepedi tsela go ikela go iriela ya boselela gore tjola pele re lebella ditaba tse tsa re go tsogile ntwa tshabeng sa magoba seo se atlegile go gopelong ya pushetso ya naga ya go nona ditabeng tsa magoba Sloof gausu le Tzaneen mono province ya Limpopo naga yeo e filwe beng ba yona ka ketepedi. Setlhopha seo se sa thabago sa magoba se ile sa gopela gorogolo ya tsheko ya Polokwane ka nepo ya go leka go thibela sekhwama sa badudi sa magoba Mampoki le khamphane ya magoba le molemirui go tswela pele ka morero wa tlhabollo nageng yeo e fela khamphane ya dithoto le taolo e gatelela ntlha ya gore ke yona sekhwama sa magontshe go ya ka molao pego ye re e tlhametswe ke batse ba maboa.
2: Mogahlo wa magoba consent group o re ba holegi ba o ba shetsego ba go hwetsa naga ba gaphelwa ka thuko projecteng ya temo se se hlotjwe ke taba ya biale mo magoba Mapoku community trust e hweditse go projecte ya di milione tsa diranta go katolosha plaza ya gale ya go lematie ya Saphikwe estate go ba ya go lemadi avocado mo plasing yeo ya meborogo ye masome senyane. Batudi bao ba re ke bona batho ba maleba ba mathomo bao ba dirile go kgopelo ya go busetswa naga ka ngwaga wa sekete magolo senyane masome senyane seswai. Kgoši Garibald Magoba o a tlhalosa
3: ka 1998 ge re bona mo dipampiring gore go tlemiwa dimafase pak le nna ka ba ya o mongwe wa tlemileng ka go tseba histori ya lefase la rena Magoba Sloof. Then go shiru bo tshulu shi tshi ba re fitel place tshe 6 ka mo letho tsa Munich mo mshato wa rena le gone ba lobe gone le tshaba se se ntshi se hone ka mole
4: ke no shoma taba tsa makhoba mara e ke re yana ba le ke a ke tebela nkhuma le rena a ke na le selo ene le ntwa ke na le yona ba le so ndwe o embula isabelo ke yona idlo je tshulu se se dilang gore ke se ka ka rwa bala ke no dula ke nagana ga trust ya makhoba so ba musho ke be ke go bela gore out zene CPA re shumele le mmusho adre trust ye ya meletheko ga gore wa tswana are gresele.

0: tsabe ngwe ka go she gore ntjikisa tse bo re era gore nge ke gola upie be ke opela ga mme
1: di record o sa di go pula
0: o sa ke ke tsa di feng ke go shela o khumana o ipotsa re wa tsaba o ka re iri ke a go rata upie o tlhalana le motho ka gore be ke sa tse bo re reng upie ke opela o ka re wa tsaba ke go sha go ntsentsha le go dimo re tsaba ga botse re tsogile le tshila mabane pele roba la be re shetse re koleta ba tsa gore se gware se opedi sa ka America Dolly Parton o tlhokagetse ka morago ga bolwetse ba cancer abenong nna le wena re ya motseba re tseba dikosha tsa gagwe tse dintsi ke se sengwe se e le gore tlo ba re se dira mo lena neong tšatši la lekgono se se ka go tlhaela ka gore go tlo ba bose batho ba tla ba re botsa dilo ka ditse dingwe tse e le goreng ke tla ba ko goalela tsona motshele jwa thobela FM re tla ba re keteka bophelo ba gagwe ba ka kua America ba re moporesidente wa America o rile o iša di-flaga tsa America fase beke ka moka e le gona gore ba tlhomphe bophelo ba gagwe ya ke a tseba gore kgwathile batho le fase ka bophara benong re tlo ba nna le wena re tlo tsena go yona kua pele tse dingwe tse di diregang ka mono Aforika Borwa ge re lebeletse ka mono Aforika Borwa batho ba modimo a ke re na le go ntšha magadi
1: are le bol
0: re fetere ska yongwa di sa jong ba molao ba ntšhitše taba ya gore ge e le gore ile la ntšha magadi le swanela ko gore le tle le ya lengwadise
1: gore ba lefapha
0: la monna le mosadi re le la katara
1: ba lefapha la tsa selegae ke re ke bone ba rile jalo ba re di 31 la masometharo tee
0: ke gale ba ntšhitše kolokotso e banong ba re e fitlha mafelelong ka 31 e tla beelela boka enare gapesetse re
1: fitlhile e tla be e le mantaga
0: ka mošupologo ba re batho ka moka ba e le goreng ba dirile magadi fela a setšho ba ngwadiša nke batle ba ngwadise a ke tsebe gore wena o ka ba o nyetse mengwage mekakang a bana taba ya gore ke neng ngwage ngofe e ka ba motlho mongwe e le mengwage masomepedi ya go feta eupia ge e le rasanka wa ngwadisa ba re ba kgopela gore le tle le
1: ngwadisa
0: ke tse di kwagetseng bjalo ke nagana gore tlisitše ke ditlhagaraga ye ntšhi e le goreng nako nngwe ge motho a robetse ba bangwe ba re aa o a re motsebe ka lebaka la gore seng ke ba ngwadise ba digore ya magadi o tla ba botja jang banong ba leka go netefatša gore le taba ye ya magadi le yona e beiwa semolao gore re se ka bona tlhakatlhakano tšetše dingwe tše e le gore di a dira gantši wa tsa ke na le mogore o mongwe wa ka egane ile mogala ba gage re o robala ba re a sanka ba monyana monna ka more itso ja dinama
1: ee wa tsewa ka nnete o tsaba le mathata ka lebaka la gore ka kua gola lefapha la tša selegae ga ba o
2: tseeke nako ya
1: motlagase dilo jaaka šitši dilo jaaka šitši
0: ra khumana re makete e bua sa go kosha botlhoko go gore motho lo ile ya court na go etelele mengwaga a le ka go bontsha gore ka nnete nna le motho ile ranyalana a tlisa mangwalo a le ba ngwalang malapa a mabedi a tlhakane dinepe di a tshwanela go gotla na gana ba rare go tsebe
1: ba ka re a re o tsebe ka gore ga ona mongwe wa disitseng gona le dipampiri tse tshwantse o dintšhe ga di bonagale hei mara e fela ba re ke lenyalo la magonthe a kgodi ya gogo lona le lele
0: ngwadisa gale bathontse ba nyala ka sebopego sona se ka lebaka la gore e be re sena mola re ngwadišang ra rema ke lenyalo la borena le re le tsebang mara eupia ke kgatlha ke gore mmušo o rile a re re a se lona eupia e ba kaone go ka ngwadiša gore go sasa ba go nonela e bane o na le dilo tša gago tša maleba o tsebe gore o dia jwale ko o ne o tlhokomela lapa la gago le ka moka le mosadi wa gago bjanong nke le kgotlane mmowe le re a re die dilo tša maleba tše ka moka di tshwanela ke go ba gabotse ntšhele tša thobela FM o amogetse e ke thobela FM di tla le meso mošate
2: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlagase gobaneng gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya motlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extenšene a ke re o hlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o reng o imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: finally royal music ke yona ile gore ngwa e kwa gabe ya le a go thobela FM ditla le meso gabe ya le re tlo ba tsena ka re long ya rena ya disafisha o pele ga botse gore tla ba re lebeletse temana ye ile gore nge e diregile ka kwa sekolong sa Sengcobile primary school sele ka kwa Soshangube e tabe ngwe ya go segatlisha masetla pele e diregile mo ile gore nge morutwana morutwana wo we ile gore nge yena o na le o ka kae o ka mphatong wa bushupa
1: ke mphato wa bushupa e wa bushupa

0: AR here's to you ke lorong wa e kwa go tshabela FM a ditlalemiso pele ga mo DJ call me and ala makadze ba ri dikuku go nkha dikuku le sa jeli kumane di memo
1: I say, Nje le fafala la ja ho ma fese le re
0: ba tlo ba. Ke ka ya tshuba o mema Viki.
2: Awa na ke na le di mema tshe pedi, tshe tshe tshe tshe ke rukisi tshe yeti. Awa e ga ke re ba o mema ka pele gore o khone ya o itukisha. Ke bona le belela gore na and tsha tshe le we mmala wa le tsha tshe kofe go apariwa byang.
1: Wa bona. Ah motho mo so memo skaya na se ba mpitse fe.
0: A se ba o bitse ngwana e shudula fast o ba Viki ka o tshe ya yo le ka. Motswae wa ka thiko
1: ai o anja go pura la la
2: nya ka o sepela le nna
0: e bo plus 1
1: mona o ta sepela le motho ska sepela le motho motho o ta sepela le yena o diela mathata o fitse go a o maka
2: a re o sepela le nna iga e tlo kwa ne ke tla fa
0: kwa a o to diela mathata go a pe
1: ai mo motho a ka o maka
2: o sepela le
1: o ska ba ja motho o fela wa dira re ya re e
0: motho fela ke biki
2: wena a swela wena o ba nna ke nna motho fela go wena
1: a wa re a re ka se go pele ruta o diala ha go tsebo
2: e le jo ya sa le jo re nna ke mo tshebele ka motho fela motho
1: a ya tshe ding ga ithabela tabe
0: ga tsatsi ka tsatsi le dutse le mmogo ba re kwena motho fela
1: a wa a le bi ga botse le bi a ka mogao
2: mo
0: e bule tshe go wena se bule le ke rena
1: he ri bi a ga botse re motho go se pila le ena e nya ka o mmone pele nyana kwa gore ge le le mo ba bo se mo mena teng o behavior ya we tsara ya a o re mo tshe a fela le di o toa
0: a wa le dikile le ka kwa ke leo safari lodge ke leo e khana so bona uri Viki o joang ga
1: a se ke mmone ga botse ke nya go mmona botse botse botse botse
2: a Viki ga ga ke na
1: go itlele
0: o ile le ke le o bolella ngwanesho ile o tsamaya le o mongwe tshe lolo
1: a dio ja se se lolo le le bona rena le tachiang la beya motho mo nna ke tabe ke tshedi tang
0: wa tsaba ka mogho ke ithele ditseng o khumana ile gore ke bile botshata e ba iga go fitse go tse re ke tsho re a re tsene morabarabe e wa no ke na itlo ba mbothata kwa ena o tlo boya moria
1: Kata ka di
0: bona. Artsene go
3: morabaraba. Re shudula go polo ya gago go ditlalemiso.
0: Mbote.
3: Tobele FM. O shetse go tsone go ithabisho.
0: Mbote. Ke mo shetse go tsone go ithabisho. Ke na le bonnete ba gore batho ba ka ba tlo shudula di gopolo tsa bona tsa jing la le khono. A re bone gore ba tse ba dikara bona. A le siba.
4: Ke tshele di je.
0: O bona.
4: E bona se.
0: O tsogile botse.
4: Ha ke tsogile ra lena.
0: Matshato mafolofolo a sale ori.
4: A sale ga mo khona le a tswa.
0: Ori. A tsara gale go re gone o kwa re pinkhishana le mang. Jan ba loyi. Jan dumela.
4: E le tsabala manne tla mathato a mo go le go CSS motho o ya le bese ka foroko
1: to motho o
4: ile e ka magwae
1: ah wena na
0: tsuila
4: botse a re tsuila ka malphala le ka morora le na batho ba ko mo jontolo
0: ah wa bo sele ka Johannesburg ke tsapa gore o ye megabotse o tseba ka mogho papa di ere ralo ka nka gona se ile gore tlo se dira ko no butsisha dipotsisho a tshe pedi tshe tharo tshe tlhano motlhomongwe ka lebaka la gore re bolela ka dilo tshe tsa tshika tsatsi mo thobela FM ke na le bonnete ba gore le tladitse ba tshe dingwe ke dilo tshe ile gore ndi ya tlhaga le faseng le fela le di bona e ke butsisha potsisho nkemele ke fetse go butsisha potsisho yewe pele o ka bitse le bitso la gago gore re fe karabo ge go paletse re tla e fa o mongwe botsisho ya go ba le nnete go ba a wa tseba ga botse gore a re fitisetse go mongwe ka lebaka la gore e tla ba e shetse leng e le molaleng beno botsisho tsaka di ka thoma ge lena le monwana batho ba ka
4: ga wa wa jana monwana
1: ka ngisha fase jana motho a le
0: phala botsisho ya mathomoshe na ke mang yo abego e le go mba a ambassador wa Africa borwa ka nageng ya France wa tlokofetse go ngwageng wa go feta ka di 29 September 2026
4: Jan
0: Nathi
4: Mthethwa
0: Nathi Mthethwa ke yona 10 putisho bedishi ona le motho a leng khaufi le sele moya mo go lena Jan le Lisiba
4: a wana ke kholokolo hello
0: yeah. itlo go batla ditsebe ge ile ro gaofi shutanyana gore re gone go opa ga botsetle ka mopelo
4: letse ba go tsaba itse ba
0: ya go ba ye ka kua go a wena o ka tswa wa ya ka kua go ngwe ka kua gore ba gone o thieletse ba nye go thieletse batho ba uwe
4: ya no a ke lukile le jo
0: re le boga tsho ya bobedishe nete go ba maka commission ya dinyakishisho le boatlhudi yeo nyakishishago bosingi le go tsena tsena ga dipolitiki mererong ya sepodisa e bitswa Madlanga commission ka lebaka la gore e tsweletse pele ke Justice Mbuyiseni Madlanga
4: Jan lefiwa
0: Jan
4: ja ke nete
0: Kennedy 20 putisho ya boraro she na mala o mo blue le o mo yellow go ka o tswaka o ntsha mala ofe
4: jane
0: jane
4: o ntsha mala o mo khibedu
0: a siona erike fele siba a ileke
4: o ntsha mala o mo blue
1: a
0: a sio le o ntsha mmala o mo green
1: o motala tala morogo
0: putsho ye nngwe she putsho ya bone na mosadi wa mathomo wa go ba molaodi wa station sa Thobela FM ana o tlogetha lebitso le tee go wa mararo a ke tla bolela la mathomo ke Florina Sebola moshongwa matsena go ba manoko seminya
4: Jan Lisiba ah moshongwa matsena moshongwa matsena
1: Allah
4: Lisiba ke di tshepele
0: Allah ah re tla fa recordi o di tshepele Jan
1: Allah
0: put you show my fellowship na ke le watle lefe le go magareng ga continent ya Africa le Australia
4: Jan
0: hey Jan
4: Pacific
0: King
4: Pacific Ocean
0: Asion
4: Lisiba
0: Lisiba
4: Mediterranean
0: King
4: Mediterranean
0: Ah wa Lisiba
1: Lisiba
0: Ocean Ah Lisiba ga du di
1: ngala mamut
0: Lisiba mamut la Lisiba o kare Lisiba
1: motho wa Lisiba
0: Ah Lisiba mamut la si di tsamae botsi wejo a so tlo ra botse mo motlhana
4: ai bo tsebe lo lo kwa le ke sa bo bo tsama ne ke ka mo ba se ke tsa ma ka ba se ya le le tsala ka di
0: motho motho a se ya le
1: moya ka morago
0: re go leboga ke re go leboga le siba e lwana wa tla wa itshwara wa tla wa dula wa tla wa e goga man re go leboga le siba a re a
4: re a re
0: Ke bona ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo PT go di tlalemiso re go tlisetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Aforika Borwa bolokega mmileng Thobel FM
1: re ka mola seleteng sela sa sekukhune goba ke re motlhomong e feta go bothubatse ke mmasepala a shule tumiseroka o gona go tla go tolela tsona bona wesho dumela tle re wa amogetse go ditlalemiso tsa Thobel FM na di eme jwang ka mo sekukhune ka moo
2: ke tlhome gore mo sekata ka mo ga sa re tla le meso le ba tshele tsa rena Thobel FM ke re Thobela ka mmasepala wa rena feta go motubatse ke tlhome ka daga sa tete tse ya rena ka mara tropa rena daga sa tete mo la tsepetse tsepela ga botse mina wa rena wa di 196 e leng mina wa rena wa mageneng re na le moletlo o mogolo lefapha la thuto mo la sekolong sa gamo gaose le tsela ya rena ya mageneng re na le bana ba sekolo ba bantsi mola ba fologa dinamela tsa bona ba tsena mo la sekolong ke re se a re otleleng ka sedi re na le dipatanaga tse dintsi a re sekabe re a otlela ka lebelela godimo re otlela ka la ka fase mina wa rena wa D4150 e leng mina wa rena wa bora sekolo ona mo la sekete sepela gabote mina wa rena wa D2219 e leng mina wa rena wa tloga mo la sebridge o lebile mola se bridge se kena ga malikana le bile ga mapopa mola se tete se pela ga botse mola mmolong wa rena wa ga malikana gone mo gaose le se bridge

0: Selkosi le mmila wa rena wa D4190 e leng mmila rena o tloga molla R37 o lebile masilabele le gona molasepute sepela gabotse ke leboga pele ke go thoma ka nna le wena
1: a re o ipsine ka letšatši la gago re tle go a re go lebogile ka moseleteng sa sekhukhune masepaleng wa feta go motubatsi
2: tumelelo ya loan ya Capfin e phakiša go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori ga sela kwa rena re tshopolaganyane seo morodi a sengwadilego
3: go bile bonolo kudu ke ile lebenkeleng la phepa bašomana le dipampiri jaaka ka amogela SMS lona tšatši leo mme tšatši le letelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong yaka
2: apply online o bone gore ke ka lebaka la di-custom ja go feta 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin, ke mo wa simola wa mokitlana, gona le dipielano. Plan smart. Think Capfin.
4: Swipe o hwetse tshego ke di tshego ka birthday ya Boxer. Reka Brooks Oros 2 liter tsa tharo ka R99. Nescafe Rico coffee 250 gram go ba 280 gram. Le Cremora 750 gram go be di ka R99. Reka ka R1500 o hwetse 3 gig Boxer com data mahala.
5: Julia, dilo ka mo ka tsa re fetole le ya.
6: Ah,
5: wa ya u ikhafisha hi. O ka re na ditla mara go tshima
6: ra bona bona. O sone tshe o bona o be botlhale ka gore sene se o sana gana go ka se tshe ka rolo ga botse. Ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsa lenda. O gana mo go fella sa ruri mampane ma. Ko bo tsa nete.
5: Ha o ka mo go mongwe. Ke sa ntshe ra se sengwe.
7: Ke tsa laboraro le tsa mahlaku mo tshile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora tsho eita mahlaku mo shego bya laboraro le

0: ye ke a tsiba gore o gopola ga botse ka lebaka la gore le Whitney Houston ile a itsea a dira mo ile goreng ile ya direla yena Dolly Parton letseno la go lekana 10 million ka di royalties mola e dirang ke yena Whitney Houston ke go tshe ile gore ngo engwa di le ge ba engwana o engwa di le letsatsi le letee le Jolene a beno gore re ya ke tsiba gore ntse go diega eng ka letsatsi le o ka gore re go tshatse bobedi ba tsona o di ngwadile ka tshatsi le letee
1: yona ye I will always love you we lokolo tshika ngwagola wa sekete magolo senyane masome shupa nne na mile yela ya Jolene we lokolo tshijalo ka ngwaga wa sekete magolo senyane masome shupa taro ibile ya Jolene be a ngwalala gore tleke ya o shuma panke nga re nke o tlogele o tswa mo lekani waka ga o gana le motho wa ka ke molaetse o ile gore o be a o fitisha gona fao
0: a yengwe ya re sanela go itse ba ka go shane ya Dolly Parton ya I will always love you go gore e be ba nyoko e fa Berkman Elvis
1: Presley. Yeah.
0: Yeah, banyo go ifa Elvis Presley benong di ba laudi ba Elvis ba ba gopela go letseno le lentshi mo kosheng mo ile gore ngi la gana re nga se di ma motlhanke ba se ya humane go fumi masheleng a go feta 10 million US dollars mo kosheng yeng ke ba e file Elvis aska ifa Whitney e benong bona gore se we se modirishitseng go pela ga botse gore yena Dolly e be ile mongwa batho ba ile gore ngwa rata thuto kudu mo ile gore nge ba ile ba tsena ka ga dilo tsa go fana ka dibuka e fa bana ba ba nyane dibuka gore ba thome go ba le di program tse ile gore nge di dira gore bana ba bale dibuka tsa go feta di million le fase ka bophara e be ile yena a tjwelang pele a yo ba fa tsona se sengwe sa ile gore ra seba ka swa ka yena go gore ile a ba le park ye ile gore nge wa idea yena ka bo yena mo ile gore nge bile ba shoma le yona ka bo 1980 sekwa mo ile gore nge ile thusha gore ebe phaka yengwe le gore e ya tsebega e ba botseng le go feta re ya tseba gore motse ba ka mirireme blondie e megologolo re motse ba ka wa paraga gagwe bo botse ba moaparo manala ga ga phelanga le makhwibidu gantsi lipstick ya gagwe e le gore nge ke khwibidu e bua sa ile gore batho ba ntshi gantsi ge ba bolela ka yena ka mogwe ba rata go fa ba ile gore nge ba tlhoka gona nngwa dile dikosha tsa go feta 3000 ka gare ga bophelo ba gagwe yo
1: Ya
0: 3000
1: e bile ya bontsha ga botse gore na o gopela gore ba bitse gore ke queen of country Leona Kosha ya I will always love you ke ile gore e diretse gore Whitney Houston a robe record ya motho wa o ka tlhabosha lentju a ke tsebile bitse note a le tlhabosha jwa le moola o Guinness World Record o kila thopa se foka sa gore ke motho mo o kileng a goga lentju go feta ba gotse ba mantju mo ge re fitla motse tja go opela o itlo ithuba letse ka kwa go la tennis series ba yo Dolly Parton ka kwa Nashville le chatting la maobane ba ibile ibile peaceful go tlokofetse ga botse fela o sena le ka mathata jwa le ka
0: botse evaluala ka no ra sna mathata
1: a wa ra gore a senke a tlokofale he ba peaceful bentse ile gore wa lwala mara e fela ga se a tlokofale ka se ka ka go shuru motlhomo re e be a ithubaletse ga botse a ikela ga botse ba dimo all right ke se ile gore ba ba
0: sebole yena o tshere ke bolwetse ba kankere ebeno mo tla go pele dikwa tshaga ga tshedi ntshi ka fa mo tshele tshe mmisong ya le gono ge re mogopola re ntse re keteka bophelo ba gagwe ke rile go wena ka reng ke she morao ke she na kwe o kweleng go tshaga e le re wa itse ba o pelenyana mane ngo o di ntong o re botse re go diegileng e bo bona eng e ba bang o tla botse re hey e bile motho mongwe ka go she ke go no humana mosadi ya ka nna le na re sa le mmogo ja tshingla le gono o mo tla botse re wa tsiba keng ke na go ke le kae kai kai kai ka moshomo wa tseba king ke ya para ka mogo re nya ka go di taba tseo ka moka romela
2: wa tseba king le joy
0: eya
2: e ngopotsa man lo rain semenya ke be ke
0: sa ah man man o
2: tla go o khwetsa ke dutse le yena a re nna a re yo ngwana ka le gona pe ke a sepela ke a gae Josepha wa boya take my hand and run with me out of the past.
0: Yeah.
2: Yesterday. And walk with me.
3: Hey.
0: Oh, Batung.
3: Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Happy birthday A1 ugule re ya kitika mo lebenkeleng la A1 re fetse mengwaga e masome ne pedi ya matswalo go tsa 10 kg test price 125.99 econo toilet paper jet 10 1999 1 liter fusion juice assorted 699 450 gram bogomo wheat bix 1999 400 gram A1 macaroni go spaghetti 799 re ya bula ka santa ka 30 August A1 supermarket corner division jubet street mo polokwane simply the best.
5: Ga ona stitch sa go letsa mmino wa leleme la letswele o swana le rena.
6: Wow wow wow wow.
5: Tobel FM ke sebata ge re bolela ka mmino. Tobel FM mo shata wa tsebo le boithabisho.
7: Let's go.
5: La tikeng. Se fatana reng. Le kala pen la gago. O kwa gala fela Tobel FM.

0: re sa njuria di lokamo ka tsa re fetule le ya
1: ah
0: wa ya u ikhafisha o ka rena le ditamara go tshidi
1: mara bona bona o sone tshe bona o be botlhala ka gore sene se o sona gana go ka tsheka re loga botse ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsela ndena gona mo kwa fela sa ruri mampane
0: mo brande
1: go botsa nete
0: ha o ka mo go mongwe ke sa njuria se sengwe
2: ke tsa la boraro le tsa bahlakong thile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora tsho eita bahlakong bo se go bia la boraro le
3: ke ga ba bunya kana le lefilo la go swarela modiri wa gago o tla go

0: aga ke nkgwete ya le leme la sepedi malebu o kwele jalo ye le gore ke tswa go a double trouble ana fa le a maori e mashupeng ba re go a boelwa ke nnete re fela ntse re ba bona ba boela e ke tsere botse ga setaba tsa gore ge o boelwa gore a gore go na le sesense se le gore ke se
1: gore gore mashupeng wa boela ka ga dima ka gore ba re ke nna mashupe a o tla le le la ka mpatele
0: e ba re mashupeng wa boela
1: gore ba le le le le le le le re go golana no la se di bengetse di latelang re a tseba gore ke la boraro tsa tshingle re thoma ka karolana ya rena e botlhokwa kudu se khutlwana sa rena sa batswadi go mmetsa tshile le khono re lebeletse taba ya gore na o ka bopa go itshepa jwang go ngwana wa gago o ka bopa jwang go itshepa go ngwana wa gago kudu kudu a sa tloga tswana le tsona go la ka bakala gore taba bo itshepo e tshonya le batho ba bang ba bagolo ka nokhumana iga a ka nore o thomile ntshaba o nwele ebile ke morutile o sentshabe la ikushisha ke taba ile itlamaishana le go se itshepe ka mogare jale re tlo nyanya ka gore re thome bana ba rena ba tlo thoma go ba le bo itshepo di sa tloga tswana fase gape gape re tla ka rlane engwe e botlhokwa gape ke ka rlana tsa bo sinyo tsa tshila le khono tla be rena le bo sergeant mapure manamela ba ile ngore ba tlo re tsha buka taba ya dilo tse e leng gore di ka gore wena di ka dira gore wena o tsene kgole go ntlwana le swiswi motlhomongwe bo o sa le mo gore wena o ka tsena ntlwana le swiswi mabetaba ya go tlaišana ke bothata bo bogolo re a ikgantšha ebile re a thaba ka lebaka la gore re bua le ba re rola pelo foundation ba e leng gore re tlabe re tlhodumela taba ya go tlaišiwa ga bana ka mola malapeng taba ya go tlaišiwa ga bana ka mola malapeng ebile re tlabe re botsiša wena motswadi gore na o ile wa ba le ngwana e leng gore nkile a tlaišwa ka lapeng le wena goba yena a dulang ka gare ga lona tla gore botse re tle re korona ba rola pelo ba bolela gore na re ka e tlhatlhamolola jwang taba e dula le rena se ke ba shuta mošate
2: Le khono le Master V. Rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
3: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bošio bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
4: Be go ya wa o Red Hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
3: Ya leng ka e khumana byang.
4: E go tsaga la fela go Vodacom app tswala pele ba bontsha gore o tsori tse jompele
3: ah ke tla dira bya
4: bona le dipielano further together Vodacom
5: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
6: Bahula o hudisa mangwe volo o di tlale meso
7: Thobela se tlhoboka mo ka sa letlale meso ke re happy birthday ora ga jwa bana ba ka wa gola ke bule di matla di mapola o gola a le ka kwa Captain Park e wa ke la ke malume bana ba ra kholofa le mapola mushat
8: Re alo cha sa tlhopa sa ditlale meso go shiye tsetse ke gopela gore happy birthday go ngwana wa Sesi Freedom Mako yena ke mampho Mako ba ka kwa Pretoria North gae ba tswa ba le ka kwa Malebitsa go disa ke malome ya tsona Smaki kwa ga Apane ke re letsatsi la mahaha
9: Tsabela le Thabo le Iga ke gopela wa kena nare Franz Kobe wa gola mamotlha ke a kene le pelepele mothemane le Albert Mutamani ke kenene ka mogelo metlhape le karabo metlhape ka mokaba go la ke Gina Tushia ka mama pono
10: thobela thobela tshimetla le meso ke gopela wa ke la batho ba latela go fina mogolo la ka kwa ga thoka pele pele le Albert Mutamani karabo metlhape o gana sesemere ka kwa ga makanyo fetsa 10 years ke feleletse ka moratho wa ka ke kamogela metlhape ka mosegwashi o fetsa 23 years ba ke le ke medile metlhape ka mosegwashi ke re bagolebagole ke a le
9: thobela malemi eka kgosietsetse le lejoe lethabo la mathato dumedisa le motsweletse ka mo morago mokwena meina lethaka moroka metsi a pula mme ke gopela o akela batho ba babedi ba manoti by nature ke mere setadi ka mo mmadiorong ka mo le boti thabo gare ka mo agare ka mo bona ba fetsa mengwe mentšhi ke re ba re golele manoti yaka ba akela ke mamma wa makgadisa ka mo marowe ka mo ke re le golethe ke lerata ka lerato
0: ratomacharato ke nnete ke ba molaetša kgatišo le wena o ka dira jalo wa letša mogala go 086-000-2452 wa akela tšatši lela le kgono dumela tle age nna ena re ntshe re ka botšhalela
11: tsogeleotsona go akela moamare bena ke mangkerekere tramo ya o dula ka macoblin hospital view ke akele le mamakoma matlho bona ba dula ka bokgaga sa kgosimake ke feletse ka ramokgwela rambo matlho le ena dula ka bokgaga sa kgosimake ba akela ke David Tumegale ka mogapeni ke yalabo baia
0: age mošate thobela FM ralotšha age
12: ke re bone ya thathana mo gabophaka ne ke gopela o akela matlhaba thathana le kanel masiase ene maabane bo gola morwa wa ka ke karabo thathana bona ba matlhaba o fetsa 19 karabo o tshwara 20 matlhaba o tshwara 19 ke re ba gole ba gole
0: mošate ba ipsine ka letšatši thobela FM re a lotšha
13: ekaore
0: age ka bele kwele
13: sapna maabane bo gola mma rena mmamo o motho tswa ka mo mapela ka mo ditlotswane ka mo ke tsena le ene kereke ya lesedi la bophelo today o gola kenny magabo madimetša le ene ke moruti wa ka wa kereke ya lesedi la bophelo kere ba gola ba gola ba godisa ke first pone ya french le naka jemistan extension line ka mosoko a e ke ya matlaka le baneng mošate
0: age lele thobela FM re a lotšha
14: thobelaaaaaagone
0: re ka botšhaleng
14: le ba le madimetša ga mo moremadi
0: a bodimadix
14: ke gopela ona ka letsa lekgoba la bolo
0: ee
14: wa gola today sapatage golo ya makesi ke ra ya gola gole mosimanaiso
0: a itsene ka letšatši le ke nnete ke sapotare golo ya makesi dumela tle
15: ika kgotso
0: na ujang
15: gopole kae ika
0: nka bo otoile nna ena re tloga re le ntshe
15: morena ka le le ntshe a re lebogeng bona ke godisa phelephele matemane lele letatage albert matemane ba gola ba le ka kua pench ka mmamogolo gago andres madela ba godiswa ke nna moleke filmon mampa go tswa ka molepo ga mmamatsa
0: a filmon mampa re ya go leboga ka molepo thobela FM re ya lotšhatšhe ke ditla lemiso re ya a re akele aga thobela FM re ya lotšha
16: thobela le kae ka mokgasong kgosie fese le lejo la ga mathato
0: age nna re gona
16: edumisa ke nna lebia ke kana ra thoke
0: aha
16: ke gopela go godisa morodi aka ena ra gola magane ke mmakapa wa ga ke kana ra thoke e ke a leboga ke molaka tse matlhatlhere matlhagorelo ke a leboga
0: a itsene ka letšatši thobela FM re a lotšhatlhe
17: ika le lejoy le sijabaledi le lolotshotso
0: age
17: bona mona ke godisa bana ba ka ba godisang bo mma bana ke ba rathogaka mathomola na re kobe le ngwana wa gae rorisana le mathonolo moloko mme le ngwana wa botiae kaiso ba moloko mme ba gola ba godisa ke mmamogolo wa bona sedila mmalelo maa a etsege ke bana ba baratho baka batho bao
0: ge re a locha re tloga re lebogile metsuke emene fela go lebela irela ya bosenywane ah ke a leboga ka moka ba ile gore ba tloga ba dira jalo ka mogwa wa megala le ba le bamela itsa gatiso re ba leboga le tsweleng pele le dira jalo ka manga mananeo a thobela FM ge ntse a latellana sedibeng seetla Timmy Tom nete ke gore o tla bana le mashupi gona mo weng ba subelela shiba le bo ratile ke kana doctor monoko mashama itemo go e ba le nna shule mankoko babe o na le doctor Zane skumbuzo mbatha ka kua o na gape le poelane setwaba le ba re se fare se tšhentšhile ke tla senyaka ga botse ga gona le ka bothata nnete ke gore re tlogile re retha gona mo go ditla le misetso thobela FM waka
18: Porosana se ke ka mogelo re laela ka gona mo tshile jwa thobela FM le jatsi le le botse la go tlala ka lethabo ba re motho ga bogala ile moshati

0: ke Dr. Sellogalane ke yena Dr. Sellogalane ga ita gore rena ga re Sicilia wa reta o reta ka mogwele gore go godisitswe ka gona lerato la mma Sicilia a o re le boga ke motho wa bo friki ba bathong batho ba le gore ke batho ba le gore eng jo a ka mmino a ka se bona o ka se tshole le go ka ya di concerteng tja gagwe dumelang e batheletse dumelang go tlhomo le ka ba le le gona nnete re leboga re leboga theletswa le nna salemoese ke sa le nna nna nampite maisele wa ga mašwa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena parepare ke mokgati wa matlebjane morodi a tau ke ena motlhokomedi wa sediba se sa metsi a mokgako ke ka fao re lemema gore re ta re nweng metsi a re šiela nengwe re šiela neng sengonyana le tlo itopela re leboge ditaba tša iri ya senyane mmirwa re a leboga tlhengwane su re leboga ditaba tša iri ya senyane re taletela ka iri ya lesome nke re leboge kgoši esese re a leboga ngwane su re leboga le lejoy le lolo bjale ka motsweletši mamoletša le lolo wena ra go leboga mma ka ditaba tša dipapadi le ke le lengwe letšatši ke letšatši leo masomepedi tshela kgwedi ke ya phatong wago ka ketepedi masomepedi tshela a re beng mmogotlhe re amogeleng
1: a ke ne ditlhabiro a re be mmogo batheletse ba rena re amogeleng ka sona sebopego sana se lenaneo le thomile go pelang re re tla dula le wena go fitlha ka eriela ya lesomepedi nnete tshedimošo e le maphapa ke laboraro tšatši lea lekgono mo e leng gore re lebeletse kudu re šeditše taba ya ditlaišano taba ya go tlaišiwa taba ya go tlaišana ke ka fao go ka lebelela gabotse re ne le karolwana tša maphodisa re ne le karolwana ya go lebelela bana ka mola magaeng ka mola re ne le karolwana ye e leng gore re tlabe re ne le foundation ne e leng gore e lebelela kudu-kudu taba tšeetša batho ba go tlaišega le gore ba kgone go gatela pele ke rola pelo foundation tlabe rena le bona rea le rena le seke ba la shuta le gatete Gauteng le tsogile na matsoaka matsoakae yo e se madume a fele ka segabo rena
0: gape
1: a se ke dumediše re a lotšha
0: oh,
1: re a lotšha ba bangwe ke gona ba bulela sealemo ya gone ja le mara pelenyana mola ke be ke le mo ke tlogile ke dumediša gabo se mara sa ga gabo rena se re madume ga fele le ga tee tuna le rena re tle re kwe Gauteng go diegang bote
0: age tumela batho ba ka moo Gauteng ka moo pele ditaba tše di tswelelang ka kwa Gauteng di a tshoša sese re le nna ra ipotšiša gora gore diprovenceng tše ding ge go le bjalo ka kwa Gauteng ka kwa na diprovence tše ding maemo a bjang na go tswa go ba kgoro ya tša maphelo ka kua Gauteng ka kua go thwe palo ya go bonala ya batho ba letetswe go ka abelwa dipsio
1: ke nnete tlhabirwa go letetswe gore batho bao ba ka abelwa dipsio ebile gape-gape e leng gona ke gore kholofelo ya gore ba ka humana taba ya batho ba go ba thuša ka ditho tšeo tša mmele tše bohlokwa e tloga e gonontšha ka lebaka la gore ba re rena batho ba mmala wo wa segagešo rena maaforika ba bantšhinyana ba rena taba ya rena ya go ingwadišetša gore diphio tša rena goba ditho tše dingwe dikarolo tše dingwe tša rena tša mmele di ka thuša batho ba bangwe ba ra re ingwadiše re tloga re tšhaba parapara jalo go botlhokwa gore mohlho mongwe re dule fashe re sa le tee re ko gore na ka nnete-nnete batho ba gabo rena ba ka nokgwelela re le gona mola re ka ba thušang na re ka gopola gore phio ke karolo e nngwe ya mmele e e leng gore motho modimo ng file tse pedi gomme o kgona go šala le tee o ka fa moo ka kgona go fa motho
0: mongwe
1: le ena a kgona go dira a kgona go phela le ena ka taba ya phio yeo ka gore ge ne sa tsoge botse ka moka ka tsona motho oe motlho mongwe a ka noo se fitlhe kgolenyana ka se go thweng ke bophelo jalo makagešo e nngwe e tlogang e le gona e leng gore ba tloga ba lemoša ka ga taba e ke taba ya gore diphio magagešo malwetse a mantšhi a diphio bolwetse wa diphio ba re ga se gantšhi motho a ka nona ma ikwela ba re gantšhinyana ge re tlabe re kwa ke ge e tlabešetse motlho mongwe go tlela kgolo gore ae di gobetse ka kudu-kudu fele diperesente tse tshelelang go iša go tše lesome tša mo aforika borwa re lemoga e le gale gore ka nnete ape re alwala re tshwere ke diphio fele go tloga go le botlhokwa gore re netefatse gore lephelo la rena goba maphelo a diphio tša rena ke maphelo a e leng gore a kgatlhiša diphio mohlala dithobo tša go tshwana le go ja re tle re bolele ka taba ya letswa
0: itlhabirago
1: itšhidulola gape-gape dijo tše di botlhokwa magagešo tše di šomanang le diphio tše e leng re rata gore o ditseba motlho mongwe sa ya mabenkeleng se ba gore ntle le go kgorisa dijo tša go tshwana le bo apolo di botlhokwa di a šoma mo diphiong dilo šetše tsone ba re ke di-blueberry di-blueberry ke dintonyana tše dingwe tše ka re ke dikgoo mara ngwana a bo diterebe mara tše dintshwanyana di šomana le diphio nto šona go thwe eseng brocoli le re keng cauliflower cauliflower ke khabetšhana šona ka mogare mara ka re ba tšhetše bogobe ka gare a matlakala a khabetšhe di botlhokwa dilo tseo ke dilo tse e leng gore motho a ka dija ga setse motlho mongwe a nyaka go kgatlhisa diphio tsa gage bo di-sherry bo di-plums bo garliki bo eiye bo di-rasberry bo di-green pepper gape-gape le tlhapi ya mokhutana ola wa salmon gape le di-strawberries ke dilo tse e leng gore ke dijo tse e leng gore go o dija wena a o dije le letsaka ebile a o dije le mponeng o tlabe o kgatlhisa diphio tsa gago gape-gape le go nwa metsi a mantši go tloga go le botlhokwa a re itlhokomele
0: bagabešo
1: re tloge re itlhokomela e le ruri re re matlhatse le matlhogonalo lena ba e leng le tloga le metse diphio tseo ba e leng le ka kgona go fana ka tsona
0: dirang jale fanawa ikwapaloe ba bolela ka sekete le legolo ee le metse le kgolo ke ba e le gore ba letetse go abjalwa diphio tse a re direng bjalo tlhemagešo re thusaneng
1: re thusaneng magešo re tsana karelaneng ya rena ya botlhokwa karelwana sekhutlwana sa rena sa batswadi tšatši la lekgono re tlo bolela ka taba ya go ka bopa go itshepa ngwaneng wa gago e sa le o monyane ke ele gore tlabe re tshwere taba dula le rena ska shuta
2: nako ya wena o re ariarearea makotišuwe go na le legodi le le reng foudu shewe le utswa founu ya gago legodu le nyaka go go senyetša step sa lenyalo wena o tlo feleletša o re a reerierie le mphelegetšeng a ke re bona o tlhoka go bula case a reerieng ge re kgwetša theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN device insurance underwritten by Santam MTN go na le melawana le dipeelano
3: Kuile kakileo Safari Lodge eita wipsine kama city lebalapa mradu wa gago go ba bagwera marobalo ke a mihuta huta go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela di phofolo di raloka sethogwe di jo tsona a ke sa bolela ke leo Safari Lodge e ka bela bela re go tsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp go 0655145363 goba o ka letsa go 0100 26 64 60 Kileo Safari Lodge, boutique by design, personal by nature.
4: Kissy Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho
5: merero ya batswadi le bana se ke sekhutlwana se borutho se o se thusa go motswadi go godisa ngwana
6: ka le tsona waka mme go bana ba babedi
7: ke tlile ba ya tloka ka ba tshimela ba ka
5: ba abela na le rena ka leto la gago pelo ka motswadi gomme o hwetse maele mo shato wa tsebo le boithabisho
0: Kone bele metsotso ke ma soma mabedi ritwa iring ya senyane na o dirang e bele ka motswadi go fa ngwana wa gago boitshepo na o dira eng gore ngwana ga go abe le boitshepo lo wena wa mona go mogodisa gona bona re ngwana o a e o ne ditlong ngwana o ga gona go ka bolela a itjweletsa ka boyena ge go tlile batho ka mo ga e shuwe a ka ba bile ba tshaba a ya ka phapushing ya borobalelo a utama gore gore gane boitshepo ngwana yo na o dira eng nomoro ke 0600 02452 0600 02452 o kgobokeletsa bjang boitshepo bja ngwana wa gago o dira eng
1: a se a sa baletše
0: mathelete
1: ba rena bona mmara o ka mo dira ka mokgwa mangwana gore a bole boitshepo botho
0: ke ke lemoga gore a ne boitshepo e no ba ile gore nna kwa gešukwa a seng ke ka ba le tiragalo ya mokhutho ke bona ngwana o ka re a ne boitshepo ae e no ba batho ba bangwe ba go ipolelela kuduge re le ka mogae ka moo ba ipolelela shibale ka kua ba opela ba dira eng ba kgata tema dilong tse ntšhi ka dikolong wa bona ke go laetsa gore ba itsweleditse bo bona ka bo bona
1: a senka wa aso bile khatello gore na marangwana o ga o kopana le bana ba bangwe yo bangwana o muva ngwa o tshaba tshaba batho bale o tlhoka boitshepo bale
0: e pia ba ba tsa di le kopana le yona tabe ngwana shu di tlhonga dikaka le sekolonga gone ntwe ile gore wa idire
1: ba rena ke le moile bana ba rena e ka re ba no ba le ka mogwelong re ba tlhabisha gala ka gona a ke tsebe bo rena ya tsenana a ke tsebe ba tlhile tshiba bona mo shate thobela FM re lo cha arlocheng a ne moto mo shate thobela FM re lo chiche
8: tabirole mathaku
1: papa
0: epa
8: etloga wang
1: re a tsoga re botshelena
8: a wa ra le bo
1: a re
8: ngwana o le motswadi o nnelege le wa gago wa moaga o bona o kare o tsweletseleng goba a ne kgotlelola tsedie wa motea o mme a fase wa mmotoro ngwanaka oke lefase o tlo o bona o bone o bosasa gore ba kgotlelele o bule gaufi le bona o tlhoke maele o le dilo tse ka moka ka tsone o tlo a tlhabela ka kamoreng ke batho ba fana le wena o tla bona go sasa ba banga ba gore go tlo ba le kgotlelelo go fitlhela ba tlwaela ka gore nako ngwe go jaria dilo tse sa lo monyana a fitlhe boa sekolong o tlo go ja a tshwere boima ka go bona bagora ba gago le batho ba bagolo mmotadisala ka botosa mo mmona wa tsweletseleng wa moaga kore mme a fase wa moaga e se go jakile teng o tla bona o tla baba a letseleng ga gona
1: re a leboga le lena go bejwa le papa re a leboga 0860002452 ke melo rotse ya gona tla re ko rena ngwana wa gago o motšhela boitshepo ka mogwamang o motšhela boitshepo ka mogwamang go ne le bana ba bangwe ba e leng gore wa tseba gore keng le go ile le yena bathong ba re bana dulang lane re lefeng cake ngwana ona o tla bebitša gore o khumana gore ngwana o se go ja ke eng sala ngwana ko o ba ngwana ko phuruloga mane ngwana a phuruloga mane a namela rare ae a re namele ya o mogodiša ga botse ngwana o mojalo wa o tseba gore le ga le mara batho wa raloka o ya godimo lefase ke go bontšha gore ka nnete ngwana a ka tloga a ka itshepa kopijana kwale jale ipea bana ba
0: bantšhitabeo o salang le go kgoramela
1: o
0: sala go ngangatlela ka roko gore sepela banantši ba le kua ae le ga
1: a bija batho ba ba seng ngwana mo anyaka gore le sepele a re o nyaka papage mošate thabela FM
0: ralocha
1: o ne motho mošate ralocha
9: awa ngwana ke di yoba gore wa mo ruta gore le beng ba tile a e ntse a go raloka
1: a direng
9: ere ngwana ke le go rutiwa e sale monyano le beng ba kata kaeaile
1: baengre nyaka taba go itshepa boti re nyaka taba go itshepa mo e leng gore le ga ka tshwana a jere ke sa uwe go gongwe a ka kgona go ema re nna ke nna ka baelo wa menyamane mma ke Thomas Masha wa kwešiša ke nyaka gae be ke tlile jale ke a ke sa gopola gore nna ke tsene kae re nyaka ngwana o mojalo wa go bolela ka go tlhapa e sengwe la gore batlo gore mošaolla a ba lebala le leina la gage ka baka la
9: gollale ko kere ngwana wa botiwa ke re ngwana leina la aka le 5 years 6 years mara kere batho ba gore le aka ba kgolele a ea kere ba moitsha gore ko wena amang o tla bolela
1: mara taba boitshepo la ikwešiša papa gore re bolela ka eng go itshepa ga motho le batho ba bangwe ba bagolo re le kaka re kgone go itshepa ya papa o khumana e le kaya bososaeting batho ba tsena ba dula fase a le saya le re ba shetse ba tsene nna ke aya ke a tsena ba ke banyaka ba dutse fase jale
9: ao wa tsena e le gore o kry-ile ba tshwere ditaba ke re batla go tlhomela matlhomo
1: re o kwele papa
0: agapa relebo
1: sabre a ke tshege ke a llamo a tlhabim ja go se thabise ke jana je
0: gadiwe
1: re lobile re le lefase mara mminona ai man gore bopetse metse
0: mosaditsobatho
1: ba kwešiša lerato
0: nna ena nka bolela e no ba e le gore ke re mo mesong ba boletse ba boletse ka
1: enaolo
0: ba boletse ka ena ge nka bolela ka ena dikoša tša gagwe a gone ke sa kgoneng go opela le yona

0: Loiso and Elena TK, but a girl without a name. Limoan Spanish wena, mosetsa na shena o tlhoka lena. Ga ba le mse o tsere ke masome pedi fela go gona e riela e ria lesome. Hey mara. Ara thaba motabeng e la batswadi.
1: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botshoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Baotledi, moši o la kwa pejana ga se moši ke lebotana le le koto la go foufatsa le kotsi le se otle le mošing wa mollo wa segwa woo o tshelago highway o ka se bone koloi e emego go fitlhela o sena nako e tswa tseleng o tšome mabone o emele gore o fele sephetho se se tee se ka boloka maphelo go tsenyeletša le ba gago bona o bonwe mo marireng a molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya tša dinamelwa
3: ja bo senye go se dibeng polokego ya setšhaba e hwetšagala gona fa go dulla mekgwa e mešwa ye o šomišwago ke basenyi ka thušo go tšwa go mafapa a go fapana-fapana Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: metsetso ye lesomesenyane go ya gona e riela e ria lesome re tlhoka re leboga ba e leng gore re tlhoka le tsene kgalelaneng ya rena ya sekutlwana sa batswadi ipea go tloga go sa tloga go nne le dipušišo tse dintšhi ka tlhogong tša rena gore na ka nnete go itshepa ga bana ba rena o go kae ge be batswadi ba rena a ba tsebe gore na ngwana gore o motšhele boitshepo o motšhela ka mokgwamang gomme boitshepo ba bongwe nako nngwe bana ba rena ba ithuta bona kaga ebile ba go ba le thuto bokaone seng gore ba bojang strat mola mmileng mola a botšea ka mokgwa wa go tshwenya bana ba bangwe ga a botšea ka gae go ba kaone e le ruri jale karolwana e sa le wetlhabirwa re tswile mo godimo ga yona re tlatla re banga thela tšatši le leng rena re e kgona jwang ge e le gore ya diraga ka metseng ya rena jale re ya karolwaneng ya rena e botlhokang karolwana ya bosenyi
4: re a o boledišana le ba kgora sephodisa ge be re thoma beke kgwedi ya bomma kgwedi ya basadi re ile ra bolela le ba ka kua sephodiseng ka kua re bolelele Sergeant Makhura Manamela a re botsa ka mokgwa e leng gore go tla ba le masolo a e leng gore a diragatswa goba a phetwa ke batho ba basadi pele rata o ka ikgata metlhala re boele gona ka kua go bona re boledišaneng le bona ebile re tle re bolele ka tabe gore na e ka ba ke dilo dife tse e le gore batho ba ile ba di dira ba sa lemoge kganthe go ba ikwetsa ka gare ga go tla go bonwa molato eupša motho ga re na ke no dira fela eupša sa lemoge gore se wa se dirang ke bosenyi nke re ba amogeleng Sergeant re letamišara lemogela go Thobela FM
0: are gome e ka re re ka re bona gore na re tswa jwang ka tsona a se ba se tshwere re ba le bona ba sa tlo ba boledisha re tla re tlo kwa gore na ke di filo tsena tseo tse leng gore di ka o dira ro wela ka gare ga mathata mohlomongwe gore ke a thuša mohlomongwe sa re ke a thuša o ne gore ke a raloka goba ke tseya metlae ya be e leng gore o wela ka gare ga bothata bo bogologolo
4: ebile yona taba e le ge go kgatlha gore re ka ekwa le go lena batheletse gore na ke eng se e leng gore o ile wa se dira wa se lemoge gore seo se dirang se ta feletsa se go latlhela mo bosenying eupša wena o ne o re wa dira fela eupša o sa lemoge ba kgora sepodise ba re e-e ye ke bosenyi e bjale e tla ka moo

Kimalungu re ka o tsiya gona nomorong ya 0860000245 2 kimalungu re tla o tsiya gona ra kwa gore na e kabelo rena ke tse di feng tse elungu re lwa kopana le tsona jo le ka modudi tse elungu re go bo re ke a di dira bo no re ke a thusa go ba mhlomong o no re ga ne mhlomong ke a bapadisha ka nting o tsena ka re a botthata bo bogolo golo golo golo pele ga ge re tlo be re khumane bo Santa Manamela ba batla ba re tsiya gopu ba re botsa gore na hlokomela maloko a setšhaba nakong o motho no ja ndo la hlela ka ga gore ka re ke a motse ba ke ngwana ka ba agisha nengwa itse gore ke a e bia ba ka se bona ba ka se tle ka mo hey a bona e ya dula le rena magagesho e tla re e fitlile nako e re tla bolela le bona se ka bala shoota lagate le lena le tla re ge le thomile go letla re tla le tjea a ge but you right are no pain no gain ka re go helene ya fela ba o nganga ba re O sa go botlhoko ka se boela ba re ela dikai e

0: Asilele selota yana le chego mare pelong go tsena e monate ditaba tsa iri ya le sume ya le sume re tloga re leboga mabela peladi le le rena ska o shutela ga tete nako e fe go ba e fe re ka ba le ba rola pelo foundation mo ileng re tla be re lebele ditaba ya kgodisho ya bana ka mogae ka mo re be tse di khotlo tse ileng re di ka ba gona ka mogae ka mo go me o tsiba re tlo rutana mo go tsenele chego lena se segologolo seleka se dirang gore le dule le rena le gore letleletse le khumane tharollo ka bakala ba bantšinyana bana bona rena le bona ipia mo nakong ya gore rena re ka tšea magato a mafeng ge setse o itla ditaba tsa go tshwana le botlaišwa re tsebe nako nngwe ba bangwe rono ba gona ona kamoe ka moro ba batswadi re fatlhilwe ngwana o dio o tlaišega na mo ntse a dula le wena mara o bone selo tlhabirwa e kgologolo ebile o tla re ke o tla re ba le gona go se bone go se šetse gona ka se tsebo rona o supeng mang ka monwana ke ge motlho mongwe kane go khumana le ngwana wa mosetsana a ima aima a sa ime ko mmileng aima ana ka
1: o re wa shetsa ke malome shu
0: goba motlho mongwe re ka se tšhabe molekane wa gago
1: a bathong ya
0: a ba re ka se tšhabe gona e kaka ba bangwe ba seka le lekgono lena le ka baka la gore motho robetse le ngwana wa gage
1: ona gago wa madi wa tseba re keng kgadi nna ke shetsa nako tse ntšhi taba ye e dirwa ke bopapa ba seng ba madi ka nnete nka re ke lebeletse sesi le thabo kaka kwa ke ba le maikutlo
0: aonka
1: robala le ena
2: na o kile wa ipona o emepele ga phaboši ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nnete ka sense toro yeo ya phethagala sense e fana ka dithuto tša go ruta tša go ithuta o le gole tšeo di amogetšwego semmušo gomme di loketše bao ba thomago bao ba nyakago go fetola mošomo goba barutiši bao ba nyakago go kgodiša bokgoni bja bona o tla hwetša thekgo ye e feletšego go tloga mathomong go fihla mafelelong ntle le kgatelelo sense.co.za di hopelo tša go tsena ka 2027 di butšwe tša sephetho le gono emiša seatla sa gago
3: swipe o hwetša tše ke oketšego ka birthday ya boxer reka mac hand washing powder 2kg tše pedi ka 130 rand Huggies dry comfort diapers dipakete tše tharo ka 330 rand reka ka 1500 rand o hwetše 3 gig boxer com data mahala kua boxer
4: ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobela fm
5: mošhato wa tsebone boithabišo
6: gbv re rarolola dintwa jaaka malapeng mo go sedibeng mošhato wa tsebone boithabišo
1: aga re gorogile batheletse re a boledišana fa re retetse ba rola pelo re tlo boledišana le bona mapile yona temana ya gore na ngwana o ka lemoga bjang gore ngwana wa gago wa tlaišwana bjale re e latlhegele go lena batswadi na o le motswadi o ile wa lemoga neng gore ngwana wa gago wa tlaišwa gona o bone ka eng nna rena re le batswadi re kgone go lemoga bana ba ra ba lebelela ra ba shetsa gore ngwana yo ka mokgwa e tshwarang ka gona gore re ka ba ne le mokgwanakgwana wa go tlaišwa re a ba tsebe bana ba rena e gobanne gore aa ke ngwana ke ngwana ngwana ke ngwana ee ga re nke re bona ge ngwana ga le bodutwaneng ga re nke re shetsa gore ngwana o gane gore matsetse a e ba bodutwaneng ebile re sa tšhabe gore go ne e le bana ba e le gore ga ba bolele ga ba bolele ba bangwe ba ba foraforetsa ka taba tsa ditšhelete ba bangwe ba ba foraforetsa gore ba tlo ba tia ge ba ka bula molomo nala batswadi le a e lemoga tabae nke gore re no kwa batswadi gore na go ne le motswadi yo e le gore a re ee nna be ke sa lemoge ke lemogile ka morago ke lemogisitwe ke se goba ngwana a ena ka bo yena o ile a bona gore mo a ke sa kgotlelela a feletsa a bula molomo
0: ee hei tlhabirwa go mpona ke gomola bale ke sa gopola tsaba ela go o botsiša gore na go ne le motswadi o e leng gore a ka tlaiša bana ba gage mo kaka jana tšeuwe tša thobalano
1: kera gona
0: see ee gona ba re monna tse ko kangaeng ka se bolele ba ka tla a ko gare ba mpoditše ba re ba e bo re nna nka se ba le moperekisi e wa enya le okwa ka se okwe
1: ekwang
0: o dipolelo tsa gone a gore ebile ke tlhaba ke gale ke di bolela mara ke ditaba tse di diregang gone jale re ithutile go se ditšhabe ka baka la gore ge re sa ditšhabe baengwe ba tsone ge ba di dira ba di dira ba re ba ka se di bolele a di boleleg ba re monna ee ka nngae a se bona ka moka mara go ne le ba bangwe a re nang ka siwa le mofoiye ka re ge ke ijwetse ya re ibutjutse ka ya bela batho ke yona ke bo mashu
1: a ira bana ba gawe
0: ya la biwa le e ba ba be a re na se ke kweselo la e go tsa ba ba le e bona le na go mo go shaba tlhoko ka bakala re na go mo ludi ya mathlong mathlong a ga go jwale o di lebeletse sa bone se
1: a mara e pia ke ka nete o ka lebella ngwana ga go wa mmana jwa le ka mosadi wa o ka robala go le yena o le tatagwe ka nete nete
0: mo bawangwe wena ga masha le dire mara ga mamma ba ka i a ka bona o se ne botata ke ri wa le re a fapana
1: eh
0: re a papa
1: ao
0: na papa na buti re fapana go fapana
1: eish
0: Eh
1: o tsaba ka mkhonna o ka mpona ke tsa kitla ka mkhokene le mmona kudukudu ka ngwana ka bana baka mmona mo ntshintshintshintshintshi
0: jwa le ka mona le bana ba gago tsa tshile le mo e da re itlo re ile yena ena ngwana no wa rena gane ho ne le mona le nna o nana rena na ke tla diwa
1: o ha ke tsepe bile nna ka kwa matshwana mkhuto
0: Eh tla dire ke nora hore re bolela di nnete tsa bophelo. Ba tlhomo di dipulele di bona re a di go ja maphapha ka montle ka mpipe mara. Tla dire go nora re gore le tle le mogwe le go tseba go tsiya gato. Ge se di taba tsa mokhutano o di tswelela. Batho ba ntshi rata go se tsiya ka re bone dilo ya be le gore di a direga. Mo matlhong a rena o ipotsisa gore na ke robala ka mogae metlha le metlha. Na go ntshinyana ba humana nna. Mara ye yona taba e diregile.
1: Ya tswelela.
0: Ka ne se ke ke kwa sene. O se rile nare le potela ka kwa ka mo u shala u dia ga tshedimo a gri tira ga lo yo ba a petira ga lo ke motsotswana mathu ba mme ai ba ba re je motle tshwana buti
1: a re reta misha thobela
7: morena
1: a re reta mishit
7: sa di lone masagu
0: a re o tate
7: ka ka mola kwa ga sha e monna di wa borolo ka mafeto matsu
1: re la mogete tate ka
0: sa la mogela buti fes
7: sa di lwa masagu wa rarish dilo ke di a direga go ne le nteng o ba re ke African music gore batho ga ba bona o thabile le lapala ga go o ya go dimile fase nka re ka molapella ga go ria ke botse ba no go feferetsa gore o fwele tronko uno te bona o ene o shetse o go mare ke ngwana uno te bona
0: yeah
7: mo ka hore ha go ba nna nine ke duwe ni e se weni motho ga botse mahlaku le ka dira tsenya ka go le botsa nne tene motho ga botse a sele ke gopolo ga botse botse a ka se di ire ntwe mara ba ga ba bo fefere le dije o tlo di ira ntwe wa tsiba gore motho o gona go bola ya mma go re a botsa gore mosadi ya gago mara e se yena ni kwa mo la eleki
0: bana we
7: wangwa ke ra gore yebo ya gone ga hlabira le mahlaku
1: re le koele pa
7: ke sinya ke rialo ke kule mahlaku a go fikietsa ka dipotsiso haleluya
0: re le koele pa a ka ka mo le di dobar ke ya go re fe batho bang be nka no motsenelela ka mmotsisi ke ne le pusho je di ntshi papa ka sa mo le yo ba re radio ke se tshaba a re go emba bang mo chat thobela fm
8: Aya te le kae?
0: Ke
1: khotso ralena.
8: Aya te mema go se ne ka so shangu be ka.
0: A
1: re mema mma go se ne.
8: Ei se la tsaba le so sa di tlhabi. La tsaba ke bone ngwe e le gore ne e le bolela ja le ntse se ka di tlhabi ke dingwe di kgolo kgolo ke tle wa se ke la le ke robe. Ke bona motswadi a go bala le ngwana wa haye.
0: Yeah.
8: Motswadi wa 41 years a go bala le ngwana wa gae wa 25 years
1: banna we
8: ya ke ba ka thaba ke se thabise sengwe sa mapelele ka tsile le uwe a sanga ke go bala mogekolo mahe mosadi o ri ha tsena ka montong a khumana ba dia tsa phaku a tsamaya a tswa a wela ka mixto ya ba neng o tlhokofetse
1: ao
8: ene jole bana ba rena bana ba rena o tshwantse o le mohlongwana motswadi ko le mohangwana nako e kgolo nyane o di ba ba le nyana gore o tshwantse o ne le ngwana ngwane yena ka gae gore o lebelele mekgwa ya gae gore ngwana o tloga neng a le so mara matake wa mmakatha o utelele mo yena o bolele le yena ene o bolele le yena ka boithobo o gopetse modimo ka lebaka la gore o ka se gopele modimo a ka sentshe dinnete ka gore tebe ba mo tshepisitse dilo tse e le goreng a di a lopa o bolela le yena ka lerato kore moya wa gago o fodile o fitlhelele ebile o kry-a nnete ya banana ba rena ba goga boima bana ba rena ga ba bolele mara ge ngwana a fetoga ka magae o mmona gore ngwana wa fetoga ga sa tshwana le matsatsi a ke mo tsebang mokhutelele o bolele le yena o mmotise jane o mo thobe matswalo bo papa ba bangwe ba šiša ba garola matswalo bo mme ba bangwe ba garola matswalo ba šiša
1: re a lebogaleboga
8: batswadi baka ke leboga o menagane
0: re a leboga re mme makoseno ko sešwangube mosadi serati sa radio o rata radio ka pelo e makatšang metsetso ye masomepedisenyane fela nko ja gone e re yena e re ya lesome nako efe o ba efe re ka korotlhoakana le bo moruting thabisengwepe ke ba rela pelo foundation re tlabe re tshwere yona tsaba yone e magagešo ebile go ne le ko e leng gore ba ya gona re a tseba gore re kopana le bona go tlabe ba tsamaya ba ya ditšhabeng magagešo ba ile o theletša polelo polelo e tswa godimo ga tabane ya taba ya go tlaišega gaga bana ka gae dilo di direga mo nkong ya gago mo le le batsadi ka moka e ka no ba itloga e le go monna monna ka mo ya mo baneng ba gage goba ka no tloga e le mo magareng ga bana batswadi le nane le gona gona mo e diregana mo dinkong
1: bana ka bo bona
0: bana ka bo bona motmoke kazi yena ke no kona le yena ga bolela gore ka fase a mabaka a tlwaelo a di a tlwaelega di diege dile taba tseo ara di a direga mo nakong ya gone bana bana ba ka gae ba kgona go a re re gore
1: ba go tshwatshwara ka ntse
0: a re re gore batho ba se ka ba kgotlhana ge re le ba lapa re swantse go tshwarana re kwelane re be nto eteng mara go ne moya shumane moya ge a dutse ka kwa dutse le bo botiage o ba dutse le botiage o bane o rata go potela le botiage ka phapošing ya borobalelo sente gore e tswaka mowe odiang le diang kapa ei e tswang kama ga one bana ba o dula ka ntlo ee ya bote ka baka la gore nto nngwe le nngwe ya kgonega batheletši ba thobela fm
1: yo
0: magasometsotso ke masome a mararong go tswa go iri ya lesome ke nako ya dintlhakgolo tsa ditaba.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona mašupša le maesela re ka letela tša gore mosadi le leseana la dikgwedi tše tshelela go ba tlhokagetše morago ga gore mošašana wa bona o sware kgabo ya mollo kwa šušumeleng ya Peitše ka Nomzamo ka ntlenyana ga Strand mo bošong bja go feta. Mospikara wa Parlamente Thoko Didiza o tla tseba ka ga bokamoso bja gagwe morago ga tulo ya tšatšing la lehono ka merithi yeo e ya go tshwarelwa ka go marangrang a inthanete. Lephodisa leo le bago lenyakišaka ga molato wa polao ya ramotse wa peleng wa Nisna Obritshengwa le thuntšhitšwa le go bolawa tiragalong ya mothuntšhano le mo gonenelwa ya go tlhaga mesong ya lehono. Tše le tše dingwe ka iria lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Tabela FM.
3: Tabela FM.
2: Mushate, what's the one of the
4: Julia dilo ka mo ka ja re fetole le ya ah wa ya u khafisha o ka rena tita mara go tshi
5: mara bona bona o sone tshe bona o be botlhale ka gore sene se o sene gana go ka tshe ka rolo ga botse ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsa ndena gona mo kwa fela sa ruri mampane mo
4: brande
5: go bo tsa nete
4: ha o ka mo go mo mwe ke sa ntse ra se sengwe
6: ke tsa laboraro le tsa mahlakong thile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora tsho eita mahlakong o bosho go bia laboraro le
7: GPV re rolla ke ntwa tsa ka malapeng mo go sidibeng mo shata wa tsebo le boithabiso

0: e ka ba wena khwetsa a time le data le tsa le lengwe le lengwe 10000 rand beke ngwe lengwe go ba o thupe mo phutso o mogolo wa 100000 rand tsona le milao na le dipielo bogela o fenye le SABC 1
1: GPV re go rolla ke ntwa ja ka malapeng mo go sitibeng mo shata wa tsebo le bo ithabisho.
2: Metsotso ye masimambedi fela go ya gona e riela e riale somete re tsene ka lone ya rena ka lona e botlhoka e leng gore ke yona e shedi kgolo ya lenano la sedibeng tsatsi la lekono mo e leng gore re lebelela ka digaru tse e leng gore re ya tswelela ka molamalapeng a go fapafapana jale re shetse re tlhalositse gore re ka sebe noshi tsatsi la lekono re na le batlhomphegi ke bo moruti Nthabiseng wa gangwepe ba go tswa rola pelo foundation ga botsege ke bja ga botse ke mongwa rola pelo foundation mo e leng gore re tlo lebelela taba ya go tla ke ga ga bana ka molamaga eng ka mola jwale re tlo itsiya le ra tsamaya le bona rai wa tsare ke ntlhabirwa rai aina wa tsara ishidula batho bana ba ikwishishe ka lebaka la gore go nela ka mogorosa kwishishing ka gona ba bang ba tshaba go bolela re tshaba go bolela le bana ba re ba re tla tshwarishiwa mmusho o ka re o nela ka mogoemela mana ka gona gore setse re wele seleja dilo di tswa ka fase ya taolo rai gantsha re ne le bona ka mo ya go nkhashe go njwae.
3: Are mruti re ale tamishara la mogela go thobela FM.
4: Re ya lo tshatse. Ba tsheletse ba thobela FM na yana ka mihla le ka mihla ke re thobela. Ke no dula le yona le ge gore le re ka lebala mara tumishara na ke thobela.
2: Ya ge re ale
3: o. Tamishara mruti. Mruti re bona la ka ditlaitso tsa ka malapeng. Mudu wa ditlaitso tse ga botse o tswela kae? O thoma o tswela ka tlhakore le lefe.
4: Go goleng ga batho go na le kamano ye kgolo le ka mogo ba bonang dilo ka gona ba bangwe re bona mokgwa o itseng o sena phoso a ke fe motlhala ba bangwe ka malapeng a borena ge re dumedišana le batswadi ba rena ba banna re atlana le ba basadi re atlana re fara ditladi molongwana ešita le mo molomong wo mongwe ka lapeng la gabo ba swarana ka letsogo jwale go ya ka gore lena le bona dilo jwang wo a ka reng ga gabo ba swarana ka letsogo a tla a dumedišwa ka tladi molongwana o bona e le tlaisego ya thobalano ka mantso a mangwe kore harassment ya ye e nang le a sexual component ka gare go yona so golo le phedišano ka mo malapeng e botlhokwa
3: bjale gore gore ka mogore na re swarang bana ba rena ka gona ka mogoe le gore re na re le batswadi motlhomongwe ke thome bjalo re na re le batswadi ka mogo nna ke leng papa ke tlaišang e mma ka gona ine le seabe
4: ge le na le phedišana ga botse ka mo lapeng le ruta bana se sengwe le ge le phedišana gampe le ruta bana se sengwe a ke fe sa motlhala gore pelepele se re boletse ka tlaišano ya sexual a kere gona jwale a re išeng ka lefapha la tlaišano ya dipethano ge ngwana ka mogae a lebeletse le go bane ka metlha le ka metlha papa o ne o betha mma ka nako ena a nyaka papa ka nako ena a bonang dilo di sa sepele ga botse o iša letsogo go mme namile ngwanola go ya le go ya o gola a bona e lento e leng setlwaedi jwale ka monna a kere ke morwa ka molapeng a ka fetoga mosimanyana goba ntate o le ena go sasa a e nang le kamano ya lerato ye e leng gobane e na le go išatšana letsogo ka gare ge e le ngwana wa mosetsana go sasa o feleletša e le legarebjana leo le nang le kamano ya marato namile o feleletša le gore o bona go bethwa ke molekani goba moratiwa wa gage e se o tlhola ka lebaka la gore o gotse a e bona e diragala e na le setlwaedi ka gare ga bophelo ba gage
3: ke fele ke bolela moruti kere lena batswadi godišang bana ba lena botse le seke la ba ruta matlhapa la tseba re go ne le metse emeng matlhapa eno wa mahalahala kore ano o tswa bjale ke re ba bontšheng tsela ka gore ge le sa ba bontšhe tsela ba ya go raloka le bana ba rena kua ba ile go ruta bana ba rena tsona tse lena le di dirang ka mo gae ka mo
4: yona e jwalo ke nnete ka lebaka la gore thuto e tswa ka tsela ye re sa reng ke thuto a re rutane fela ka desking ya ka tlelaseng le ka mogo re phelang ka gona go na le malapa a mangwe bodithimi o hwetse batswadi bona ba boledišana ba swarane ga botse e fela mo baneng polelo e se botse goba wa hwetsa batswadi mo baneng ba e na le botho le lerato e fela gare ga bona.

0: rona go sena tlhompano yeo le lerato gana mo le bana ba ba ithuta se sengwe ke humane batho ba reng antika le bana o rutile bana ba ka mogo abolelang le nna ka gona bana ba ba shetse ba tsiya gato mo go mma bona go ba ba shetse ba tsiya gato mo go papa bona ke tsela ya gore bana ba lebeletse ntongwe lengwe ba gare ba e anya jole ka tsela ya bophelo
1: bana ba e anya ba gola ge ba gola bele ba thomotsa sephetho sa gore bele a e seng ka mma ei
0: ba e anya le bonyaneng ke bolela jwalo bana jwale mo bekeng tse di fitileng tse pedi re khantsetse ntate wa reng o nthika le bana o nthika le bana ke rile go ba mogae ke no ifa morago nyana gore re ikushishe ntate gore ke rile go sabereka ka dula mogae bana ntse ke batsantsha dikolo ga botsa go sena bothata ke rile go dula gae a thoma go ba le mantso a go nkotlula bana ba moshala morago ge nako ntseya le a ipona and then ra ba le mme gape le ena ba ile ba founa ebile mo sealemoyeng ba re sa le ba gopela thuso ke bolela ka bana bale ba re gape rena mma o a thikiwa ka molapeng o thika ke mang ke papa le bana bana ga ba thome ba le mogwa o bana ba bona seo se diragalang ba fetsa ba se tsweletsa pele ka segoa ba re monkey see monkey do ga bo ya lebelela ga bo ka se botse wa se ka tsena namune ga bo e lebeletse gore wena namune o e swere jwang
1: ebile re le mema batheletse go kgatha tema mo nomorong ya 086 000 2452 a re boledišaneng batswadi a re boledišaneng bothata bo ke ba rena ka moka ke ba setšhaba ka moka kgodiso ya bana ge e sabe ye e leng gore e swere tsela thui kua pele kua e tlo re tlisitsa mathata ba le ka setšhaba nomoro ke 086 000 2452
2: ebile ntle le go senya nako e leng bona ke nnetse o lebelela lebelela fase jale ke humane molaetsa sona o botlhokwa ba gopela gore bo moruti ba thuse ka mmono wa taba e ba re e re ke o ke bale ba re ge monna e le moeta pele a jola ka kerekeng ebile a sa ipone phoso ene a na le mosadi ka kerekeng ba re a beye ngwana wa ka kerekeng status a feleletse a boditse mosadi gore yena o tla montšha ka kerekeng ka gore mma le yena o ngwetse so ke tla mo romela yona re ke le sengana mo moruti mara ke ba kwešišitse gore moetapelo wa kereke o ne le matlho ka kerekeng ebile o tlopile o mongwe wa dikgare jwana jaana ka mo mosadi o gona gona ka mo kerekeng ka mo jale mosadi wa modimo a re ke a ipolelela ba re ke tšatši le o sepetseng wa satla ka mo kerekeng e reng ge re ua le mma re supa mang ka monwana go diegeng
0: e reng ke thome ka go sola maphuthego pele maphuthego a rena re le ke fa motlhala re le God's word ge moruti ngwepe a etswa tseleng re tle re mmone ke moruti wa rena namile go ba le dipolelopolelo tsa gore man moruti wa rena mo le mo le mo bontšhi ba rena ka dikerekeng re pipa magole a baetapele ba rena ya re ge ngwana a thoma a bolela a re moruti gape wa ntla ba o bolela le nna ka tsela e goba o ntshwara ka tsela e ba gona bomme le bontate ka mo kerekeng ba bakana bang ba re hei o sesaba ba bolela taba e o boditse boma namile ngwanola o dirang o a nyama ka gore rena maphuthego ke rena re swantseng gore pele e be rena re šireletsang mošomo o wa modimo re šireletsa gape le seriti sa moruti wa rena e fela go šireletsa seriti sa moruti wa rena ga se a swanela go tla ka go šireletsa eng kore ka go sacrifice maloko a kereke seriti sa moruti wa rena re se šireletsa ka tsela e moruti ka mokgwa le dirang ka gona le go boša leina la kereke moruti ka mokgwa le dirang ka gona hlokomelang maphuthego go ba bana ka mo kerekeng ga ba sa tekwela ba le comfortable ba le bona jwale ka moleketa pele wa rena bontšhi ba rena ditabatabana re a di bona re a di kwa e fela re a di šireletsa ke nyako bolela nnete re a di šireletsa and go swana le mo setšhabeng re kgona re kwa gore ba re malome ya ka kua o swara ngwana wa ka kua rena re le ba family re re hei taba e ke yaka mo kwa ntla a re e bolele bjale sa bobedi a re boleleng le re le maloko a kreke e tsane re rela ka taba ya mme wa re a re letseditse re le maloko a kreke rena re swanetse gore e be rena re bia murutu wa rena re mo swarella gore a be accountable murutu wa rena o swanetse gore a gone go tlhalosa le go bona phoso ya ntwe yena e dira
2: e na mile gona mongwe ke nya go tsiba nna ke mma murutu oki o santse go ba bitsa
0: aga
2: re ba tswa di taba ya ka she
0: go ba
2: oho
0: mamruti a ba bitse a re ba tswa di taba ya ka she go mmige le mpona ge ke kitimisa taba ye ke e bolela gore ga se yona ke butsiwa gore ke tla sepidishwa ka mo kreke go sasa ge le ka sempone le tsebo re le bagala ka la go sepela shele maralina ga la swana gore le tlogele go rakadisa molatu ke molatu ntwe e batho ba sho latse gore le ka kwa spaza shopo renka no thoma ka ja stoko saka a go sana moriang a go sana lentsuleng ka ba rerelang lona ba fola etsa ne ka mo krekeng ke mo le leng go bane ge ba ina le mathata ba tla gona ba fitla ba re muruti rena re tlhagetse ke lego muruti re ya la re ya lwalelwa mo ngwa rena o sepetlela muruti re tshwenya ke ngwana sho megwa ya gagwe ga se yona jwa le go ba joang ge muruti a tloga setulong se a beileng ke modimo a motshepile ka maphelo a batho muruti ya ba yena cause of the problem ka gare ga mo batho ba tsebang ba etla go nyaka thuso ga se yona magagesho ga se yona gore a re reng re le baruti a re beng le nnete ya gore re ka se roba le maphuthe wa rena re tsi akai ntwa mkhuto weng re ka se dumele bontate ba re reng ke bagolo ka mokrekeng ba ratana le basadi ba bangwe ka mokrekeng ntate wa mogolo o nyetswe mosadi o mongwe o nyetswe mara ke ba ratani ka mokrekeng re le baruti ba bantsi ba rena ba tla ntshwarela le khono re a ditlogela ka lebaka la gore re lebeletse gore ntate se mamma mamang ge go ine le molato o isa gomo ka mokrekeng mme mamma mamang ge go ine molato wa tsebare keng o ntsha monielo wa go bonagala batho ba modimo ba fella kae re tlogetse evangedi re tlogetse modimo wa lerato re tlogetse modimo wa gathalang batho re tlogetse modimo wa fodishang re tlogetse modimo yo a re lukishang le ditsela tsa rena ke rena ba sipidi le ba kitimishi ba dilo tsa bogopo ka kereke
2: age ba tsene tshi le tloga le ikwetse re le ba ba le tlhelitsense ya le moya gone jwa 0860002452 ke mo nore le tshi ya gona mo tlhelitsi shwena re mo mushatelelo cha
3: I don't know. Hona le e re buang ka ona e buang ka ona e mo ya mwana o le mo re o itumela o bona experience a dio se ka mo family ya hai ke the point e le hore mwana ha hola o bona ntula ile ona bophelo ha re bua ke bua ka mwana to be specific ke bua ka boy child o bona ile ona bophelo ba ke le nna o tsongwe ha mathata a teng ka mmotsa mwa ka ke re tsana ho ke mere ke se se bipi e lo go ntho di lo but hona le this one e ke batlang hore motho mo ke buisa nna ka yona hona le mwana o mong a shu o di tengwe tse tsona di lo se but ena a ipotsa from bonya number hai hore no what ba ke nna I don't want to be anything like my parent like my father to see ha ke batla tsara le tatwa ka tsela e se ka pa e and then e be lo wa hola and ena na hore le ena o tsantsa a fumana a sort of grooming le ena because of a se fela hore re ntsaitsela ka mohala ha ai ena what do you do about him ha ke tsena po ntle ka ntwala na
1: ya kwa gala buteka re tloga re leboga go di re leboga maikutlo gago
3: amen ke a leboga
1: re leboga age muruti
0: e kwa gala ga botse e kwa gala ga botse e bile ke rata ka mogoba e beileng ka gona re tle re kwe muruti wa rena muruti ngwe pega ntshi ga bolela re le rolapelo le mmutsisha le re muruti na lena khudisho ya lena e le rutile eng le a tsiba gore ga nshi re tle re kwe batho ba bareng ke go tshe ka lapeng la go nwela byala e go nwe wa byala left right and center go phela go nwelwe o mongwa re ke go tshe ka lapeng le gore re betiwa re phela re betiwa o mongwe a re ka le baka la go phelwa ke tla isiwa ke ile ka ipotsa kare nka tsugile ka bia mosadi letsogo ka le baka la gore ke phela ke betha jo le ka ngwana ka ipotsa kare nka seke ka betha bana baka ka batlaisha ka gare ga seemo se sengwe ba theletse nkushisheng gona le thuto gona le thuto o ka lebella le sogana ba mona metsa vene ya mapodisa ka mola abe ile borogo botlhephella fase wa getha se se breadwin wa re ka bophelong ba ka akenya go ipona ke na metsi vene ya mapodisa ka lebaka la gore ntwe ke e bona mo akenya ke ntlhagela wo mongwe a ka lebelela are e motho ke hero nyana ke role model go ya ka re yena o se re letsogo le lefe la bophelo ke ka gore bona ngona joale ka re ga di emo tshe re leng ka re o tsona gona le batho ba le ntronko ba ga re ba seka le melato mara gona le batho ba ileng ba re ge ba ba lebella ba re ke di hero ja rena wa ba le ba ileng go bane ba ipuditse ba re bophelo bo nna ga ke bonyake ibile ga ke te kgatlhe le bona ibile ga ke dumi gore ke be ka gare go bona ke fa motlhala sho gona le lapa le lengwe ke ya letseba gona le bashimanyana ba babedi ka gare go lapa le papa go bona o gotse le bona ba godisa ile motho wa madila kudukudukudu ba rela mushimane wa mathomo wa phelang a tagilwa enwa madila ba re mara wena go reng o phela o tagilwa ara o wa ke bone ka gae gore rena ka mogai re no tsoga ra bana se re se dirang go phela rena ba rela wa bobedi le ngaka ba re wena go tlile byang gore ka re ga lapale o tswe ka thuto ya bongaka are ke lebeletse papa ka bona se ke sa tshwanelang gore ke be sone gona le thuto ka re ga seemo se sengwe le se sengwe getha carefully getha ka shedi gore wena o ithuta eng
1: muruti mabane be ke le lefelontsoko bele re lebeletse television mola mola commissioning yela go tsweletse kgethe matlala abuti o mongwe a ntshaleng juman a re kgethe ke a morata mana wa suta man wa suta mothako kore a lebelele gore ga botsebotse motho o le a obile mola ka mabaka a mafe kore ke kgatlha ke seo setlhalo sa moruti
0: gare ga ntho engwe lengwe o kgona gore o ithute se sengwe ka batho o ka lebelela motho wa lebelela seaparo sa gage goba wa lebelela ka mokgw a bolelang ka gona goba wa lebelela ka mokgw a ranang business ya gage wa re motho o ba nna is a good wa tseba ke businessman ye tlhwatlhwa e fela motho ga a tlhokomele lelapa la gage e ya gone ga botiting
1: ya gone ga gabotse
0: a phele a le mošomong di-business di sepela gabotse e fela lapa la gage a sa le tlhokomele moakgetha gore o tsea efe
1: ya kgonega ke gopola motseng o mongwe moruti ka lapeng la moruti moruti o ba memela le batho ka monte ka mo a rera moruti wa tseba ke eng a kwagala epša ka gae bana ba mothaba parapara
0: a re ga a fitlha o mongwe a re ke nna e kolo ya papa ema re tšhabela ka dikamoreng re a šwalalana o mongwe a re rena ge koloi ya papa e le gating re tswa ka dikamoreng re a kitima re o bulela papa ra moswarela merwalo ya go tswa ka koloing a re tlhokomeleng phedišano ye re e fang bana ba rena ka baka la gore se re leng sona ge re sa se tlhokomele ke thuto ye re ba fang yona sorry se se ngwana o gola ka ga ya tseba e le gore papa ge go apeilwe seshebo o a ja a kgotsofala a ka no se fetsa ka moka tsholang ka papa a kgotsofetse rena re ka no šala re sena se a ya dira ka ena mokgonong ka lapeng la gage
2: 086-000-2452 ke mone gore reletse ya gona 086-000-2452 ke mone gore reletse ya gona mo e leng re rata gore re tswele pele ka tlhogopoledišano ye ebile re sa tweletse ya batheletse ba rena le jang re bolelele le bo moruti gopola gore re rola pelo foundation ba tloga ba dišeditse kudu taba tse tša phedišano e botse ka mola malapeng ebile re a tseba gore ke malapa a mantšhi mo e leng gore ga o ne phedišano ga o tsebege tee le pedi le tharo kore o se kwešiše taba e ba thomileng ka yona ya monna wa go thika mosadi le bana mosadi wa go thika monna le ba ai ke maphelo a mohutamang gopola gore tseuwe di a rarolega ge le ka tšea tsebela e fa a rola pelo foundation le tla gona go phela ga botse batho ba ka ba phela ka go kwana go ba go botse re tlo ba re le tsiya magaeso ke a bona megala ya panyapanya e reng go nujwe le re go kwa ditaba tsa ire ya le sumete mabela phela di re emetse

0: Bruno Mars, Versace on the floor. Ga bana meso re ke le sume fela go tswa go iriela ya le so meti. Tlo le rena ho se ba shoota ka pla ke mafelelo ya lena no la gao.
1: Re o nana gore o ka se kgone go le faramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: so so yelo se me perifela mo tsa gona e riela e riale so meti indula le rena ska wa shuta la gatete go pula gore tsa tshile le khone rene le bo muruti interviewing wa wa gangwepe ba ro la pelo foundation re le beletse taba ya di garuru ka mola malapeng ka mola
1: mhm re tswela pele muruti re a le moshana felofa bele ka batswadi gore re tle re be le bana ba ile gore ba ne le maitshwara a mabotse ba phela bophelo bo bobotse bja go tlhoka dikgaruru nke ne rono etse ya moruti rono le moshana gore gabotsebotse ngwana yo e leng gore o tlaišitswe ngwana e le gore ga a gola gabotse re ka mmona bjang gabotsebotse
2: sa pele ngwana wa go se gole gabotse a kgone go galega ge a galwa owa o bona o kare o wa a thekiwa ge a gadiwa ga e bone jwale ka tshwaollo correction o e bona jwale ka go laolwa ebile ga a amogele gore ke ngwana o swantseng a bontshiwe tsela ngwana o a godisitsweng ka tlaišo re mmona ge a na le bana ba bangwe a ka kitimela go ba tlaiša ka polelo yena monye go ba ka letsogo gantši bana ba go ba le di-bullies ba re reng ke di-bullies re ba bona mo dikolong o humana e le gore ka gae le yena o phedišiwa ka tsela ya go tlaišiwa re bona gape le bana ba bangwe ba e leng gobane ba na le lenyatso kudu-kudu mo batswading ba bona goba ba tlhotlheletša bana ba bangwe gore ba nyatse batswadi ba bona ke mo kgonang go bona gore ngwano ga a bone motswadi jwale ka selo e na le mo e tswa go ona e na le modu wa yona jwale ka lebaka leuwe yena wa bonagala gore godišo ya gage le tshwaro ya gage ka lapeng a se yona le ka ntle botithimi moaparo wa ngwana wa tlhalosa ngwana o khumane le gobane o ditšhila ka nako a swantseng gore abe sekono re ka amogela ngwana motlhomongwe mo bekeng uniform e ka sename wa hwetsa e ne ya manta go fitlhela botlhaka go gongwe a ka noga ka nega wa hwetsa e le gore ebile o paletse ke go tlhatswa ga a boa sekolong mara ngwana wa go ba ditšhila ka mantaga e tlhalosa kudu-kudung ngwana o ga a fiwe shedi ngwana o e leng gobane ga a na maikarabelo a mantšhi o tshwanetse go ba le nako ye ntšhi dithutong e fela o a robala ka sekolong e laetša gabotse gore ngwanong o fiwa mešomo ya mentšhi e leng gore ga e mo fele sebaka sa go bona mošomo wa gage wa sekolo
1: batheletše le lena le ka tšea karolo go poledišano ye ya rena le bo moruti nthabiseng wepe nomoro ke 086 00 02452 086 00 02452
0: ke mo re tlabe re letse ya gona 086 000 2452 ke mo re tlo letse ya batheletši ba rena tsenang le bolelele le bo moruti nthabiseng wepe motheletši wa mathomoso wena re mo mošhata re alotšha
3: sespretoine le mokgaya ke leta meša le boruti ka
2: moothobela
3: thobela nna go na le maele ke topile mo go lena ge le re motho mo a tšhalaadi ya selo o ba a se bone go gongwa re se a ke nyake go se dira and ka nnete le nna ke ile kare ke ko gola ka bona batho ba ba se phileng madila kare a ke nyake go tepona ke le mo tshemong se le gang jale ke monna a sanka ka kgwatse
1: ke
3: tsoga ke leboga ka kudu le tlhatlhwe le re fa go yona e moruti wa rena
1: re a leboga boti Andres
0: re tseya o mongwe shi wena mošate thobela FM
4: le kae
0: re gona
4: le
0: kae
4: na le bela le tlhokaina
1: are tlhokaina re leamogela
4: ke le dumedisa ka moka ka mo sedibeng ke mathomo ke tsena
0: re a leamogela
1: mma re a le thabela
4: ke be ke gopela bo moruti gore gone ngwane mongwe wa moratho wa tla ge re bolea le ena a re thaeletše wa rogana ge re mogala no tsoga foro go a tloga so ge re bolea le ena gore le ka sendie selo bitsela ba rara leka go bitsa maphodisa ba mogala mara still o sa tswela pele
2: reng re kwešišeng gore na dilo tše ke ngwana wa ka molapeng goba ge le re go ne ngwana o mongwe ke kgopela go kwešiša gore ke ngwana wa ka molapeng
4: ke ngwana wa ka molapeng kwa moratho wa ka mmaago wa nlatela mara mmaago phela a le gauteng
2: o bjale o dula le lena ka mo gae
4: o dula le mama ntata ka o robetse dula le mama ka re bana ba rena ba sheile le magolo a bona rena re ile go nyaka dipereko mara sometimes nna ke trakela gae a re shike mafefe mahlakane shadibeng
1: a re o kwaetse ma
2: re bolela ka ngwana o ile go re mohlomongwe mmage ga sa ka motlwaetsa go galwa go ne bana ba bang ba ile go re bomma bona ba batlwaetsa gore ba boledišwa ngwana wa mohuto o ka fitlha wa mogala mmage o bona a tshwenyiwa le yena o bona a tshwenyiwa ke ngwana o ile go re tla re ga fitlha a re mma ba ntshwenya na mile mmage a kitimele go mo go mo sireletsa a tlogela monyetla ola wa gore go be le tshwaollo ya megwa mo ngwaneng jalo ngwana ga ka lemoga ka pela gore ke a rerelelwa nna le ge ke sentse ke a rerelelwa ke moatlo o kgonang go lebotsa gore le ka se ntiriselo le ge nka dira eng kapa eng le ka se diriselo ka lebaka la gore wa tseba re go na le mo a sireletswang gona galo ya mathomo le tlhatlho ya mathomo batswadi ba ka e tshwanetse go tswa gore rena bjale ka batswadi ba bana ngwana ge motswadi a ka se mogale o tlopalela le rena setšhaba e fela ge re ka lebelela kwa morago re bona goreng go ne bana ba bangwe ba be ba tseba gore le ge o ka mmona o ne o ba sese breadwin ka ena mokgonong wa mmona strateng o a tseba gore taba ye yo fitlha ka gae that's why bana ba bangwe ba re ge ba bona motho o mongwe le mongwe o mogolo ba tšhabe ka gore ba a tseba gore ge ke dira megwae e tlo fitlha ka gae ga gona ka mokgwa o mongwe ene ka gae ga ba ka seke ba dumela dilo tse ke di dirang bjale go a ba le ba bangwe ba e leng gore ba tseba gore ka gae aowa go laola bona bana ba a re boleleng tongwe shiba thelege taba ye ya gore re le batswadi re nyake goba re tšhabe bana ba rena re tšhaba bana ba rena re tšhaba go ba gala re re o tla kwata ba bangwe re tšhaba bana ba rena re tšhaba go ba gala re re ke nyaka goba mogwera wa gage a na o tlo ba mogwera wa ngwana go fitlhela ngwana a bola na o beng gona o tšhabelang ngwana wa gago go mogala go mmontšha tsela re na le bona batswadi ba mohuto o se se breadwin nna ebile nna ka gešo ke a ba tseba ba gona ba e leng gore le go ka thoma wa re wa bolela mma bona gore lentshwenyetsa bana na mile mafelelo a yona ke goreng le sephetho go gongwe ebile ke ile kano tsa sephetho gare ge e le ka mo a ke saya ka lebaka la gore ge ke fitlha ke bona ngwana a seleka ka gare go nna ke re o ka sekonke lebota ka leswika o senya lebota mmaage namile a re lentshwenyetsa bana namile o bona gore
0: ka moso le tloya ka mmotoro la khumana ba ngwadile ka lethale ba rile koko
2: aga bjale go o thoma gore aowa le dirang magare aowa le tshwenya ngwana a katlhe le a mo tshwenya jale a re tlhokomeleng batswadi a re godise bana ba rena gore bana ba rena ba tle ba phele maphelo a rena re ba godisetsa gore ba tlo phela ntle le rena o tlo kgona ke setšhaba na community e tlo mo kgona ngwana wa gago
0: naa re tshwareng mo re a boa
5: Birthday yarena e maemong a yona e noshi ka di major birthday deals tshepelo ka di 2 liter tsa pedi tsa di cold drink di fa go ba di feature spalletta go ba tsa twist ka 30 rand le 2 liter ya excella sunflower oil ka 69.99 fela dintlo la ka tshe di go tshela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitla ka di 6 tsa September 2026 ka Shoprite fela
6: gare ga di gwetlo tsa go loba wa leloko Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
7: GPV. Re rarolla dintwa jaaka malapeng mo go sedibeng. Moshata wa tsebo le boithabiso.
1: gore ba le betsotso ke masoma mabedi re tswa irinya le so mete eng ke re kharikele ka batheriti ba sebakae nomoro ke 0600002452 revolution ale muruti ntabisengwe petapata ba fa re sheditse ditlaisho ka malapeng ka mo nomoro 0600002452
0: mothele tshishwe na moshate thobela fm
8: thobela
1: e thobela
8: ka go jolo le gai
0: rona le ga
2: ba lena
8: Aurona.
0: Eh ya pa.
8: Ke butile ya mo kono ka tsere. Na ji. Re bona re bona ba nna ba di phoso. Ga ndi le ba ne ya la ba bona le di phoso ba.
1: Eh le rabe ya pa.
8: Sa le ka re le le re bong. Ka khumana message. Ba ngwana o mo sa di le ke nna le re ba mwana nyana. Are dead I love you go lora le grovi. Ba le ke ke le ba ba re ba le ba mo fetlo la ba ga di a se se. Ba ra se di di se le go mo le. A dan to e a ba se la ga mi zo ve la go no go rumula re a kwate. Ka ba la tlo ga mi zo ve la.
1: La re pa re le kwele ga botse.
8: Ya le bo.
1: Eh.
2: Yo.
1: Ya.
2: Yo. E ya shisha go re la iputisha gore na mile ngwana o rumilwe go baki yena mongi na
1: etse ka rongwa
2: ga botse a ka rongwa maloba mogana mo mafaratlatleng re bile lo mongwa bolela re ke gopetse papa tshwarelo ge mmas no hlokofa ka gore mmaki yena ri lengkie ke bolela gore papa o nkati ya sa ka nka
0: la la la la
2: ya ipon bar ga botse ba khona go rumiwa o re dira ntwa mohuto le a gopola ge re thoma re file motlhala ra re ka malapeng a mangwe ngwana o godisiwa a dumedisiwa ka go atliwa ga se phoso mara ga a ka ya ka lapeng le lengwe a khumana e le gore ye uweng ga ba itsebe go ba tshwarana ka matsogo a ka re ba le ba ka molebelela ba re ngwana o pele kudu go ya ka godiso gore jwang go ya ka godiso gore jwang jwale a se phoso ge bana ke bie ka sejatlhapi re bontsha bana ba rena maikutlo affection o haka ngwana a se phosho sa se bread o montsha lerato o atla ngwana a se phosho ke go go montsha lerato e fela di be le magomo o ka se khumane o le motswadi o swara ngwana o re mola o wa mo haka matsogo a ba a polopotele fase
0: yo
2: o khumana o le motswadi o re ke atla ngwana o mo atla le ka molomo ka tsela tshe lengwane ye e dia sodisha
0: ka o ntsha maleme
2: awa Ee, arinchi malimi, re atla molomong, re atla marameng, re atla le ka phatla yeki, le matsogo re a swarana. Nna le papa ke kopana le bona ke sa batla. Molomong ke sa batla. Ke gone se tsoka re ga le rato, le be le bontshiwa ka tsela ye uwe.
0: Age.
2: Bothata ke ge bia leng ka re ka ba ile go baneng. Di sepela la tseleng engwe le go ba di a swarana gore di fitle. Ke mo re swa tshe rute bana ba rena gore na se phiri ke ntwa mkhuta ma. O ka se role ngwana wa keepa sephiri ka ntwe go go batjana. Ge motho a o tshwara ka tsela ye e seng yona, o swanetse o kitimele go ba ba leng gona ka gae o ba botse gore gape malomi go ba papa. E rile ge ke re ke a mohaka ka bona matsogo a fetela mo ke sa tshwanelang go shisha. Ee, malomi go ba papa. Ke rile ke re ke a mohaka a re ntshware mo. O mongwe kgona go bitsa ngwana a re tla keno ntshware mo. Ge re sa ruti bana ba rena gore o seke wa keepa sephiri. Re tlo khumana re godisha bana ba ile ngore go ka mo so wa makala ngwana re gape ke na le 12 years ke robala le malume go ba papa no ba ka baka la gore ga re ya ba ruta gore dilo tse di so di na le magomo go na le mo di fitlhang gona ga di a tshwanela gore di fitlhe ene ebile ka gopela thuto ye ngwe she ngwana le ge re ka gola ka le ka lapeng le re a hakana re a atlana ge ngwana se comfortable ke polelo ya mathomo ye o re swantseng gore reje gore ngwana re na ga comfortable ka go hakiwa ga comfortable ka go atliwa ga comfortable ka gore re dirang re tshwaranang le yena ka gona na mile re a tseba gore a re mo sware ka mogo nna le ntate ngwa pegere tsa maya re a tla mara mushimane yana waka a ka no stabile gore ke mo atle eh a ka no stabile re a motlogela rena re a tla ra tjola pele ka o phelo ba rena ba go atla aha
0: Mase tso ye masome perisela fela go tswa go iri ya lesometi e re tshe o mathlatsi o mafelelo re ne le polalo le bo muruti re le bua le mara e re tshe o motho o mafelelo shona mo shate tobele FM la no tsha le motho mo mo shate re lo tshiche
9: tobele
0: re lo tshe
1: a re re la mogetse
9: tamisha moruti ka mo
0: a re ba le tamishije ba le tamishije
9: a re ke tshe ga go ripana ma
0: dira jwa
9: ona re tshe ke fela go kopana le yona yena e ntshenya go re hore mo hlobongwe mo sa ju nge te after the horse a sa tshimo a re mo nogalang re ipa monna ba mo kwalele tronko ka go kopa hore anti ska ka le yona hore na e hlala ke eng tsa tsona le
1: ba le re monna o tlhalane le mosadi
9: monna o nyetse mosadi after divorce mosadi a mtsarisa re monna o rape le galan rape monna a tsware a ishiwe tronko
1: ka nnete monna o ile a tshwarwa
9: ke kopane le bona ba bantsi ba tshwere o kry-a gore o jetsele mosadi pele a felela ke mmereko after monna a felele ke mmereko watla divorce after divorce mosadi a mo tshwarisa re monna galan rapa monna a tshwariwa a isiwa tronko
1: o re le kwele pa
9: thank you more
2: re le ba molao re tlo botšiša ra re na nakwe a be a go rapa nako ye ka moka ntlheng o sa ka wa emelela wa tla wa bula molato ka baka la gore o bontse o itekanetse a re le ka ngwana mo a re le ka ngwana wa ka reng ke be ke šia go bolela goba re bolela ka motho a reng ke be ke ntse ke dutse le yena mengwage ka moka a nrapa tlenye basadi ba gešo re sa re ge re katiwa ka mo malapeng a rena le semetsing re sa dutse le bona banna ba raya police station ra ya ra mo tshwarisa ke dutse ke le mosadi wa gage ka re a ke nyake o ntira ntho e tse molao ga o gane molao wa dumela go thithimi
1: bjalemoruti e ka se beela ba reng molato ga o bole
2: aowa tshenyo ga e bole marabjale e thoma gore e dire gore ge re le ba molao re thoma go botšiša gore motif go na le ntho ba reng ke motif na ga botsebotse tabagolo mogwegwo ya gore motho a tshwarišwe ke eng bjale ge re thoma re bolela gore go bile le diphapano tsa divorce re thoma go e lebelela ga letlhola gore aowa motlhomongwe o motshwadise ka gore o nyaka go moswina motlhomongwe o nyaka go moswina ka lebaka la gore e bentsane a na le sello mara nako e ka moka ga a se emaemela sello se sa gage le a e bona jale basadi ba gešo le banna ba gešo a re tlhokomeleng gore le ge re fapana ka mo malapeng re tsebe botlhokwa ba gore tronko keng tronko e senyetsa motho bophelo le a tseba gore ssi bretwin re no e gomela tsabe a sakarano e tshwara ga botse mo sedibeng re tshwanetse re tlele batheletši ba rena ka kwešišo ya gore go accusa motho falsely of rape keng motho once a ya tronkong gotho o katile motho go na le criminal record ka ra bophelo ba gage a ka ba le di-certificate ka mekhuta a ka suile a bereka
1: wabanasemoruti
2: aga
1: la bona ye ye yona e ke a e kgopela ke a e kgopela re tla kgopela semmušo go motsweletse gore pele ga ge re tlo fitlha mo reng gore re ya gona ka letsatsi la masomepedi-tlhano e be e le gore re e swere ka baka la gore go ne le ba bantši ba e le gore ba ile ba ikgwetsa ba le ka kgolegong morago ga goreng go be le diphapano ba molatofatse re samele botse
0: mamane motlhabelo a re ka kwa mabele a phela dire tla bo a re laelana le bo moruti ga botse re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ga bjale

0: taba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakong
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore Vusimuzi Kat Matlala yo go begwa go go ba ele komanka nna wa bosenye o buditse commission ya matlanga gore ga se a phula sekaku ka ga setswalle sa magareng ga gagwe le hlogo ya peleng ya lekala la maphodisa la the Hawks province ya KwaZulu-Natal General Researchers nona ka ge taba yeo e santse e le ka tlasega dinyakešišo maphodisa a kapa bodikela a thupile diokobatse tsa go balelwa go diranta tse dimilione tse lesometee le go golega mo go nenelo a kua Refere Sonderend seleteng sa Overberg ka go le lengwe go šetše fela matšatši a mahlano gore baamogedi ba mašheleng a mphiwa fela bao ba šomišago dikarata tša sassa tša Gauta ba fetogele go tša Post Bank tše le tše dingwe ka iria lesomepedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo
2: Tobela FM.
3: Tobela FM.
2: Mushate, what's about the Tabisho?
0: GPV. Re rarolla dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng. Mushate, what's about the Tabisho?
4: Lebo ge maibela phela di re taletela ka dira some pedi na bile batheletsira kharita population ya rena re satlo ba re bua le boruti ntabiseng wepe le eto shili leswe re swere le eto re ja ritalo re thomile tsa tindilana le khono muruti re ditsela di a thago ga bya marega tshwile
5: batho ba gesho mushumo o tshabedi a tla re ikwele phifo ye jwale a rieng ro tshwe tsa pele mushumo wa rena
4: age
5: re a leba ka kwa Mpumalanga ke Mpumalanga kere
6: bosh
5: re leba bushi bagridge ke Mpumalanga ke swa
6: Mpumalanga
5: re ya ka kwa go la bush bagridge ka di 25 tsa September re leba rola pelo go sepela le ba thobela FM ke na le nnete gore ka mo SABC ba sa re lukise tsa ba bangwe gore re tle re tlhake ka polelo
6: yeah
5: e re tlo sepela le ba thobela FM fela ne re swantse re make sure polelo re na e fithellela batho ka monka go tseba mamphomongwe ba mongana ba tlatloa le rena lena
6: botse
5: go tseba mang gore ba ka ra rieng ka kwa ga botse botse polelo yela ya rena ya sitonga gape e gona re ya ya botse timi go fisha o fisha ka kwa
6: yeah
5: re tla be re le kwa college sports ground ke mo re tla beng re le gona
4: bush bagridge
5: re kwala ka tswa le solo le la rola pelo ka bush aga
4: ena mire ke holofela gore moruti ka gore ke gona re bolelang ka yona leto le la ka kwa bush bagridge ka letsatsi la masome pedi tlhano kgwedi ya lewedi dithulaganyo ga se tsa tswe di re kgatlhe di dula di madulong
5: di gare di a lokisiwa ka ena mogolong nto e kgolo ke gore re leboga ge re setse re kgonne go fitlha ra bona lefelo ra kgona go kwana le ba sepodisa gore na e ka ba tulo e botse e re fitlhelelang go yona na ra ba ra kgona go kwana le ba healthy ba social development gape le ba bangwe ba e le go di-stakeholder tsa rena ra re ka nnete lefelo lona shele le bona ba gare ba lokisa le ba masepala wa bush bagridge ba tseba gore re letong re ya ba epela
4: re sa tlo o iboledišaa re sa tlo o boledišana moruti eupša yona taba ye ya gore re lemoše batho ka taba ya kgolego ee gore ba bangwe ba tatetsa ba bangwe ka baka la mabaka a bona ka ditaba tse e reng gore ga dia se nnete malobanyana fa be re bolela ka taba ya gore masogana a mantši ba ikgwetsa bela ka kgolego ka baka la gore mosadi garebe a ta re kenyaka se e be taba e le gore a seng ke ya kwanelwa ee ye re tlo e boledisa moruti leto le sa le gona re sa tlo ba le lena
5: re tlo e boledisa ebile motlho mongwe re ka šikinya le ba mmušo gore e be le di-consequence go sa ba le sesi wa reng ke katilwe ke sa katiwa yano ba gore ngangase gore nto e swantse e fetoge e be le di-consequence gore go ka ba charga motho ka reipi e sa ka nyatlhaga batho ba modimo le wena ba molaong ke ba kopane le wena shiba le madlanka ya batshwadiša re utlile mo wa bolela maaka le bona ba ba tshwanetse gore ba dirilwe ka mogoka gore ba senya maphelo a bana ba bangwe re sa tlošišedi mo tabeng ya gore rape is a serious offense ke molato o mogologolo kudu e fela a re sekebeng ra o šomiša mo o sa kang wa tlhaga
4: re a leboga tlhe moruti le ka moso
5: modimo a lešego
4: fatshe re a leboga

0: blind you.
1: Lira, something so strong. Retoga re leboga nako ya lena. Retoga re leboga nako ya lena, nako le nako. Mso tso ye masome pedi tharong go ya gona iriela iriale some pedi. Ska shoota le gateng.
2: Gentle Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Rona ba le betso ke ma sume pedi pedi re libile iring ya le so me pedi re le boga tlhaba tele re le boga tele tjo le na re le boga le tole re le swere re be gore le swere e go thoma ka iri ya sinyane o fitla ga biale ge re tloga mo re jutella tabagolo mo konusi ya gorogile o ratile ke kana bele ka motsoletsi e o mo potapotile kwa pele kwa e ba le nna mankoko baby Dr. Tebzeni o tla ba mo potapotile bele ka motsweletsi ntshiroga lešhile ya madam speaker Skumbuzo Mbatha e ba potapotilwe ke se sekgoni molaka tsa dipapadi e namile Aubrey Mathata Pierre o tla bane le bona bele ka motsweletsi a ba potapotile kradio ya mama nana wa tshitellana
1: e mana nana wa tshitellana botse go me batholetsi ba rena ba no tse ba hore ba dule gona mo ka bakala hore nana le lengwe le lengwe geletla letla ka dilo tsa gona e tla ka mo ka merero ya gona mo elong hore thuto ke tlhologelo e kgolo e le hore re tla be re tloga re sheditse tla leboga magagesho ba ile hore le ditse le rena e se dibeng ke se hore ba tsare ke ba ke se hore ba re ba tsare re be gore ba tsare jaget re ba file sona e ta go le ke taba ya rola pelo.

0: le maloka a setšhaba mohlomongwe re ka go bona batho ba fetoga ka mokgwa o ba ka fetogang ka gona kudu-kudu tabeng ya tshepetso ya dimerero ya malapa a bona le ka mokgwa e leng gore batho ba gona ba godisa bana ka gona ka fao a rieng gona ka kwa bushe nna lona sedibeng lona ka tsa re ke le jale le bo moruti re phela re ne le bo moruti o ka makala o bona malome tlhabiro wa gona gona ka kwa ka letsatsi le wela gona gomme ebile gape-gape re a thaba gore le ba ditiši tse dingwe bo mongana lonene ba ka moruti o duma o ba bona ba le gona ka kwale ka re ka kwalang ke re ke batsonga le ba pulana le mapedi ka borwana nyana sa mapedi jole nete ya ditaba kore nete rola pelo foundation ietla le senlano la sidibeng le tlabe le gaša go tswa gona ka kua jole dula le tlhaile tsebe gore re bone gore na re ka se era o kwa ditaba ra thusa go rarolla mathata re kopanang le ona
1: nage ka go sasa batheletse ke Gospel Thursday ya Thobela FM le a tseba gore mo nnaneong la sedibeng re letlisetsa tsa go sepedišana le lona letsatsi leo la bone re a leboga tlhe batheletse re leboga theletso ya lena re leboga motsweletsi twa rena ke ena pharephare ka mokgatso go matlhabo ya le morwedi ya tau o rialo re ya ka kwa go seseletsa tshwantsho tsweledi ya matlhako re a lokile mabane beletsatsi la 25 le gone ke letsatsi la 26 letsatsi ka mokata
2: o kwa ka mollotsana gore ke nako ya mahlakungo le kgonole re go beakantšheditše kgaolo ya boketetše 4,257 kgaolo ya lekgono re beakantšheditše ke Rathabeng Mike Modiba ra engwalelwa ke KZ Ketlazungu Mahlangu motsweletše metšhining ke amogetse Bodibe motsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza Lady Madira motsweletše mogolo Isaac Selo Mashila epsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolopedi ba sometlhane supa 457
3: gao koko
1: ee
3: nagane molato ke ngwele tse o ntebelela ka go nkgerula jale
4: ke tshwanetse ke o herule masedi ebile ke o lebelelae ke tabataba ke dibetre ngwana phetong
3: yefa modimo gane nna jale ke diileng
4: wa tseba ore o diileng o se ka ba itiaga ke sibole tsebisi mane wena ke re orile o tiro nya ke sisa papao ore o to kgone o thuba motse wa papa wa kere
3: marakoko e banfe gane jalo nna ke gwelang
4: ya selwana mange masedi mane o nyoko o bona batsadi bao ba kgawane
3: no koko gape o se ka nthogela mahala
4: ke
3: tlo gwela gore papa o rata basadi nna ke dirileng nna ke mo isitseng basading aowa
4: wena mamotha o na le melongwana wa o tsea molomo o wa wa ulie o motelele wa bolela ditabara seka papa wa o weleileng
3: dife ke boletseng
4: jaanake o etileng o dinyaka ka bophisa ore mamotha ola ngwana dire ko ate tale ngwanaka nkere o tanyala ke mang o sa kwele mosadi o mongwe botoko
3: a gone taba koko o ka nonthoga mara tseba gore nna jeka moka ke kgwela mama ke kgwela gore ke sireletsa mama gore marumo ka moka se ka batlhaba yena
4: wa mmao a o rongwa motšhireletsa a kere lenyoko koo kwesa ngwanaka botlhoko nkere
3: ande
4: ngwanaka a ka se kwa botlhoko ka lena dino swantsho ke pedi
3: jale re ko o botse koko
4: mpoa
3: nna ke bona go le kaone wena o ka norola diporogane tja gago o boele mmotong gore ga botsebotse mollo o tukang ka mogae o tukiša ko wena
4: motong wa perekiseng ka seye ke thura rula ka rati ka mo ke ka ngwanaka e
3: reela police
4: masedi nkuke motho ole nkuke ke towe
3: mara koko a o bone gore lo je ka moka tše papadi di amo di diaga botsatse ba gore wena o gona o te mo tšhireletse
4: a ke mo šireletse kore lena a lenya ke mo nnete le ngwona botsebotse le rata go phela ka botsotsi le ka bokhuruku le dikhuruku lena a kere ditsotsitse na
5: hei yane
6: e banna mma
5: kore plate o ka mokgwa e tladitseng ka ona re thabile ebile o tlo katela ka mokgwa e le goreng o tlo katela ka ona re thabile kona e pele o ditsuma dilong
6: yo
5: kgotsofetse ne
6: botseketse o bolela ka eng o raeng ga gore ke kgotsofetse mma
5: ka gore thata ya gago le bisa le robert e phethagetse
6: e banna kore mma wane o tswelela wena o atla ka mo ntlong o tletse pelo kana mokgono ebile o nlosesa appetite nna mma botse bothata bja gago keng o tlompotsa ka gore ke tla ditse plate dijo e sefe nna a kereke dijo ka mo gae
5: fela o direke wa direka wena wa direka
6: heban
5: o oh, hey
3: re ka metla o tswella ka di

0: 干呐，找气吧，找人家来找气吧，管老二干的做干么？啊，你一起来就问那位男的，
1: 哇哦，哦，给他们围观看位那也问嘛，哦，OK， 我那不去，还有人呐，你罗贝蒂，嘿，火车飞机，火车飞机，我这里干嘛火车飞机转机？
0: 啊，给你比萨，我们要吃别的爸爸。So be happy. Re tsabile ka baka la re sekgale papago. E tla ba ile mogo.
1: No. Botse o nda ka go reng mma?
0: Oh. Bolela. Ha le papa o sa phone before phone.
1: No, na papa ke sa le ke bolela lena kgalenyana. Ke se ba ka re boletse.
0: Oh. Jole mo phone ele. A o botse ka mogopiza ba mo tshwere ka ona, a mo notleletse ka koloing, e bile a mmotsa gore ge yena rata. O tla timeletsa papago, ra sa mona. So re tsabile be happy. Thanks to you.
1: Emanyana. Ke tsere hore thanks to me. Ke se phosho ke ya mang gona mmama.
0: Ke tshwam khuta mang yong putshang yona botlaela wena.
1: A se botlaela.
0: Ka kana re wena o tso botsa pizza hore nna le matsubane le Alfio se nna ka bola Robert. E fela so se nnete.
1: Okay. Jo lo ke tlo sonela go re nna ke la te pizza. A mpotse gore ga ile gore ke nnete mantho go ibolelang ke nnete o idiribe. O tla mpotse.
0: No no no no no.
1: O gana
0: eng? No. Why pizza? Why pizza?
1: Sanche ke kai, why you gana?
0: Sepelo go tsha papa go. Papa o tla botsa everything. What if we go pizza o fitla bolela le makarisa a tsebeng? Let me tell you my dear. Blood is thicker than water.
2: Exe.
3: Kana fanda ke dintsang ka wena mana saki. Gape ke rai mana o saki wa mihleng mana.
2: O nya gore ke nna bosobe. Eh?
3: Me bra bona. Okay fanja ba ke bile le majitara o blo me jo go saidi la ke la isha stoko o sa bolele silo then the next thing when o tsana ka transing ge re vaya a o bolele silo ke re ke laeta radio a o commenti ka o bolele isha tsaki king o nkwate tsha ne mebra
2: mara o tsetume mpoje o ntsebele the king in trailer ke tsana tore ke ya ba botse botse o la ke tsha khalele ga mara o ra tsheletse ga i lwe ka mkhwane o nkhetse bore na i lwe ka bomana
3: ai man mebra sa ke bona ne o bona the next thing u tlo ba shitse right now o nyo go gagana le nna o nyo mpetha ga dimpama sa ke me bra tla go botsa sakene bona wena o ka se lele zaka ile ra wa ispanela me bra
2: tumi abuso so nyo gore ke ina botsa he ke ne ntlo ya ka we ya ba o nyo go mpotsa ina botsa
3: bona ke nyo go botsa gore ne zakela a se ya gago
2: a se ya ka
3: bona mas nete gore ne dai ke ntidi di makato o nye ti le nna next right now o nyo ga di che
2: tumi
3: what's up a se ya ga go sakene
2: ntlo ya ba o ba machila wa ntlo ke ke ene ke nyo go tsaka mphama wa tsabisa maruku wa ntlo ke ke
3: it's fine mpetha ka mphama
2: ke nyo go tsaka
3: ka accident me bra
2: a ke nyo go tsaka
3: ba tsaka ba tsira
2: eh bona wa tsaka ke ne tsaba yo re wa reila a ke nyo go tsiba ke to ibona ka mra go tsheta ka mphama
3: me bra tsa go tsene na ke ke ke le wena me bra ke ke tsakala right now because
2: wa tsakala
3: yeah bo swa ga o irne o tla tlhapisha di atla ka mita
2: o ke mputse ka malome ya ka bakala hore 1 million e le re ba nyoka mpha yona ke le re ba jera mo daika o nana ra ka mpha yona a sala ke na kelo
3: angela o ga mita free
2: imile
3: o saka yo ile langa sia gago ke di makala
2: imile o re o tswana malome yo wa o ka khumana le re le yana o a tsena ka rata ba ya o le wa challenge
3: oh
2: petro ke le re ke nyoka ke jia ke tsaba ya hore nna ke duemo ke nga ke ne ke ipatela ba thobela hore ka moka ba le challenge ya ka ba khwenya ke nyoka ba bolaya

0: a wo maleko mo jaaka o ka sna ba dio la selo se se ka ene wa tse bora bana go kalla ba di mo batlo go bisega mo jaaka
1: ba ka nna ba go bisega ba jimo
0: e bana
1: ke le bona ba ntelisa ka bana bana ka mo ba fe ba proa ka ba
0: mapeng ntelisa ka bana ke bona ba mama go dela mosadi ya ka no e lo mpotsa ke na pe ke melela ke bala te gona bjalo
1: o ka se kgone balat ga ke re ke ngwana mmago
0: aowa maleko emapeno o ne kompotsa re ke mma batho a dianilo je ga go kgona ka lore mma batho a ka go rogane
1: mma batho wa le mo mma batho o re ena o tlile go botsa nna gore ke kgawane lelapa la gage gore nna ke batla motlhalantsha le tsontsone ke batla go bona ena tlhakatlhakane mpa ya itswile a tsona le nna
0: mma batho wa tsa rekeng e re ke nape ke sepele ke molate ko motlatsa baja gage nka se dumele mma batho a re wa mosadi ka tsela e uwe nne
1: ke a fana mpedi ke a fana ga o fitlha o tloetsang o tlo mmeta
0: ko motlatsa baja gagwe ka dira bonnete jwa gore go sasa ga a kopana le wena a nnagane gapedi pele ga ga ka tla bolela le wena mane o na gona re ke ene selo mang yena a ka tla thomata re wa mosadi yaka
1: neverlempoe go ka fitlhana ka kwa a tlhakatlhakana ka nnete nyananyana se sa gona sa kwa o tlo reng
0: o nyaka o rena botse
1: bona ma I love ma batho a re mo fe modimo ne e fela yena a rapele tsontsone a se ka gwa a phele
0: e tsontsone emapene ge ma o tla go tla babolawa keng
1: o tla babolawa ke mpa yona e imileng ka ra se ya tsontsone
2: ai Michael ma wa sompotse gore koko wa go a ipsine wena nkabe ke motletse ditlhare
3: he koko wa ipsine
2: ona ke tsebe o thomane
3: a go le nna ke tsebe ke tla reng a shetse a robetse this time a se motho wa go robala ka pela bja le gape
2: heven
3: oh that's why le go ja se aja e mara ke makale
2: what happened
3: nnete wa bona nnete
2: e tla go robatsa fase wa lwala
3: nnete ya eng jwale masedi
2: nnete ya gore phetola lethebe monagago mama nako e ka moka o ba re botsa maka ka mogae a kitima le nagae a re yena di-business meeting kaekaekaekae o senne
3: what exactly do you mean o nyaka gore nka botse
2: jale re ke o botse ke kgweditse gore mafelo ka moka a papa a beng a re laela a re yena wa go ba le di-business meeting gona a gone le lefelo le le letele papa ileng a bjale go lona
3: excuse me
2: yes
3: ka mantsho a mangwe o raya gore papa go ba bolela maka all this time ga a ba a re yena o ya dikopanong tsa mosomo
2: mama a jale ke ya go botsa ke monna ga go phetola mara mo tlogele yena re tlo mo swara
3: wa tseba ke tlo tshwanela ko go bolela le tsontsone but ke kole mmile a re man tsontsone wa lwala
2: wow tsontsone wa lwala
3: ai molato a ke tsebe maybe le yena he found out wa tseba gore banna ba bolele and then until ebile go e ba le depression of some sort or whatever a ke tsebe
2: he found out kana o bolela ka eng mama
3: the relationship da
2: oh that wa bana yo mama e tlogelele nna wa bana ngwane yena wa kitimang le papa o
3: nna ke tlo tila le yena nna le bad girl re tlo e sort out this thing fast wena le
2: emanyana emanyana wa bolela go dila ka yena and what do you mean gore wena le bad girl o tsena kae ka dilong tsa lapala
3: wena o se kwa wara ka bad girl nna ke nyaka fela wena o ntumelele o mpotse gore wa dumela ke e dira ntwe goba ke seke ka e dira nna
4: ha Thabi
5: ma
4: ga ntho o sampotse gore o sepetse jong kwa ga mojela goba motlhomong wa metse ko botsiše
5: a seke sepele botse ka gore kgweditse papa a se gona
4: gape papa wa segomo ge a se gona ke nagana gore monica ka o botsa gore o ile kae ya kere
5: monica ore o nga diile a tse gore o ile jwaleng goba o ile kae
4: o nga dile a nga diswa ke eng papago owa po tshwantse o bele lebaka la o dira gore a ngala ka seno ngala o se na lebaka
5: a se petronela
4: petronela ah ke kushishi petronela o tsena bjang ditabeng tsa gamojela a mongadiša ka mabaka a reneng
5: wena o tsabiselo mma yo
6: gape go ya ka Monica ba re petronela o fitlhile ka kua ga mojela wa tseba se motletse morogwane o roganeng a re hehe malomo matsobane le papa ga le banya ka go bolaya motšhitšhi ka sethunya ka gore o ba epolola seloko wa kerekeng
7: yo ai taba tsa matlhakong a di fele
6: a o ka bolela gape
7: e le gore keng yone a bolelang ka yone
6: ruri ka nnete mo gona bolela nnete gore taba tsa matlhakong a di fele ka baka la gore malomo matsobane le papa ne na ke tsebe gore ga botse ba epetseng kwa kerekeng ba epetse ntho ya go se tsebega
7: and then
6: yo ba re ke moka motšhitšhi a ba bona ka moragonyana motšhitšhi le ena a khukhuna khukhuna a nyaka go epolola se ba se epetseng
7: yo yo ngwane o batho ba modimo ngwana shoo
6: yo a kore
7: motšhitšhi ya lena ye ya o itira monna o tlo feletsa ke le gore o epolola eng ena a sa etsebeng
6: gape ba re ka re motšhitšhi le ena ka gore o rata dilo o rata ditaba ngwane ola ke ga a epolola a re o nyaka go bona gore na a botse botse ba epetseng batho ba
7: yo
6: botšiše
7: motšhitšhi
6: gomme ba re malomo matsobane a tšea founu a founela papa gore yena a bolae motšhitšhi
7: what yo wait ga ore
6: ma bona ke re ba re a re a mothuntše
7: yomoe
6: jaakwa ke mang
7: tsobi
6: mmago motšhitšhi petronela bona ke ge se motletše a mo nyaka a ba nyaka gomme a botša monica gore ka se sebaka ke le ba maphodiseng
7: aswi
6: papa sa bona le ba re o nyametse o nyametse gore o tšhabile tsena tseo tša gore wa tsebo ba tla moswara
7: yoeo
6: ke etee mma potšiše ko gore na ga botsebotse papa le malomo matsobane ba epetseng kwa kerekeng
8: yalebjale o galebela masedi ka dinyakišišo tša re go a di dira ka tatagwe na masedi o phošo go nyakišiša ka dikamano tša tatagwe tša ka sephiring tša marato go šireletša mmago goba ke eng se a tshwantšeng gore a se dire
9: kgotsong lebza ledi masedi a kgaoganele go tlho a nyakiša papaga gobane tla ba a tima mollo ka petrol zaflegodi amašan benesket mošhadi
10: thabola thabela ka mahlakong masedi ga a na phoso go nyakolola papage seo a se dirago ke go nyaka gone šhireletša lenyalo la mmage mošape se sele mantšumo ka spedrama o
8: se sele bo masedi o phošo ka nnete go tsena-tsena ka mano tša batswadi tša marato aa matsheko o tla di bona ka bo yena ke tebogo mametša ka mo katlegong ga e ke bogomo ga matšhaba masedi wa digagatla lena ga tlogeletša ba tša batswadi mahlakong rocks katlego mogale ka mo nobody thagalang kgause le mapodito mo primary school setlhopha sa mahlakong masedi wa digagatla a leseta ba tša tatagwe nnete e tla itsweletša mahlakong rocks mahlasira moroka ka mo elidon magabeng ruri masedi wa digagatla ka mano ya tatagwe ya marato ga e nyake ena legatse matlhakong ya ntse fela mane madimetša raphadi mokopane ga madibaga ba mmasepaleng wa mogalakwena masedi a iketle a tlogele taba tša batho ba bagolo first born ya frenja lena ga matala le waneng mošate ke yena justice ramoroka seselebo masedi o mo nneteng gape phetola ga lakoša dr lethebe botlhokotle ke kgomotso matlaile ka johannesburg mahlakong rocks constance mama go molemo segathume ke nagana gore masedi o dira gabotse ka ga nyaka go tseba gore gabotse go diregang ka tatagwe matsheko o tla moleboga ka morago Constance Khatume ka mo Lotus Gardens ga e kere masemola mohloding hashtag mahlakong rocks se se lebisa masedi a nyake gore mmago humana lwala ba rolwa tja ke tatago ba sa tsebe gore na o jere ka e bolwetse e le gona taba eng leng gore a ya bora mane ka tatago a ratana ka next door ke Patricia Machete se se lebisa ka gasho masedi o phosho a tlogele go tsena tsena taba tja batswadi ba gagwe matsheko tla nyakolla ka boyena ke nna Flora Morera ga mmamabolo tune se se lebisa masedi o phošo ka go tsena gareng ga taba tša mmago le tatago a ba tlogele ba itharabollele mathata a bona ke fa mmotsa ka mofafong village se se lebo masedi wa digagatla a lese taba tša tatagwe nnete tla tswelela ke nna dipuo komana ka thembisa gae mateira ga sekororo ee masedi lena a inyakele monna a tlogele taba tša batho ba bagolo morago ke nna kedi Jeffrey Sirumula Thembisa Ivory Park se se lebisa masedi a phošo o tshwanetse gore a mo nyakišiše ba mo latlhiše maaka le go ratana le bana Doris Nyagula ka sešego zone 1 masakaneng awa Masedi a le se blaza matheko yena o tla di utulla ka boyena ke le motong wa perekisi kena o ine semenya Masedi phosho ka tsena tabeng ja maratona tata wa ka thuko Eliza Moloto go la thembisa ka mushumo ga e ke tsa nene mochete village se se le bisa Masedi ga phosho felos ye le belo tshaba gore Masedi o totswa ka nnete ke mo ka petola a senyagallwa ke lenyalo ke na maitira mushu ka mo ga sikukudi Masetleng ya kubo Masedi wa tsaba ketwesha o nya ko bona feditse ka lerato la batswadi ba gago ke Thomas Molokwane ga e gra mafefe a kile le horenga le tsebe gore le a rata ka lerato la rata.

0: le bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: gore o kgone go sepela le mabaka o gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr maloko mashamaite
2: nabara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re ra le dumediša mosela rongwa le kgone wa segalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlhela botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša dr moloko mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
5: ga e ba o tlhaetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le kgono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgoboketše tshedimošo thobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo
6: ara e khokolo o shama ga ge shudimela ka moka lena go tlhogotlhe mo le ka ba le le gona ba thiletse ba rena ba thaba ba taba khono re ala amokela ka moka tsa jinna le khono ma mothakela boraro ya ke la boraro dimela ka moka lena go tlhogotlhe mo le ka ba le le gona magage shudimela tsa ke nna dr moloko mashamaite le oratile ke kana ke khadi ya matebela o tsoka mo letlane a go leta le batho ba madi a shele re le dumeli tsa bobedi ba rena re ba le re le boga ba ba tle go pele ga rena le sa tlhokwa ditaba ka monna a etsa tembiso maevela re le boga maevela a phela re le boga monetse e le gore pele le kwele manana a o thala bo mathakuni le pusheletse magage se re le boga se le bo le boga le ba sidibeng le ba rita le meso ka moka manana a fitile go pele ga le magage se le rena re re re amogeleng ka magaeng a lena mafelong a lena mo lošomelang gona
1: le kgono le master v re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
7: ah master v ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
8: o na le scrolla lightes
7: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
8: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya vodacom ka 1900 fela gape le kokeletše ya 5 gig youtube data le dikgwedi tše pedi tša youtube premium maha
7: bjalenka e humana bjang
8: e kgwetšagala fela go vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
7: ke tla dira bjale
8: o na le dipeelano further together vodacom
9: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape clientele legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rands ba clientele legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
10: nao kwile ka keleo safari lodge e tla o ipsine ka ma city le balapa moratu wa gago goba bagwera marobalo ke a mehutahuta go thoma fela ka bonnyane ba 2500 rand mafelo a go rutha gona di-restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela diphoofolo di ralo ka sethokgweng dijo tsona a ke sa bolela keleo safari lodge e ka belabela re kgwetšagala go facebook goba nomoro ya whatsapp go 065514-5363 goba o ka letša go 010-026-6460 Kileo Safari Lodge, boutique by design, personal by nature.
11: Gona supermarket ye o itshipile go phala Usave. Seo se ra gore o kwetse ditseketse tse di kgodiletsweletsweng tsa gago tsa mamoratwa. Di tlhokwa ke tseketse ka tjatji le tse dingwe tse dintsi. Kgotsa 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di kgotsagala go fitlha ka di 6 tsa September 2026. O se tlhaelwe ke dintlwana ka tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga Usave fela. Mo di tse di bo se di bitsa go ganyinyane ka mehla
3: go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ekonomi le maphelo re go tlhatholela jona ka botlalo.
4: Major General Richard Sibiri o ragile mosumong
3: go tabagolo ya Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
6: Bjalo gona re ka no diphuthulla magage sho ke nnete le rena re na le ditabana tse pedi tse tharo tse e le gore nyaka go lefa tsona le gone go tseba ona go direga eng. Mospikara wa palamente ya rena ya Aforika Borwa Metho Kodi Dizer le gone o ya go lebana le vote ya go tlhoka kgolofelo go yena bjale ka moetapele wa palamente. Se se tswelela morago ga gore mokgatlho wa Economic Freedom Fighters o mosole ka go jea letlhakore le ka tsela yeo a ile go a tshwara taba ye ya kgonagalo ya go thotlhwa ga poresidente setulong ka la gore o paletswe ke go šireletsa palamente le gore yena Didiza o paletswe ke go ganetsa poresidente go dira kgopelo ya go emisa komiti ya palamente ye e kgethilwego gore poresidente a se dire kgopelo ya go thibela komiti yeo go dira mošomo wa yona. Khoro ya tsa tsekamollo ya bagolegwa go letsetse gore magareng ga tse dingwe e fepego yeo e feleletsego ya gore go tlile bjang gore mogolegwa ebile e le rakgwebo wa go tsebeya Brown Mogotsi a leke go ngweka ka kgolegong tseo ka moka di tla utullwa motlhang a tlhaka pele ga kgoro ya tsheko ka lapele kgweding ye e tlago e le go kgwedi ya lewedi. Mola Aforika Borwa e tshwaragane le go rerišana le naga ya Brazil ka kgwebišano ga botse le naga ya Brazil ka go amogela tona ya kgoro ya merero ya dinaga di šele go tswa Brazil ka mono nageng. Bobedi dituna tše e le go tona Ronald Lamola le tona ya dinaga di šele ka Brazil Mauro Vieira ba šetše ba saene ditirišano ya dinaga tše tše pedi le go tiiša segwera go ya pele. E fela go sa lebjalo magagešo re sa tlo re kwa gore kgwebišano yeo ya dinaga di le pedi ya batlhankedi re sa tlo kwa gore kgwebišano yeo e tla tswela pele go ba gona le ge e le gore batlhankedi ba SARS ba thupile diokobatši tša cocaine tša dikilogramma tse makgolo a mararo tšeo di ka jago tšhelete ya diranta tše dimilione tše lekgolo masometshela šupa boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo Captain Park gomme di be di utlwile ka gare ga suitcase gomme go bonala etšwa ka sefofaneng seo sa go tswa ka Brazil mo ba o bitsang São Paulo. Maphodisa a šomišitše dimpe tša go dupelela go kgona go tshwara diokobatši tšeo go sa nyakišiša gore naga botse diokobatši tšeo di be di tla go mang ka kua Brazil di be di reretswe gore di amogelwe ke mang mono Aforika Borwa. Molato wa bokgodu bja maswika a botlhokwa tlhokwa-tlhokwa kgatlhanong le motlatša molaodi wa maphodisa Ike Rurian Metropolis yo a fegilego Julius Nkwanazi o šutušeditswe go letsatsi la lesomeswae kgwedi ya lewedi e le go kgwedi o e tlago. Molato kgatlhanong le Mkhwanazi le balatofatša bangwe ka yena bao ba latofaditswego o namile wa thieletšwa ka kgorong ya tsheko ya mmaseterata wa Johannesburg maabane moo e le gore o ile a šutušetšwa go letsatsi leoe le tlago la lesomeswae kgweding ya lewedi. Molato wa bona o akaretša go utswiwa ga dibenyabenyane le maswikana a botlhokwa a go ja diranta tše dimilione tše lesome4. Rakgwebo yoo a le go ditabeng Vusmus Cat Matlala o sa boeletše gape ka komišeneng ya matlanka moo komišene e santšego e mo tseneletše ka dipotšišo tšeo nakong ye nngwe a kgetha gore a seke a di araba ka tshwanelo ka ge a sa nyake go itatatša ka ditaba magagešo le kwele
12: Thobela
13: FM e keteka basadi. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso.
12: Se sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso.

0: re a le ona mochele di re a le ona ke nnete ke bona re sepela le ona mošhato wa kgaso šo tela pele le lena magagešhi bethametse lesometlhano go tswa go iri ya lesomepedi ke bontšhitše gore nna ke nna Dr. Moloko Mašamaitse gomme ke šoma le o ratile ke kana rialo magagešhi bjala gona re amogeleng semmušo re tsene ka malapeng a lena e tse re kokota bjale ra gore re amogelwe ee le lekgone magagešong sa le dumediša ka madumo a borutho ke a ue kolofelo ke ya gore le phetše ka botse bagešong le kgone re nyaka go lebiša šhedi ya rena gape go komišene ye e tswela go pele ke na e dirang ditaba ka mo nageng magagešo komišene ya matlanka mo vosmoscat matlala a file go botlhatse ka dikamano tša gagwe tša kgwebo le batho ba bangwe bao motlho mongwe ba lego ka gare ga dinyakiši tša bosenyi le bomanaga matlala o utulotse gore o kile a ba le rakgwebo a ba le kgwerano ga botse le rakgwebo hangwane maumela yo e lego gare le yo a lego gare ga batho ba bangwe bao ba nyakišišwago mabapi le ditaba tša bomanaga bja go amanang le sepetela sa ka kua thembisa matlala o rile yena le maumela ba ile ba tlhakantšha tšhelete ya go lekana diranta tše milione go tee gomme ba tlhoma kgwebo yeo e bego e tsoma dikonteraka tša go aba dithoto tša kalafo ka kgorong ya maphelo ka provenseng ya Gauteng go ya ka matlala ba ile ba khwetša kgopelo ya bona ya mathomo ya thego yeo e tsebjago ka bjale ka RQF go tswa go kgoro ya maphelo ka Gauteng ka ngwaga wa 2018 o rialo o re kgwebo ye ile ya tswela pele mengwageng ye metlhano gomme ya tsweletša mo e bago tšhelete ya bolekana dimilione tse tlhano ge bentse e tswela pele matlala o tlhalositse gore ge ba kgwetša kontraka ba be ba diriša tšhelete yeo go kopantšha go reka dithoto tša kalafo go babi ba ditirelo gomme le yena maumela ba be ba abelana ka dipoelo tša tšhelete e bueng o re bobedi bja bona ba be ba kwane gore yo mongwe le yo mongwe wa bona o tshwanetse ra kgwetše 10% ya poelo yeo e tšwago dikgwebong tšeo ka bobedi oupja botlhatsi bjo botla ka morago ga gore matlala mathomong a gane go araba dipotsišo mabapi le maumela a šomiša tshwanelo ya gagwe ya go senya ke boipofa ka melato le go araba dipotsišo tše mothomongwe a sa dikošišiwe boemedi wa botlhatsi wa gagwe e lego moemedi wao a ba botlhatse ka kua commissioneng yela ya matlanka ke bolela mo ka advocate metlape matlape sello o ile a ganetša seo kore a ganetša ditaba tšeo matlala abego a re ga se ena mmelaelo a dinyakišong tša SIU kgatlhanong le maumela ka gona a ka se šomiše tshwanelo yeo ya gagwe go tšhaba dipušo tše dingwe ka gona ke dingwe ba kgetha gore a seka a di araba ka mokgwa o tshwanetseo matlala o ile a ba a feleletša a utulola tswalano ya bona ya kgwebo ke nyaka re eme gona mo magagešhi ke tla tlhalosa ka boripanako ya pele ke moka o tswa mowe a name re etše
1: birthday ya rena e maemong a yona e noši ka di-major birthday deals tše bjelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500g ya Rama Original 70% Fat Spread ka $27.99 e fela dintlola ka tše di kgwetšagela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fihla ka di 6 tša September 2026 ga Shoprite fela Gentle Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tša rena di thušitše maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Swipe o hwetša tše di oketšego ka birthday ya Boxer reka Mac hand washing powder 2 kg tše pedi ka R130 Huggies dry comfort diapers dipakete tše tharo ka R330 reka ka R1500 o hwetše 3 gig Boxer com data mahala kua Boxer
0: ere tsatsela pele go sona supo se magare se mabane re matlala ba ntja butshwa dipusi bela ga re bontshe o le le khono sa ntja tsela pele o rile yena le maumela ba be ba kopane mathomong ba ka le bakala le rato la bona la dikoloi tsa maema a godimo tsa dipapadi mo e ka bago mengwaga ya go tshwana gona mo mengwageng ya bo 2015 le 2016 komišene ile a tswela pele go botsiša matlala ka dikamano tsa gagwe le batlhankedi ba maema a godimo ba maphodisa go akaretswa le motlatša mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego Lieutenant General Shadrack Sibiya gomme matlala o ganne gore yena le Sibiya ke bagwera a re ke motho yo a bego a no mo tseba fela kore ga mantšwa mang a se o mo tseba mo e le gore ka bararo mokgotsi wae monna tlhogo ya crime intelligence Tumisano Khumalo le yena o utsweleditse ditatofatso mabapi le tswalano ya magareng ga matlala le Sibiya go akaretswa le ditatofatso tša gore Sibiya a ka ba abile a ba amoeletsa mabapi le seo a tshwanetseng go se bolela ka morago ga tlhaselo legaeng la gagwe ra gopola gore matlala o ile a khumana tlhaselo gona mo lapeng la bona gomme komišene e tswela pele magagešo komišene e santse e tswela pele lebakeng la bjale go latela dikamano le tšhelete na re ka thoma go kwešiša motho mongwe gore ke mang yo a bego a folwa ke dikgwebo le tše le ge maatla a tsona a be a bontšha gore a šomišwa bjang pele re nyaka gore tle re kgone go tswela pele ka tabe magagešo o sa theletše thobela FM ya lekgotakgatlho la Aforika Borwa o sa di ke tsaya motheletši ka bo o lekile motheletši re tlamehile re tswela pele la le wena motheletši ke ke o tla reng go tsweletša lenanong le la tabakgolo wa kopana le tsona monetho se ka ba wa iša pelo mafitšha re be re boledišane le motho re nyaka go boledišana le yena re no kgolofela gore di sa motshwere ka mogodi motshwereng ka gona go mo tare ge a buile motlho mongwe ra kgona mmolediša go ya pele e renke re bo e sa le ka tswela e ke nologanyane ke re

0: sone Julia dilo ka mo ka tsa re fetole le yana ah wa ya u ikhafisha o ka rena le ditamara go tshidi
1: mara bona bona o sone tshe o bona o be botlhala ka gore sene se o sena ga nang go ka se tsheka re lo ga botse ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsa rena o gona mo go fella sa ruri mampane mo ko bo tsa nete
0: ha o ka mo go mongwe ke sa ntse ra se sengwe
2: ke tsa laboraro le tsa mahlaku mo thile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora tsho eita mahlaku go bo shego ya laboraro le

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: age re tla pele magage se nete ya ditaba go re na le nomoro e le ka gona o heleletsa mo bueletsa tsika le tsatsi ge le nya go tsena re na le pollution ntja rena nomoro ya bona ke 0860002452 ke nomoro e le gore re kgona go bueletsana le lena ka yona go mmo ngwe le ka no na milela ngwanela mola go thobela FM ya ka ke le taka la rena la Facebook ke mokara gona go rubuledisha gona mola le taka lenela thobela FM ya ka ke mokala gona go rubuledisha lenela la tswela pele go buledishana le lena magagešo re e kwa le ka mogolo kgonang gara ba dipuso ka gona re nyaka go thoma ka dipuso tša lena batheletse moeng wa rena di sa motshwereng ka mogodi motshwereng ka gona re nyaka go buse pusa o nona banna Vusmus Kat Matala o buletse ka dikamano tša gagwe tša kgwebo le hangwane maumela ke a gona le tsamo pula monolo wa di Ferrari na o nakana gore commission e swanetse go nyakisa kudu di kamano tseo na go lebeletse o nana commission ye e tsanje putugulule kudu ka go ara di kamano tsa kgwebo ya gagwe le ga mmogo le ya maumela na putse bo bedi go na o nakana gore yela ka motheletsi o nakana gore commission ya matlanga e swanetse go nyakisa ka botlalo gore Matala le maumela ba ile ba khwetsa bjang dikontraka tsa kgoro ya maphelo ka Gauteng na ba sa tswela pele go mmusa dipotsiso le lekgono ka baka leo ba reng bjale gona o dutse o duma the hot seat gore setulo sa go fitšha ke nyaka gore re sa botela pele nna le lena mabapi le tabe magagešo le lena ba o le nyaka go ngwala namang le re botse gore na le gopola bjang ka baka la gore monno o badile o tla tswela pele ka go fa botlhatse tatšing la 24 e le go maloba la 25 e le go maabane gomme le lekgono šele ke la 26 o santse a tswela pele go fa botlhatsa ke tsonne ke mo ba le ba komišene ba mo nyaka gona na re tswela pele nna le lena ka morago ka fa re namehle re etse

0: Show.
1: Go ya le batheletse ke nnete le nane one le ya kgonagala ka lena ka ntle le motho mongwe ba eng ba bangwe gore felang re ba bitsa gore ba re thuse ka baka la gore bona ba ba ba ledutse gausi kudu-kudu-kudu-kudu empa le ka lena lenane one le ya kgonagala magagešo ba bangwe le kgona go fetsa letsatsi ka moka le lebeletse ditiragalo tse ka mokgodi beng ka gona ba bangwe um motho ona o ta ba botsa re nna ke tlhole madanga kore ka mantswe a mengwe ra gore o tlhole a theleditse tshepidiso ya ka kua matlanga commission ka gore bokomišenare ba le ba bararo bale o akaretswa le ena moatlhodi ba dulela dipotsiso letsatsi ka moka o fitlhela ba kgwetsa se ba senya kago gore batla ba re e batlile go tulola tse ba dinyakago ba kgone go di utulola ka botse ka tshwanelo o theleditse thobela FM ya lekgotlakgatlho la Aforika Borwa ke ka baka leo re nyaka gore le wena re o botsise dipotsiso tse motheleditse go nna monna shule mo thelebišeneng ba bangwe bokano ba le mmona Vusmuskhet Matlala o boletse ka dikamano tsa gagwe tsa kgwebo le Hangwane Maumela. Hangwane Maumela e ka ba le molebetse ke monnola wa dikoloi tsa di-Ferrari tsa go swana tse dile tsa tsewa kwa kua go yena ka kua jele putse ko ona o nagana gore o le motheletse komišene e tshwanetse go nyakisiša kudu dikamano tsa batho ba ba babedi na putso e nyakile tshwana le ya bobedi ya gore na o nagana gore komišene ya matlanga e tshwanetse go nyakisiša ka botlalo gore Matlala le Maumela ba ile ba kgwetsa bjang dikonteraka tseo ba bego ba di khumanana kudukudu tsa maphelo tsa go ama le bookelo bja Thembisa motheletse re tswela pele nna le wena e re ke wa mathomošo dumela motheletse re amogela dumela malo motheletse dumela
2: thobela
1: ae thobela o bjane moyabo
2: la thaba le phele ntate mašamaiti
1: re ao amogela motokwa
2: roka
1: diata tse pedi monna a ke tsere roma go wene o bao gae na
2: ke gae ke di yaka morogo
1: tsela pele re ko gorena wena o di bona bjang monna geso
2: a bakwele pele ba nyako le re twe diphiri le makunutu kore ba ba etse ba iphina ka ditšhelete ke sebele tsa bona bele re reyane bele fabene ka godimo a molao a ba nyako le diphiri ka moka le batlhosa tlo ya toronkone banna batlhomphi ba apara disaike ke re commissione e tswele pele nyako le dilo ka moka mo bakhumanago bošhaedi ba ba jee
1: ema pele ko ka botse molopa gorena o re commissione a e tswele pele le batlhomphei ba bangwe ba tle ba tshwarwe o raya gore ge ntse e tswela pele ba ka ba ba feleletse ba utulotse bothata bja ba bangwe ba e le gore nga re bolele ka bona mo
2: le bjale letsadi lengwe le tota ba itshwara ka nako ya yone e fitha mara diphiri di eta batho ba ba iphinne bjale ngwedi wa boelwa ke maru
1: a ko kwele seema se sa ule gore ngwedi o tla boelwa ke maru se kwagala le go feta ke bolebogile molopa o tshetse thobela FM ya lekgotlakgatlho la Aforika Borwa dumela motheletse thobela emapele ke bonana go diaengana
3: dumelaebana
1: go diaengana monaa ke bona batho ba babedi mo mogaleng mo e re ke bone nna ofe ko ofe dumela aowa ke a bona gore o ka rona le bothatanyana mo fela e re ke tee batheletse ba ka shipa ba sa le gona dumela motheletse
4: doctor mašamai
1: na le kae mangwepe
4: rona le kae
1: re gona mma
4: ee ao aba monyakisise
1: a le kgotsofale ka mokgwa basi ba monyakisitse ka gona ebile a gana o araba tsenoko tsa dipotsiona bana gape ke gale
4: ao monyakisitse o fitlha ka la botlhano ka mokgwa ke batsi ba batla go nyakisitse wa manta o fitlha la botlhano ka mokilelo
1: a ba monyakisitse o toa le kgone ba o fitlha ka la botlhano motlho mongwe ba tla kgwetsa ditaba tse ba di nyakago
4: ka mokilelo e etla fela
1: e banna ka mantswe a mangwe le sa belaela gore o na le tse dingwe tse ba tshwanetse o di epolola go tswa go monna yo
4: ditaba ke tse dintšhi mola ene batho re ba ka mantle ka mo bannetse gore a go nna se ka bampala o bona mola le mola ke berekile so o ka ba baje jalo o leka o thibathiba
1: ma
4: ka se kgone
1: go na le ba bangwe ba ba reng e ba lebeletse bare e bana gape monna o gausi le o ntšha leina laka
4: ee bannetse rapo o dimaker se gore nna o ntšhe ka gore o ntšha ela
1: o lokile o lokile mangwape e re ke e romele gona mo weltoking nyakile o tshelela ka ga o maabela a phelade ke na le kgolofelo ya gore ka gore ke monetho a fele pele ebile o setsantshwaree maabela a phelade

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC le weekendeng e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore ba bangwe ba badudi ba Zimbabwe ba o bale go kgakanegong ka ntlenyana ga mabala a stishi sa maphodisa sa Mankweng ka ntlenyana ga Polokwane mo Limpopo. Ba ipileditse go mmusho wa naga yeo go ba abela senamelwa sa go ba rwala go ba isa morago gae. DA e re e ya go bouta kgatlhanong le tshišinyo ya go leka go fološa mo spikara wa parlamente Thoko Didiza Stulong. Ka go le lengwe IEC e ipileditse go ba etapele ba setso go thuša komišene ka ditukišetso tša pele ga dikgetho tša lenyaga tša mebušo selegae. Tšele tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Ke go leboile, ke go leboile Ste, ebile ke re madišo go wena monetse.
3: Mošate mo kgweding ya Phato ga re keteka basadi re keteka mokgekolo yo a garile go ditheto a thetemetse ka thebong la nkwe e le go kgoši ka dimmalo gobe Ivy Masirumule ka boipisene ka tshwantshetso tumo ya botso le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlhantlhagane ba Masirumule ka Phokwane.
4: Mmalo gobe sa madimang ba se a ipisene ka bolebone jwa gage kwa fitlha mo go tlong go ba le dirolorolo tse e leng gore di tsene ka mogare ga lapa la Mošate wa bola a kgoši.
5: Go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape a ngwato e leng kgoši MM Matlala ga ke tlo ba ka dumela tšela re di boneng
4: tse gore nako kgoši a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantsiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord.
5: Baswa be ba le bothateng baswa ba Phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
3: setlhaelo ke tsetsa karolo ya pele ya tshwantshetso tumo ya moshopi ya dianape ya ngwatu ka lamorena le la masometharo kgweding ya Phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso metlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo gona ka mothobela FM Mošate wa tsebo le
0: boithabiso. This is Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabiso. Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabiso.
6: Re boledišana le ditsebi ba eta pele ba sekaseke le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamoratwa la tabakgolo go Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabiso.
2: Go bjalo ba gešo re tswela pele ke nnete re tswela pele bana ba sekolo dumelang bana ba ka dumelang ka moka lena mowe dumelang ke a le bona le tlile bathuši ba lena le tlo bona wa elesa kere le tlo bona wa elesa ga mamotha ona le bona e phela ka mogole e bonang ka gona ke rena ba goloki ema ke tse motšheletso mooši o dumela motšheletso a re a amogela
7: mokone
2: a re lotse
7: ei mokone wa šiša o boima
2: ee na o reng sori
7: mokone o ka yana Sthembiso hospital
2: ee
7: o ka lla mokone o lebelela ka mo left ke private hospital wa lebelela ya rena ka mo o ka ruta fase wa lla wa rena ka mo nka stand nkišeng ka mo private
2: kore wa tseba motho mongwe o dula Thembisa nkile a mpotsa a re sepetela se o se bona mo dithelebišeneng o bona o kare o bona sepetela empa go o ka tsena ka kwa gare ka nnete o ka lla ke tse nna o tla ba o letša ke monna sorry
7: mokone o tima kore metsi a ela a o bose ka mola wa ipitša re dikontraka tše bona ditšhelete tšebe ba file tsona be ba diša kae ditšhelete mola sepetele se tshwana le Thembisa ka re go tsotse tšhelete ntšhi šomile Thembisa hospital o le ka mogwane ola tšhelete e berekile o bajwang
2: kore ka mantšwa mangwe wena gore banna ba a ba nyakišišwe go tseneletše mo kgonegago tšhelete e ušwe e kgone go dia ditirelo ka sepeteleng sa Thembisa dilo di sepele ga botse kare o ka re bothata bo thomile gona mola
7: ga ba nyakišišwe mokone ba tshwarwe ka moka leano la koloi
2: o lokile ea ke tse o na o bo o reng ona mafelelo ma mo a se kokwe ga botse e fela motheletso mošo re amogela motheletso dumela a re lotšeng
8: ekae topa
2: re bona re na le ena papa
8: o bolela le Phiri mme kwa ka motlhoo
2: dumela Phiri
8: kae toka topa ba re ga gona moši o ka tutago ntle le mollo
2: ya
8: go era gore ga e le gore bakgalake o a bona gore mola go tuta moši go ra gore ba go ditse mollo
2: ya mollonyana ona o gona ona mola
8: ke mo ka ga ile gore ba bona go sna mushi ba ska sena ka re fantse gore ba di tshina go ya bona ba ba beetse go ya lo tsaka go tsa kwa lapelela ditshile gore le di tshile go di go tlhoka mara ba khutse gore go tlhoka ga ba ile lapelela mara a itse go tlhoka ba ile ka tsho o sei pa na ka ba ba beetse na kwa gore na gore fantse ba le bana le go le tshe ke mme kwa lena ka ra ba lapelela ke mo tshile go ra tsho go tlo ga pele ke gore commission go tshe ke di tshalto mo ya di raga di bone bile ya go tshosa kwa ka go tshe di o di o di ke di o di o tshe ntse thati ba tswa tsoma go bolla
2: na gore ije tshimbu tshate mo tshintshi mara ga bone go tlhoga eng ka mang ka mang se tswelle le mono wa matala le mapolisa a o aba a shuma lona se swantse u tswelela nyanye re tse bona mapolisa aba a shuma le u shumisha na ba le mogalabo
8: ga ile gore go na le se ba se bona go le gore go ngxalefetse go santse gore nnete le toka e go thetagale gore ba tsene gore ka mosana gore letsogo la molao ke le letelele le ga o ka ibuya le openg na go kujwa go bona ke go leboga to
2: ke go lebogile mme kwa ke go lebogile phiri e o tshele tshebela FM le go tla ga tshwela Africa ba re le ga o ka ibuela le openg ma o go go tlhono o bona a mangona a tsama a mabedi mararo a ta o bona taba ye a ena mi do fella gona mola magage tshe ba ka la gore ke gale go ntse go llo gore o tsa ke ipusha bona bana go bo khona ga biang gore mapolisa a tswantse go lwantshana le bosini a shumishane le batho ba bangwe ba ile gore nke dikomang ka nna tsa go dira bosini jo bo bia ka ntjwego botlhile dira go amogela le wena dumela thobela
9: e le ga di
2: re gona ra lena
9: are
2: are
9: e le bolela di hethe o nna tswara ka go aya matala
2: e o ja matala e ba
9: tota mulku masema yi
2: ah wan ivan na udari engalam
9: mukoni
2: eh Vincent
9: se lega mukoni
2: ah ke bona le munnu mungo ja di biti ko matala ka kuwa yelo siti ke bona lo udi ile engalam
9: ai murari le muragi murari le na ga sare
2: buluki le muna yelo re murai le o shetse wena wena no re botsetsa ha o re gona go ona wena o bona ditlaba je jwa
9: gore tse ko mukoni ina le ntoka go buitsa se sengwe le se sengwe
2: e fela mo a re gore ya tse gore ka komishene
9: e ke ra komishene ke re sa mo lena gore tse pele ba ne ra tlo go buitsa ntengwe leng go tsa tsing le go ba gore ya tse go e mo tshitse a mo ne le a re a bi giorno a tre in bi giorno go ra tse di di no re go tse a itse ke gore motho e tsitse le se se bontsha gore go ne ntengwe leng gore go tse go buitsa ga ba Rabba,
2: Rabba, molo ona o bona go ra ka tshelela o ba motswere ba motswere
9: a ona ba motswere ba motswere mo go ne ga pe ga ne le ke mo ka ditse dingwe fela rno a mme tlhinto a ntsa de o na le ma go tsa go rutu ya tsu ya ra wa marka ke ditse ke di se ka ba mogomo
2: Agirikala pele magage shumzanzi letela lotto jackpot draws laboraru le wo uka ba le sebaka se sengwe gape sa go ithupela masheleng a jackpot ao a lekaneditswe go ba akanyetswa go diranta tse di milione tse masompedi supa 27 million ao ke masheleng ao e ka bago a re wena we go fetola bophelo bja gago ke moka bophelo bja gago le bja fetoga le semetseng

0: show.
1: Are tsweleng pele batlhele ja re tsweleng pele ke nnete matsatsi a thekenoloji a re dumelela batsho ba re kgona go bona tse dintsi tsa dilo tse di direga o ka nageng ka bophara um ra ba ra di boledisa le lena simo re a le boledisa magageso gore re kwa gore na ga botse lena le bona ditaba jang kudukudu re lebeletse taba tseo di diregago um mo e le gore le lena bjale ka batheletse nako le nako lekgatha tema le rena wa tsebala re boledisa ra le thieletsa ra kwa gore na lena le reng ka ditaba tse motlho mongwe le bonago di direga ka gara ga naga ya rena e le go naga ya rena ya Aforika Borwa go tobela FM ya lekgotla gatsho la Aforika Borwa ke nyaka go lebelela gore na batheletse ba ba re ngwaletsego ba ba rentšhintšhintši ba ba re ngwaletsego ba rea ke bona batheletse ba lekgolo lesome4 ba ba re ngwaletsego moo Jeanette mogadi wa ga Mošia a bo ke molaga maponto mola o riala thobela Dr. Mashamaitele o raka mo dinyakišišo di tshwanetse go ba gona se sengwe le se sengwe sona batho ba tshwanetse go se hwetsa gorena go direga eng ka mantswe a mangwe kore ka mantswe a mangwe ele ka batheletse ba tshwanetse ba tsebe gona taba e lenkile ya rea makobe o fetsa go boleletšhana le rena gone bjale e re ke fete molaetse wa ga o tswa go kua phatlha manoge o mongwe shoke ana senone a thobela Dr. Mashamaitele o ratile commišene ya matanga e tshwanetse go nyakišiša mo go tshwanetse mo go tseneletsego gore matlalao le maumelao bobedi bja bona ba humane bjang dikontraka tša kgoro ya tša maphelo ke mang wa ba a dirago dikontraka jeo di tswelele ga botse pepeneneng taba tša tsona di sepele ga botse a ke dikontraka ka nako ngwe o kgona gore ke dira kontraka ya nama ya palelo ke mang wa ba a kgona go fetisa dikontraka tše go di kgone go sepela ga botse peter madibela show le ena ngwalele a re hashtag tabakgolo thobela fm Dr. Mashamaitele bona le motsweletsi wa gago o ratile dumelang nna ke nagana gore komišene ye e tshwanetse go nyakišiša kudu ka dikamano tša kgwebo magareng ga bobedi bja banna ba ke bole ka Kate Matlala le Hankwane Maumela ke nna Peter Madibela ga geswe ke mola sekele go golang mamelodi ga botsebotse ga e ke tswa sekgono wa barwana ka lekgwara o mongwe shoke Lillian Ramabele le Sofi a re go tseo mokone ka mogašong le o ratile number 2 ee batho bao ba tshwanetse go nyakišiša dinyakišo a di hwetse gore na nnete ya taba e reng gore na matlala le maumela ba hweditse dikontraka tše ka tša kgoro ya maphelo ka tsela ya maleba na Lillian Ramabele le Sofi sokodibeng mabulane ka kua mošate ka kwa gore ke a leboga o mongwe shoke Maropeng Romeo a tlhobela mokone ke ya raba putišo ya pele wa tseba ke ya dumela gore komišene e tshwanetse go nyakišiša le go leka go hwetsa gore na batho ba botsebotse dikamano tša bona ka gore ga bjale a re tsebe gore na ditšhelete tša gagwe tša dinto le dikoloi ga re tsebe go nna di tswa kae le ko komišeneng go a nyakega gore ba bolele nnete e tlogao e tlhoka bana ba phefo gorena ga botse batho ba go direileng ka bona Maropeng Romeo o ngwala a le ke Maropeng Manamela ka Northern Cape o Northern Cape ga a bo ke kgatlo kgatlo ya matlala ee mogotlhong school ya sekolo sa mogotlhong ke tseba ga botse bolokile e nngwe šhen ke ngwadilwe mo ke Allan Mabotse a tlhobela Dr. Mashamaitele o ratile ke kana madumiši ao bagešo ke bona o ka re go botlhokwa kudu gore komišene e ya matlanga e nyakišiše ka botlalo gore na matlala le maumela ba ile ba hwetsa bjang dikontraka tša bona ke tsona ba tla kgona go humana na ke ka nako ngwe go dile dikgopelo tša go humana dikontraka o di dia bjale ka mang le mang le mang le mang e fela o tsanya ke ya gore botsebe ya gore ka gore kware lena banna lena le bomenetša jo bongwe yoo lebe le bodia ja o mongwe sho ke nnong tshekiši Milton a re mokone we number 1 ke tshwanele gore dikamano di tshwanetse go nyakišišwa ka botlalo nna ke tswa ga matlala madietane ke mo Pretoria ga mošomomo ke le thieletša kudu Dr. Tobejane a thobela ke atamiša mokone komišene e tshwanetse go nyakišiše gore kamano ye ya bona ke ya eng le gona e tswa ka e thomile bjang ke nna Tobejane mo Mogale City ka Gauteng o mongwe shoke lesiba James Comfort wa ga Modiša a tlhobela Dr. Maloko Mashamaete go tele kgadi a ditloka mo uwe o ratile ke kana ke nyako tšea pele mokone le ge komišene e ka tsinkela go tseneledi.

0: dikamanong tša bona Cat Matlala a ka se ntshe boladu sekakung monna ola wa gana ka nnete yo a le tlhompang ke nna banna e bana ka mantse a mongwe banna ba mo thibeletse mola lera gore a ka se kgone go ta ka nnete o mošo ke Morgan Lawrence a thobela Dr Mashamaete ka mogašong mošate le wena kekana um ba re ke mmakekana makekana o gona o ko morwedi ya mmakekana o ei ba Dr Moloko Mashamaete nna ke nagana gore komišene e tshwanetse go nyakišiša se sengwe le se sengwe ka bobedi bja banna ba a ba tshepagale banna ba ke ngwala ke le mo bombela ka Mpumalanga province o mmošo ke Mothemane Rosina re kgotso Mokone le o ratile komišene ya Madanga e tshwanetse go nyakišiša ka botlalo gore na Matlala le Maumela ba ile ba khwetša bjang dikonteraka tseo ba tshwanetse go ba ba dikgweditše gona ka kua Gauteng o mmošo ke Mokgadi Maria e re ke bone ke Evelyn Lebepuong a re thobela Dr Mashamaete le o ratile ke nagana gore a ba nyakišiše ka botlalo bobedi bja bona ba ba nyakišiše kudu yo mongwe le yo mongwe a ka thelelwa ke leleme a bolela ditaba ka moka tsona ke iputša ona nkane Maumela o a senke a no o tla ra mmona le yena ra kwatša gago molato ke ka ba e le eng
1: ntšha bogare bja gago bjalo ka seapee le spa kgwetša phokoletše ya go fihla go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa sunflower goba canola oil ka 69.99 fela e tee ka karata ya di-rewards goba 2 kg spa french goba chicken poloni ka 49.99 fela e tee ka karata ya di-rewards go thoma ka di 24 august go fihla di 7 september ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
2: Laduma Hardware e gantsa ka go tlisa ditlwele tswa tse boleng tsa mehuta khuta ka theko fase gape o kgwetsa di points le diphukuletso ge o šomiša Laduma loyalty card kgwetsa gago legono ke mahala kgwetsa 3.6 meters corrugated iron sheets ka 139.90 fela 2500 liters ya Africa water tank ka 2299 rand le 100 liters solar geyser ka 4999 rand 90 fela o tlhoka mokitlana dira kgopelo ka lebenkeleng legono
3: Laduma where you safe and score. Kikaba bunyakana lele filo la kusora na madiro waga wota wota si lebele na kule SABC Auditorium ihona kusora conference workshop o jitucho patrosho kwa mkituko mwolo umuwe kere SABC Auditorium inalidilo kamo kaji uditoka o onale madulo wa mainchi lididili shwa cha ukukanya batuka mkwa teknoloji kikore
4: audio visual equipment
3: kukupela kushumisha SABC Auditorium kwa mwubutisha lele leke huu 015-290-0274 kwa mkawrime na email huu Rikoto R at sabc.co.za
5: le ke letjatji le a fa sebola
6: sonta reng sona se khole ke letjatji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke le Dr NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
7: go mena o tlaba a re mosadi o di kana di tshwe ke bomang
8: o ya kae le bona ba go thusa kaeng ba go hola kaeng
7: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re go gulisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
9: basadi bao ba rwele malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
5: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: oke ile re tela pele magagešimetse ke lesome yela gona go ya go iri ya lesometharo ka iri ya lesometharo o tla boyas tembiso maebela a re fe ditaba vosmos Cat Matlala le kgono ge ke mo lebeletse monnong a ke khumane mo a ganago go araba dipotsišo go tshwana le bekeng ka bo la bobedi kua mo ba re a nyako o itatetšane a ke nyako o itatetša ka selo nyako o tlo araba dipotso tse le gore tatake di ntatetša ka ditaba go tswela pele magagešo go na le mo motho mongwe le bona o kare ei monna o na le ntho yo nngwe motho mongwe ba bangwe ba mmolite ba re o na le motheledi mongwe wa dile a re ae monna o ka se bolele dinnete tsa tshwanetse a di bolela motheledi dumela lekae pagole
10: gona le kae mokone mokone ke tsea ya bobedi mokone
0: pagole eban pagole a di gore ke tsea ya bobedi yanamaile na bane a rese ulugile ere ke bone ka mo tlhakong le rona re ka tsala lebe o theletse thobela FM ya le gotla gatlhola Afrika bo dumela mo theletse
10: thobela tota mo shama itelo rapi
0: dumela Andries
10: awo ya dumela tota mo shama itelo
0: thobela
10: tota mo shama itelo go ya ka nna ba tsana ba sone ke ba nya kishu pe lo bona gore ba khone go fetjana nnete ya taba gore ba tla go nna tsana ba ya ka jwa ke ba bu check out e gore a jiri mo di sauti lo di tsama
0: ka mantswe a mangwe le nagana gore sa dileng gore santse o bona maumela a dutsimola komišene
10: ee bothata kore ba ka seke ba mmitsa ka gore bualo ge ba bitsa ela ela le ene o bitsa wa bagolo gore a re ba tlo swara ka moka bašwara re tsena batho ba re tlhokomedieng
0: ebaa lenyake ba bagolo ba e le gore le bona ba ka ba ba tsentšhe seata ka maara a ditaba tse le bona ba bitswe
10: ke ka mokgwa le bona ba sa bitsiewe ka gore ba tlo tswelela jalo ba fisa Dr. Mashamaite gore nnete se ke a tswelela
0: ele komišene itlo gomela ditaba tse di se di butsumose
10: no komišene etlo go rarela ya ditaba tsa nyamalala
0: banna we banna ba le ba duletse mahala mola
10: mola Dr. Mashamaite nnete re ka se ikgwetse
0: go lokile Andries ko okoele mola ke be ke gano tata le ditaba tsa gore taba re ta e kgwetse ka bale ba matlanka ebjale lena le rata sekgwetse taba banna ba ba rarela ema re ko mosho dumela motlheletse a amogela
10: senyaka go bontsha mokoni gore mogalasi a matlala o na le melato e tlaba e sa fetago masome a mararo tsa diphoso mokoni ke fela molate mogologolo e le gore kere bona a le ka koa a tere oborese orange e le gono a le ganamo ke molate ona o wa taba e ba sepetlele le molate o ya go leka go bolaya legarele le la mammang jalo a o kgonee go mokoni gore ba seka ba nyakisile ka taba e taba sepetlele gore go fetekeng ka re ke yona taba golo go go tsebagore ka re e swere maseleng a mantsintsi mokoni re bala boma 220 something dilong ke tlhaletsentsi ka kudukudu mokoni e santse re nnete maselelong itsebalego le gore na le ena mogalake wa gamau ba tsebanela jang tšhalete ba ba ria jang maredi jang mokoni
0: kogore banna e le gore phogole le wena motho mongwe o ka ba le saga o ka tselane nngwe re ka bona te lengwe le wena e re o nyaka gore o batlamele komišene
10: ga botsetse mokoni
0: aba ko okwele kogore ke setse ke boledisa ke taba gore batho ba ba humilego motho mongwe go o humile gabotse ditaba jaago di tano sepela gabotse e fela go o humile e le gore o tatetswa ke batho ba go tshwana le baum o kane go humana o dilo ba bothateng ka bakala gore tate nngwe ba dilo rena ba rena mona moketeketo wa motseba na wa re e ke a motseba o motseba bja wa raa ke no tseba o mmona ya ba e le gore motho mongwe a o teka ditaba tja nnete ka gore o kane go humana na lwena dile ra ba le kamano ya mokhutana o mongwe
11: dilo ka moka tša gore re fetole leano aya o ikgafiša o karena le ditamarago tše
12: mara bona o swanetse o bona o be botlhale ka gore sene se o se naganang go ka setse karolo ga botse ba tlo oketsa dose ya injection le dipidisi tšalang then o gona mo go a felela sa ruri mampane ko o tša nnete
11: ga o ka mokgwa o mongwe ke swanetse o dira se sengwe
13: ke tša llaboraro letša mahlakong theletša ka kwatara pele ga ira sesai koratho eita mahlakong bošego bja llaboraro le
0: a re tsweleng pele bagešo a ke tse o na le sa gopola na gore radio station ye thobela FM ye ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa ape mengwaga anong ke ge e kete ka mengwaga e masometshelatsela
14: are thobela
15: mo mengwageng e masome

0: di pledishano ba ba mo ba ba di tsana ga moagishane Zimbabwe ba u bala go gakane go nkantlanyana ga mabala a stishi sa mapodisa sa mangkweng ka ntlanyana ga polokwane mono Limpopo ba ipileditse go mmusho wa naga yeo go ba abela senamelo a sa go ba rwala go ba isha morago gae tshe le tshe dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela moshato mogolo.
1: Julia di loka moka cha re fetulele ya
2: ah
1: wa ya u ikhafisha o karena ti tamara go tshi
2: mara bona bona o sone tshe bona o be botlhale ka gore sene se o sena ga nang go ka tshe ka re loka botse ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsa lenda no kana mo kha fella sa ruri mampane
1: mo brande
2: go bo tsa nete
1: ha ka mo go mo mo ke sa ntshe ga se se mo
3: ke tsa laboraro le tsa mahlaku mo thile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora to eita mahlaku mo shego bia laboraro le

0: batswadi bao ba rwele malapa ba ba isha bana ba bona dikolong ntle le thusho ya motho
1: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fitlha ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: long go tswa go dala lomkhitsi ya dala lomkhitsi ka se go ba lebeletse go bona beleng gore batla go botsa go mora gore go meleng gore thobela fa mo itswa gona lenyalo ke selo se se botsa go kuisha gore ke ka lebaka lang o tsena ka gare ga lona metsotso ke le somere ke la go irele ya bobedi nna ke le mangoko baby ke go boditse ka re re go tsena unisa meleng re go boletsana le prof puleng leng ka bula re ka gore ka bela gore mokete we leng gore batla ba kete ka basadi ka mokaba 1956 ba ile leng gore ba gathile tema go akaretsa le bo Dr. Sophia De Bruyn gore basadi ka moka ba dikitse masoma mabedi ba batla beng ba le mo ba ile leng gore ba sa le gona le ba ile leng gore ga ba sa le go ba ketekwa ka moka re ba hlompha ka bakala gore rena ba bang ba re gorretse ditsela gore re kgone go ba mo rileng gona le tshatseng la le khono ke ka mogwe leng gore nna le wena gona bia le ramogela prof re na pereke gore ka bela gore go tla be go diragalang prof re lamogela go ba le netso bele fe
1: dumela mangoko baby o kere kere thobela kere khotsong taneng ke le boha se ba ka seng pileng sona gore ke tlo bua le lona nna ke bua sesotho
0: bua sesotho mmelo ko lo ha o bua sesotho nna ga ke bolela sepedi ba tsheletse batlo rekwa lena le tlabe le kopane bjalo ka unisa le legotlala dikereke ka mo Afrika borwa go hlompha basadi ka moka ba ileng gore ba gathile tema ka 1956 nke le re botse gore ka bele gore morero wo le tlotloleditswe ke eng se segolo mama
1: Rona re le University e kgolo ya South Africa re leboa ho fuwa ke setšhaba tlotlo ya hore re rute setšhaba ka tsebo nalane ba re ke history empa le tsa bophelo ka nako tsohle mme tse ding tseo re batlang ho di etsa kore tseleng ena ya thuto re tse gore na ke sefeng se re ithutang sona go setšhaba ka 1956 bomme ba ile ba tsamaya ba na le tumelo ya gore batho ba rantsho le botlhe ba bopuwe ka setshwantsho sa Modimo mme ba tshwanetse ba le puso e hlomphang botho ba bona le nalane ya bona ditalenta tsa bona le o ba mmopo wa Modimo ba ile ba ya mola ba jetsa bana ba hatelli ba maburu hore le keke la hatella setšhaba la hatella bomme la nahana re le bomme re tla thola ha setšhaba se hatelletswe ho sena toka ho sena tlhompho empa ba batho ba sa hlomphuwe le ho feta mme rona re le unisa re ile ra bona ho le bohlokwa hore kgwedi ena ya bomme re leboge bomme bana ba ileng ba ba le ka spedi ya ke tsebe le bitsang ba ileng ba ka sekgowa ba re ke courage determination or ba ileng ba ba le ya hore ba tle hore ba lwanele toka ka ranaga re ba hopole ka tlhompho re ba hopole ka lerato re ba hopole ka dingolwa mme re hopole haholo re leboe haholo moetellipele e mongwe wa bona mme Sophia De Bruyn a santsane a phela ke nnete go ntse ona le bomme ba e bang ba ne ba le teng mo matching ba neng ba latelela bomme Sophia De Bruyn bomme Josie Palmer bomme ba bangata ba neng ba tshwaragane ba tswa ditumelong tse fapaneng ra bona o le botlhokwa le South African Council of Churches gore re gopole gore motheo o ne ba thusa gore ba be le sebete sa o lwanela toka e ne le tumelo ya bona ba ne ba tshepela go Modimo ba ne ba tshepela go mmopi ba ne ba dumela go ba ne le bona ba bopuwe ka setshwantsho sa Modimo le setšhaba sa rantsho se bopuwe ka setshwantsho sa Modimo ba lwanele toka mme re tlo ba leboa e be rona re re lona ba batjha le ba banyane le ithutang tseleng ena ya toka eo bomme ba e lwanetseng ya ba ya re fumanela democracy o puso ena eo re phelang ka yona mo ditokelo tsa rona tsa mantlha di leng teng
0: la tsiba prof ge le fetsa go bolela ka ba bomma ba e leng gore ke baswa le ba banyane seo se ntlisa go tlhogo e leng gore lebeletse gore monyanya o go lebeletse gore go fetisa molamo mengwaga e masomešupa ya sebete se go fetisa molamo go raya goreng go moloko o moswa wa basadi ka baka la gore go na le basadi ba banyane ba e leng gore ke baswa ba ba sa kwešišeng le gore ka 1956 go diregileng
1: re batla go hopotsa ba tshauri tokoloho ena e ba ifumanang ha ba kena dikolo tsena tse ba dikenang kana go tseding ba dile ba thuswa ke mmuso hore na ba tla ba le dikobo tse khutshwane o bana le tshelete mahabo bona ba ske ba inkela ba ske ba inyatsa ba tsebe hore ke mpho e kgolo eo ba tshwanetseng ho inkela yona matsong a ba baholo ba lwanetseng toka mme le ka nako ena e re phelang ka yona mathata a mangata re bua ka mathata a tlholego re bua ka mathata what they call climate change re bua ka mathata a dipolitiki tsa lefatshe ba bang ba e bitsa geopolitics re bua ka economy eo ho bonahalang ho na le growth empa ho sena mesebetsi o mesebetsi le menyane re bua ka batho ba banyane ba seng teng dikolong tse kgolo tsa di-university ba seng teng mesebetsing mme seo re tshwanetseng ho ithuta sona re le ba batjha le ba banyane kore tsela ena eo bo mme Sophie the Brain le bo mme Joseph Palmer le ba bang ba e kgathileng e hloka hore re nke thuto ho bona re tshwarisane ka matsoho le ditšhaba tsa bo rona re sebetse ka thata ho sebeletsa toka re thuse moruo wa setšhaba hore o atlehe re lwantshe tlala bofuma le ho sebele mesebetsi re bone hore ba fuweng thuto le ketelle pele leadership ba sebedise ketelle pele ya bona ho sebetsa le setšhaba hore re hahe the institution tse tlo thusa setšhaba hore se tswele pele mme mosebetsi wa bomme he le batjha ba bomme le our communities ha di a tshwanela ho fella fela ka katleho ya rona re le bomme o re le batjha ba banana ga sesotho e batla hore ha o na le ketelle pele o una le lehlonolo la hore ebe o leader society ya bomme kerekeng o leader society ya youth o prefect ya ausi sekolong o kwena tsebang ho bina o a tsebang science haholo o nke ketelle pele o ithute ho bomme o sebeletse setšhaba empa fela e seng setšhaba sa South Africa le setšhaba sena sa continent ya Africa hobane rona re le ma-Africa re tshwanetse re hopole moo re tswang teng re hopole hore slavery o tlhekefetso ya batho ba batho le kgatello ena ya apartheid di dula di ntse di itlhagisa ka mekgwa e fapaneng mme re bone le ka nako ya COVID-19 ma-Africa go ne sa lebelela gore re tla phela ke ditlhotlheletso tsena tse tshwanetseng di etse ba banyane ba tle ba tsebe gore sekolo se molemo ha se a tshwanela fela gore re ithute for nna ke le puleng fela ba ke tshwanetse ke ithute gore ke be molemo ka lapeng setšhabeng continenteng le lefatsheng gore batho ba thari entsho ba tle ba tsebe gore toka tswelopele leruo go haha setšhaba ke dintho tseo bo mme e leng karolo ya tsona tseo ba tshwanetseng go ba karolo ya tsona le bo ba tshwanetseng go kopa Modimo ka nako tsotlhe gore o ba fe maatla ba tle ba seke ba senya ka nako a re shebile dintho tsena tsa bo Madlanga Commission re tswa dinthong tsa Zondo Commission re bona ka mokgwa o ba etelele pele ba nang le gore ba lebale setšhaba seo ba se etelelang pele ka diqeto tseo ba di etsang
0: la tsama prof ke sa letsene ganong re ya ditabentjela tsa iri ya bobedi ke nyaka le prof buleng leng ka bula nke le botse ba theletse gore monyanya wo o mogolo wa go kiteka ba saidi ba 1956 le ya go tshwara kae gona le memile bomang ba ileng gore ba katla mo batla ba ithuta tse dintsi le ba saidi ba ileng gore ke baswa ba gone go ithuta go tswa go lena le bo Dr. Sophia de Brain
1: nna ke le bo ka o fitisisa mona campuseng ya Macalmac Unisa main campus re tla be re na le bo mme Sophia de Brain re bema batšha re bema bomme ba kereke re bema botlhe bomme le bontate ba thabelang nalane ya South Africa ena ya bo mme hore ba tla UNISA re tla be re qala ho registera ka 8:30 ho tsasa ne botle le amohelwa ZK Matthews Building ya Winnie Mandela Building mona mo re tlo ta re keteka mme re na le shongwe le UNISA choir tseo di tla be le tsona di re hlabolla re kopa letle le tlo ikutlwela ka ditsebe tsa lona ba sa kgoneng go tla re kopa letle le mamele le theeletse Thobela FM yona e jereng setšhaba ka thuto ka tsebo le ka tsotlhe tse monate letle le mamele gobane re tlabe re le teng mme re kopa gore re tle re tsebe gore re godise ba banyane ba tle ba tsebe gore re sebeletsa naga ba sebeletse naga le bone.
0: Prof Puleng Linkabula nena ke le bo le nako ya lena tla UNISA principal and vice chancellor tshedimsho le re fang yona e re dira re bjalo ka basadi re tsebe gore ga renya gore re ka setsoge re le ishitse fase re tla dula re hlompha moshomo mogolo le leng re tswela pele go dira lo leng re bo Dr Sophia de Brain ba o dirile le basadi ba bang ka moka ba dikete tsa masema a mabidi ba 1956 re le bo le nako ya lena prof
1: ke le bo a khotse ya te bo me ba be thank you ke te lipili tati se se chaba relevo
0: re lebogile tlhekotse mo tsetsere tselo go ireli ya bobedi rena pere lebego tshe re go gore di fetogile biang.

0: gizara ya gago e be e tlabe na le metsi a go fiša ga nkabe batho ba bangwe ba sa ke ba imetša transformer kudu ka kgokagano ya bona e o sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bangwe ba di sentše bakeng sa gore ba humane koporo setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bangwe ba be ba dutse ba gokaganyetša dimitara tša batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetše tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senyetša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps pološa transformer ya gago pološa maphelo
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yeo e dumeleletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Shate mo go nya phato ga re kete ka basadi re kete ka mogekolo yo a garile go ditheto a tsebetse ka thebong la nkwe e le go khoshiga di malo go be IV masrumule ka go ipsine ka tshwantse tshutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masrumule ka phokwane
3: malo go be sa madima ba sa ipsine ka bolo bona ga kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola khoshi
4: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tšela re di boneng
3: tse gore nako kgosi a fetsa go thuntšhwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo swa re maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantšiwana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
4: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
2: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tshutumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la masome tharo kgodi ya phato ba ke wa ke tpedi masome pedi tsela go thoma ka metso mehlano go itlwa go iri ya boshupa boshego go ona ka mo thobela fa o shate o tsone mo ntabi sho

0: Balagan dyan. Fizz Guayong, nilisan na yun. Aw. Kusa zong, kusa yung bong sa zong. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ka le. Kung na kum. Kanja na kum futa ngayak.
1: Kung na kum, kocha ko ringo, madlingo, sike ilong rey, dira ko na lona rifle mitsungi masumi pedi. Taro fala rachal ko irele ya bobeidi, woy balin na ya Tebel FM. Kore le kono le se swaka mikiteko. Kocha ka yunisa le kore ilong rey, kilo kotala di kereke. Vial gona, kukubuche karamorza na wana rosa na kocha sa mula wena. Arno se kamela tufela, rikete kalaka mkwe ilong rey, femi jirmi mwa gailo gona, ibli sa chwela pilo ko yutsina. Akira wana okolo gore kirele bo, nta tempela ba wana pe pablo lishane lona bakotamishi chokolo gore ba gona gaba arumeleja. Batlile ka sivi. Mo e leng gore nyaka go kwa gore ka bele gore na tseetsa molao ba dithomathomile bjang ka baka la gore go o lebeletse wa kwa gore ba thomile ka 1986 nna ke re le gane mare a se 1996 ba re a emang koko 1986 mo e leng gore ba thomile ithomile ke batho ba babedi fela gone bele ba kgonne go ba le bašomi ba go lekana le kgolo a ke dumela gore le go feta ba ka ba ba feta e ka bale gore se segolo se e leng gore se le tlhotlheleditse go thoma feme ye ke eng tlhe banna ba gamphela
2: Thobel mankoko pele
1: ise
2: Ilare ka 1991 go fitla go 1993.
1: Eh.
2: Ka ba mo tshotsi simola nnebo.
1: Okay.
2: Ge ke le mo tshotsi simola nnebo ka le moga ntwe te.
1: Mm.
2: Gore mo tukulogong ya nnebo sekukhune khorobo stala marble hall. Ga gona lawyer ya mosotho.
1: Oh.
2: Mo emeri wa mosotho ga gona. Wa ba le gona o bana ba o mte ya le kwa Donaldson mara asana pe a la le mushito
1: okay
2: yo la gare ke tloga mo ke ya tshwane ke lo go thwasa gore ke be lawyer gare ke fetse ka mo ke tloga mo
1: okay
2: ka gore ka sekgwa ba re there is an untapped market
1: wow
2: so ke se se dileng gore ka 1986 ke boe mo gare ba thobale ke ba bone ba hlaka ba sokola ga bana mo bakallela go gona ga gona mo baka go ya gona ke bona le mathata a simolao
1: Okay.
2: So kare a ke bo gae ke tle ke ba thusa.
1: Mm.
2: And ke se se ntlotleletseng gore ke boe Groblersdal because batho ba ntse ba butsa gore why Groblersdal.
1: Okay.
2: Na ke yona tropo e no shebe le gona mo tukulogong ya sekhukhune.
1: Okay.
2: Ke dingwe le kgole kwa Bekkersfort, Middelburg, Witbank le Polokwane.
1: Mm.
2: So tukulogo ya nnebo ke ya kgolo. Ke kgolo and hela batho ba ntse
1: Okay.
2: Ene gona lawyer.
1: Eish. Ka yona nako ge le ne le ba le tlhotlholetse gore ai ke ya go thwasa ke nyaka go ba ramolao ke nyaka go ya ke thusa batho ba. Le be le bona gona le melato mohuta mo e leng gore ya diragala batho ba lla ba tlhoka thuso.
2: Se ke se lemogileng ke gore mola tikologanya nnebo.
1: Ee.
2: Melato ya bona e be fapana le ditikologo tse dingwe tse ke di tsebang ono sona le bo mankweng.
1: Mm.
2: Melato ya bona e be le melato e leng gore ke ya ke tla re ke ya mohuta mang. Gore go tshwana le tsa bo manager.
1: Okay.
2: Mara ba di ya bo manager e seng bo manager tsa go bapala.
1: Mm-mm.
2: Gore fraud at a high level.
1: Yo.
2: And gape ke le mo fitla gape gore gona le batho ba bantsi ba e leng gore ba na le melato ya go tswetswa, ba na le melato ya go bethwa, ba na le melato ya go tshwara ke mapodisa, bjale le bjale.
1: Mm.
2: Melato e ka moka le ba leng gore ba nyaka go tlhala mangkoko.
1: Oh.
2: Ee, be ba le gona.
1: Okay.
2: So ka le mo a gore ka gore ge o le o dutse ka mo o le maintenance officer.
1: Mm.
2: Batho ba ka mo ka ba tla ba go bontsha le mathata ao. Ke mo ke le moleng gore mo gape batho ba ba nyaka thuso.
1: Okay.
2: O sentse go bele mo emedi.
1: Wow. Ga re lebeletse gona bya le ka morao ga mengwa ga e ka mo ka mo leng gore re kete ka family ya lena e ya tsa semolao. Re a tseba gore le thusa batho ka tsa rafo, batho ba leng gore ba go bala ba le mishumong, batho ba leng gore ba ba le melato ga tlhanong le mmuso ga re ga tsedingwe. Ke melato e me feeling gore gona bya le motho ka re oh, le ga le ga ne bo gona le ditlhalo bo ra molao ba e bo gona. Gona bya le ke me feeling gore motho ka tla go lena re kena le botshata bya le bile la motho sa ka bona.
2: O se tsho boletse ka tsa rafo. Ke tla bolela ka e ya ya mapodisa ya go swara ntle le molao
1: oh
2: wa hlahlelo
1: mhm
2: go ba wa otliwa
1: mhm
2: ke tla bolela le engwe batho ba bantsi motlhomongwa ga ba ke ba ile mo ga gore ba ka claim
1: okay
2: ya go lomiwa ke dimtsa
1: oh ntse ya mang koko itswile ya ya mola strateng ya le mamotho
2: yes and then le tshedi ngwe re ke di sleep and fall o role ka mola mabenkele
1: eh
2: khantho go tshologile o ile mola wa gata wa thelela wa robega noka
1: okay
2: le tsona tse o ra di dira tsa kalafi ya bo shaidi
1: eh
2: wile spetlele ba gona file go bua mo jwa lo shasharakane
1: eish
2: ka ba ka la go sheri jwa bona re bua gape re diri tsela tsa gore o re o sepela o wele ka moleteng o leng gore ha wa shireletswa
1: oh
2: right ge gona le bora kontraka ba e pa melete mohlomba bia di pipe ba swantse re ba bone gore ba shireletsa molato gore o se ka bona ka mogare ga bona nako engwe o ka re o sepela ka motoropong go na dilo sedi ba re ke di-manhole dikhurumelo tsela tsa go khurumela
1: mogare ga ditsela
2: aa ge e ka pšhatlhegoro ya sebe gona wa re o feta o sa bone wa wela ka mola o roega oba wa gwa ke mo re tsenago jale
1: ape letlhalositse tabengwe ya botlhokwa ka baka la gore re wela ka gare ga melete bana ba rena ba wela ka gare ga melete re go batswa ke di-pothole ba bangwe ba bangwe ke gona mo e leng gore bo ra kontraka ba šoma wela moleteng ngwana o ba wa thinyega a re tsebo re reye kae ke nogore ai gore a re beke sa bone re tla tseba gore re lebe kae bjalo
2: ke leboga gore o boletsele ka tsela ditsela tsa rena gone jalong ke tse e leng gore ga se tsa maleba
1: ea
2: ge o ka re go otlela sefatana sa gago wa tsena ka gare ga pothole kolo ya go ya senyega goba wa gobala o tle mo re tlile go thusa
1: wao
2: ge o ka re o reila sefatanaga go na le nako ngwe go tsela gore tsela e ga ya high level ka sekoa ba re ke di-indentations o go tsele gore wena o tseba tsela e le level e le flat ga e fitlha kwa gone e molete wa go ntšha taolo wa gobala le kolo ya go senyega ba mmušo ba e leng gore ke bona ba tshwanetseng gore ba lokise tsela eo ba tla kwa ka letlalo
1: datemphele difatsenaga tsa rena re di pakile di robegile di tshentswe ke ditsela gora gore le gona re ka tla ra leboledisa okay a re boleleng ka letshwere taba ya ge motho a na le molato kgatlhanong le mmušo go ba le sepodisi a re tlo e boya ka re tlo ke temela dintle tsa ditaba ge re boya ra tsena ka gare ga yone ka baka la gore ba bangwe ba na le gore motlho mongwe ke bile le swele ge o tlo botsiša gore ke ka lebaka la maphodisa re le go go tshwara o betha ba re gao ba rile ke be ke telela o mongwe ba nne re ka kwa diseleng ba raoa ebile o lobile bophelo ba re go tlhagileng a re o lwele le batho ra se tsebe gore nete ke efe re tlo tshwara ntlha eo ge re boya gone bela re ke timelele go se tembisa maebele a re ke gore di fetogile bjang se

0: ditaba tsa SABC ye weekend ho isa tiro le tlhako
1: magareng ga tsona mankoko be re ka letela tsa gore mo presidente wa kontralesa khoshe la Mek Mathibela Mokwena o ipileditse go ba etapela ba setjo go netefatsa gore go renwa moya wa khutso le democracy ditikologong tsa gabo bona go dumella ba o batla ba go ba pengishanela dikgetho tsa mebusho selagae go dira bjalo ka bolukulugi mokgatlho wa baoki wa dinosa o tlhalositse kgato ya go fegwa ga motlhankedi mogolo wa skema sa thuso ya tsa kalafo sa bašomi ba mmuso e bago James ka boripana Stan Molwabi bjale ka yeo e belaetšago ka go le lengwe Aforika Borwa le Brazil di lebeletse go maatlafatsa setswalle fao go letetswa gore ditaba tsa go ama kgwebišana di epša di bešeletše ga ešita le makala a lefase di tlhwedile setlhweng sa dipoledišano tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
0: Heinisberg.

0: Aki ana tswela FM go mshato wa tsomo le boithabisho. E leng re tswela pele ke go keteka kgolo ya FM e leng re ke ya molao. Ya mphela and associate mo e leng re ba bona bo ntate bo di simphela ba leng re ka nnete re nyaka go ka gore ka bela gore bona ba khonne byang. Ba hlalositse gone be le leng re tswela pele ka yona ke melato e leng re ba itshwara gona mola ka bakala gore hey FM ya bona ke kgolo. Go fitla ka pele re be re topile mola le mola re nyaka go ka gore ka bela gore go bethwa ge ba go golega ba go bethe ba o le ka kwa diseleng o go bala go ba felletse ba re o latlhegetswe ke bophelo bja gago na tokelo ya molle gona mo ke efe
1: Thobe so ke gona le taba engwe ke nyakang go tsa batsheletse ga ntšhintši re bona batho ba e tla gore na ba nyaka thušo tša go swana le teng mo e leng gore ba ile ba ba le melato ya go swana le go bethwa ke maphodisa go ba golegwa ke maphodisa ntle le molao
0: okay
1: mara kana go ba tlankana ba tla ile gore molato wa bona se tshobodile oh ba le tsebang gore ge le na le molato ge o le motho ile gore o mogolo 18 years and above
0: okay
1: molao o go fa mengwaga e meraro gore o tsentse molato o claim kgatlhano le mapodisa
0: okay
1: ge ile gore o sa se tshotswe matlhala ga ding 3 years ela ba e bala go tlogana go o bang le 18 years
0: Oh.
1: So kama ntjwa mang go lo monyane go ba minor as they say.
0: Eh.
1: Molato wa go boele. O tlo bona go thoma go re mengwa le mirare re bala go tlogana go ba le masomo masomo se swa ya mang.
0: Ke rata mo go le tlhalositseng ka bakala gore ke be ke le gausi le butsha re molato nna re tsaba ba re molato ga o boele. So le gore o bola biang ke rata ka mogoleng gore le tlhalositse ka ona re thoma go kushisha.
1: Tsore.
0: Ge le gore o sa seleka o ka tla sa mengwa le semo se swa ya. Ge le gore ba go tshwere ba go bethile go semolaong ba diriletse ka moka tseba gore go thoba mengweng ya le semeswai ke meleng re tshwantse o maemo ka bakana ge ka feta meraro ka morogo ya le semeswai o bothateng
1: se se gape se ba santse re ba setsebe se se
0: eh
1: ge o na le molato kgatlhano le mmuso
0: eh
1: o santse re o ba fetse bisho
0: okay
1: go ditse tshilala go go tloga tsa tshile molato o diragetseng ka ona go ya ka wana molao wa Institution of Legal Proceedings Against Certain Organs of State Act 40 of 2002. Now, seo se ra gore se ba fe nako ya gore ba kgone go nyakisa molato wa gago. Mara empa ga e le gore o paletse go ba fa tsebiso go ditse tshelago di sa ba tsa fela. O ka tla wa dira kgopela ko kgorotseke gore aowa ntumelele ge e le gore nako e le ka e fetile. Mara o swantse o robele mabaka a go kwagala.
0: Ntatempela o mongwe o ile ka morago ga dikgoditse o tshela go bapele ga ga dikgoditse tshela di feta ka bakala gore molato o dirilwe kgatlhanong le mapodisa mapodisa a le mangwe a mmusetsa morago ba mmotsa ra gone ka mogore ka go thusa ba maraba ka mogoba marabang ba moraka molagorong ya sepodisa ka morago ga mengwaga meraro ba emene o kopana le lena o kusa gore ao ga botse batho ba bantshoma ga botse go na le ka mogoleng gore a ka thusega ka gona
1: madimabe ga gona ka mogo molato wa go bodile ge e le gore ke motho mogolo ka mogokise ke boletse molato ela ya dikgoditse tshelela ke go ne o ba tsebiša a se go thoma molato molao o re pele ga ge o ka tla wantšha ditagafala kgatlhanong le mmuso o ba fe tsebišo kgoditse tshelela a go tloga tšatši le molato o diragetseng ka ona gore tsebang gore ke tlo lesua
0: aneeoela
1: wa thoma wantšha ditagafala ba tlo gore gona ba re aa o tabogile magato a itseng so go ra gore o tabogile pele ga meropa mogala be boela morago o thomeleswa
0: a re nape re latele magato nao motho o tshwanetse gore a direng sa mathomo go fitlhelela mo e leng gore jalo gona ge ke tla ke tshwere borramolao ka letsogo ke ba ke ratile magato ka moka
1: aa ge o seno o tswa ka moo ba ba golegile ka gona goba ge o seno o fola o e tswa sepetlele ge e le gore ba go teile
0: ee
1: dira gore pele ga kgwaditse tshelago di fela o ye go bona ramolao ka o ramolao o tla re go bulela faele a tsa statement sa gago a ngwalela maphodisa lengwalo
0: okay
1: o ngwalela provincial commissioner mo tabe e diragetse go ntse provinceng eo a ba ngwalele national commissioner a ba tsebitse gore tsebang gore nna ke le mphela ke emetse mankoko baby a re tšatši la gore la gore le la mohlatlhela e le la bohlano la montšha ka mantaga mara sanka la moisa gore a ye goro
0: okay
1: so re tlontsha ditagafara pele ga ge emego e meraro e fela
0: okay
1: right
0: yeah
1: ge re senontsha ditagafara re ba fa kgwedi gore ba arabe gore na ba dumela go ba gana molato na Why e le kgwedi le gore wena ba go fa majeti a lesome ke ka baka ra gore mmuso ke mogolo so ba santse ba nyakise molato dilo tse ka moka di diragale.
0: Okay. Rena re a tseba gore lesoma le batho ba bantšhi lesoma le batho ba e leng gore ba tlhoka thuso ba go feta dikete tse masomenne ba go feta 40,000 mo e leng gore le na le bašomi ba legolo fela nke re ke gore ka bele gore ke eng e leng gore setšhaba se tshwanetse go e tseba pele ga re tlo tsena ka gare ga mokete ke nyaka go tseba gore ke eng e leng gore setšhaba se tshwanetse go e tseba gore ge re na le mathata ale a re shete re tshwere tse dingwe tsa dicase e leng gore le a di tshwara mo gona a gona gore lebelele morago motho a ka no ba nyaka go tlhala motho mongwe a ka ba nna le mathata go nyaka go abeaganya dithoto tsa gagwe ke mo e leng gore a ka kitimela gona go lena ke eng ke e fe e leng gore le ka noponya matlhole a re awa e a re dire ya re dire goba melato ka moka itle
1: go na le melato e mengwe e leng gore ga re e dire.
0: Okay.
1: Go no sona le batho ba e tla ba re ko workman's compensation ga ba mpatela mara ke gobetse so tseo ga re di dire ka re go na le ka mokgwa e leng gore o swantse re dire ka gona le go sena lawyer ka gore ke taba ya administrative action.
0: Okay.
1: And then gape ke sanagana gore nakana ke tsa bosenyi ra di dira kore sekebekwa le ge ba go pšhatletse ka molamang ko kopeng re tlo mo emela a kryebele ke mabarebare it's an allegation ya gore o dirile molato.
0: Okay.
1: Right. Re a ba emela le tsela tsa bokgwa ge batho ba tlhokofaleletswe re tlo phatlhalatsa diphatlho tsa bona re a di dira re tsopola gape re dira letseletsele reng ke corporate work mara eo ke nyane ke tsenyane tseo tse re di dirago bogolo jwa mošomo wa rena ke dikgobalo le go swara botlhatlhelo ka gore batho ba tlo swarwa mehle ga gona gore batho ba seka swara ga gona gore batho ba seke ba ya sepetlele ba ile go alafa ka bošaedi ga gona gore batho ba seke ba thula ke dikoloi mo tseleng ga gona gore pothole se ka senya koloi ya gago
0: a re bapatseng ge re boa nke re tsene go moketeo mengwage masome a mane a sethaka motho 1986 melato re koele gore a ile tshwara ka go fapafapana ebile a ke gopole ba re gona le mo e leng gore kile go ba le molato ba rileng le ya ka kgorong ya tsheko bare o lositse case a ke o gopole ge re boye mo rekete ka mengwaga e leng gore ebile ka gare ga tsa molao ka yona
2: Twente Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tša 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Twente Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Swipe o hwetše tše di okeditšwego ka birthday ya Boxer. Reka cool baked beans 400 gram tše tshelela ka 84 rand. Taste and Mon Noodles multi-pack tins dipakete tše tharo ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o hwetše 3 gig Boxer com data mahala kua Boxer.
4: Se ke sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Thobela FM ke mošato wa tsebo le boithabišo. Metsotso le masome a mabedi fela na le yona re kela go iriela ya boraro go e ba le nna mo e leng gore re nyaka go kwa gore go molao o reng mo e leng gore re keteka mengwaga ya masome a mane ya mphela an associate mo e leng gore re nyaka go kwa gore ba nna na feme e ya tša molao ye e leng gore e na le bašomi ba bangwe ba legolo nkano ba wa legolo le 105 na ke tlo bo 106 ba lo khona le metse tlhano a re ka gore ka pele gore go fitlha gone pele le fetse go ntshebela gore la tsebe gore mangoko ke na le mengwa ga e masome pedi tlhano ya go lekana masome pedi tlhano ke sa e ka court gore gore le shogile ba nna le basadi
1: tobe
0: ntla ye o e gone gabe ya
1: ke se se ke le ka tlhalosa ke tlhalosa re wa ntse gore ge o ka re o bula kgwebo a kere ke ya borakelo o dula ka morago ga counter
0: okay
1: wa thuša batho ba batla go tla ba reka ka mo ge nka reke boa mengwaga e lesome later ka gotse o sale ka morago ga counter gora gore o na le bothata
0: kudu
1: kgobe ya gago ga e gore ke swanetse gore ka morago ga mengwaga e lesome ge ke boa ke kgotse e le gore o hirile batho ba dula ka mona ba dira mmereko ola wena o laola kgwebo
0: Wow.
1: Wefa direction, strategic direction.

0: se Pretoria mangkoko baby e aga ke re ba e kwešiše gore ge ke be ke dira taba e e be e le go bontšha batho gore ga go kgathale gore o kae o kana o diela goreng mo lefatsheng head office re tseba tša dikgwebo tše dintšhi di le kwa ditoropongkgolo tša magweng jale nna ke ile ka re ke tlo fetola monagano oe ge ba ya botlhaba tšatši nna ka bodikela disruption of the norm ka e beya gona mo jale lebaka ko gore bana ba ba bonang ba le polokwane ke ra tsona di-branch le Pretoria ba belegilwe ke ba tswetse ke
1: Grobstad nna ke lekoele mokete o bakae Grobstad
0: e molale
1: ai
0: ga ya iphitlha eo
1: nke le re botseng ka letšatši leo go tlabe go diragalang gona ke neng
0: letšatši leo ke kera di 5 tša September
1: okay
0: ke lewedi akere e tla be ne le matšatši a mahlano e tla be e le gona mola Grobstad ko DLU hall ke nyako botša batheletše a se mang le mang wa e leng gore o memilwe ka gore mola re dirilago monyanya gona ga go kgona e gore o ka tšea batho ba go feta palo e itseng jale go se gona mo listing mango kope o se ka ba ba thoma ge e le gore ile ra re go romela taletso wa sekebo wa araba bona gore ao wa go swana le ge ba go file karata ya monyanya ko wa gae bare ke tlo tla o tlo o fetsa go fitlha kwa gateng go nnela go le gona ba re boela morago a re go tsebe jale go tlabe go tlile batho ba bagolo ba mmušo politicians ba magoši dingaka tše re bereka go le tsona ba family le staff sa rena
1: okay ke re gane le tar le ba le nna mang go go letle lotlo ga
0: tsena go tsa tsene re na le lena le ba mo ba gona ba mmile
1: e fela ke o se o rupetse memoir ba
0: re tla tla re ke di re bolela ka yo ya gore le ke ile ga shetwe le le kwa
1: ke ga tla ke gore o se wa rabe wa re ketle o ska maka le tla bile sa ntlo ya ge ile gona le welang go misha mola
0: awa awa eno ba gore akere re berekišitše selo sela sa technology go na le selo ba re ke link jalo go tsena mo go yona go tlika mola e re dira sa gore le gore le gore and apile ge o seno fetola yona e la ka bo yona e tsentšhe maina a go mola godimo ga list ga re tlotlwa re go ngwala ka seatla aowa
1: ke tlo makala ka re bile ba ntheletše ka pene ba tsentšha doctorsen a e šomi bjaga
0: re bereka mogo ke technology ke e leng gore ke tlatla ke bolela yana ka morago gore kgwebo e nyaka technology
1: o gore dilo di sepele ka
0: tengwe ya tse dingwe direng gore re be mo re leng gona gone
1: bana ka baka la gore ke nyaka gore putšhe re ne mafelo ka baka la gore ka moletlo re boletše ebile re tsare ke tšatši la tlhano go tla ba ba memilweng ka baka la gore lefelo ke le lenyane le na le palo ye itseng batho ba se ka re a rena ba re tloile ba biditse bo mamang a ba bitsa bo ge ba go memile le gore ga wa netefatsa gore o e tlatlhoka pelaelo tshwana le mangoko baby o itsheletse thobele fm a ke nyaka kgolo e ebileng gona femeng ya lena e makatša ba bantši le gonne bjang e le ge re feleletše
0: ke na le ntho ya gore ge o ikemišeditse go dira selo o swantšere o be le maikarabelo
1: okay
0: and o tsebe gore leeto leo le thomago leo ga le tlo ba bonolo o ipotse go sa thoma gore ke a tseba re kua pele go tlo rotogela
1: okay
0: go tla ba le nako e leng gore ke tlabe ke goga boima mara o seke abe wa ba wa latlhela thapo o tsebe gore se la o senyakago o tlo ba sekgwetse ke fela ke bolela ke re ge o lema o le molemi ga o no jala le kgone ka moswane wa bona
1: a go kgonege
0: o tseba gore o sa tlo gore o lemela gore mabelele a tloge ga a seno tloga o a tlhagola ga o seno tlhagola ke gona o tlo go bona jale ga se ntho e diragago ka pela gore o tlo o kgone go ba le ngwako e leng gore o tile o dira gore foundation ya gona e be e leng gore ke ya maemo ke ya maleba so beng ka sekebe ka tloga ka lebelo ka nyaka gore ke tima ke fitlhe kwa ke yago ka re ke a tseba gore go na le magato a ke swantse gore ke a tseya le gona go eja mangkoko.

0: Dumela motuka.
1: Dumela matuka le bafera.
2: Ba hore nyana ba ka ba botse botse. Gape nne ke tloga ke thabetse go le bona. A falang kwa.
0: Ke re le ka botse motuka ke ke gale re go letile motuka.
2: A ke dumela gore lena le ya ngwa ka gore le khupeditse di sebe tsa lena ka mengwatsi ya borutho ke ya bona.
1: Re fela pele motuka.
2: Ai awa le sebelele le ga dating. Ke na le lena bana baka.

0: tso ka le go neng ka sibelena ke sepela re go go yana geng re ya go rama dikgong tsa go tsa mollo go re tle re go nna go tutela go se go pele re ka robala ra etisa ka tsa direpe tsa rena tsa ka gae fa ba ba re thela dinonwane robala ga re bone le ga teng
1: hey lena la itsina tle
0: re no ba mo mesong ka no ka go itikisha tsa re ya sekolo
1: a
0: re ka nne tsa matuka gore ya ba malao le nna ga ke tsebe
2: matuka malo ba nyana mo go dinye ya go feta ke kule go kobolela gore nna ke tshumile ke ka fa gore bona go mihlare le dibialo di ho ibile le matlakala tsona ile ya maso nge swile
1: au
2: le mihlashane ya gago ya ditamati matlakala gona ha se ya matalana mmatoka ke ya masetlhana le ditamati tsa gona ke jedi setla o re se diragala ka la masume pedi tlhano go dinya mopitlo
0: ba bona ona o mabula pudi mmatoka ra gola ke ga le ga ra ntla tshetsa ka naka ya go tshuma
3: ei Yale motogolo. Ye ke go botsa o yona ina. Ke ga pefo. Ke ya go tisha go tsonya go fitla le rapo. He, ona wana ngwanaka. Yona pefo ye o e kwa nka je. Ba e bitsa gore ke magaye. Ee, a ke wa nkwa ke. Ee. O ta khwetsa kana go yo nwe pefo ya gona e fuka e tswa ka kwa borwa. Ee. Ina pe ifeke u pedi di saka ay ay ay ay u tonyo bo kwenke tsebe tsa ga o ga di sakwa e bi lo kala si tsa ga go ba go ajimi pe ke ra u tsidi di ya ona fu ka se tsebe ke ka mo ka bo ga di file ngwanaka o na le nna ke
0: eh
3: a ga ya le pifwe ba u tsang gore ke magale e fuka o tloga ka la masuri pedi tlhano Ei, kgweding ya phupu. Ya, bjale, rena re ka selle ka tsela eo ka gore aowa se togo tsa mollo ka dikgong tsa mokgwele ra tsutsela ee ebile marega nkgatlhela gore a tse nakone ke dikgwedinyana tsa tsharonyana fela a tla ba setseile a ke le ngwanaka
0: ee
2: nna le ge bontsi ba batho ba sa rate marega nna ke a rata kudu ke kgatlhwa ke matlhakela ao a tla ba ekadile fashe le ge re a ratang ke ke didiriswa tsa go bapola mmino ka nako yeo metlhare ya ponoka e nyoretswe go rothelwa ke pula
0: gona ba o kgatlhisa ka tsela o bolelago ka yona e fela rrago le yena o be fela kudi ga bana batho ba fisa tlhaga nna ga esale re swi ka mešidi
2: nampile bjelo go tlaišega diphoofolo tseo di tlhokago phulo o tla gotse di otile ebile le tse dingwe di šitega ka lebaka la go tlhoka dijo ka nako yeo ebile le didiba di gapia ka gore ke setlhe sa go tlhoka pula
0: oa re reša mogao batho ga ba nyake go tseba gore bontlhi ba batho ga ba sana tšheletsa go rekela diphoofolo dijo gomme seo se dira gore ba lobe
2: lera gore ga gona molao moo batho bao ba fišago ditlakela ba ka otlhogo ka gona gape tlhago ke yone re fepago e fela rena re dira tseo re bonago kare di ka re gola go swabjang go a šhala mengato yeo e tletsego ka nageng moo batho ba e latlhago gona ba sa e latlhele mekoting ya ditlakala diruo tša ija mengato ya gona tša lola tša gwa
1: aa lena ba babedi a fale a tseba gore le nna ke gona mo aowa gape le gone le e sale ke theleditše eupša ke be ke kgatlha ke gore lena le bolela dilo tša botlhokwa he le tloga le tlhalefile bana ba ka basadi ba lena ka nnete ba ikgantšha ka lena
0: re leboga mmatota
1: ke bona go le kaone gore ke le lokolole le yo šimana le mešongwana ya lena ya kwa magaeng le tseba gore ge le le gare le emaema le ka sekwe phefo phefo gape e fotlha bao ba dutsego fa setlhenkge le gona seema se a rereša ge se re ngwana ga llelwe phefo o llelwa tlala re tla bonana go sasa ke re bana ba ka
4: Bye-bye. SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
5: Kana galo ya tsogang. O tshisa ka bikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Mara lokwe ke sitse ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le pushias bolepo. Mwana re ke burulong se bolo kwa magongwa. Ba tsweletse metshene le medumo. Ke re lusa ntsa thege le silo nntekwa. Mo tsweletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lila mola. Mola mo tsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds and enrich your lives.

0: e sa njudia di lokama ka tsara re fetole le ya ah wa ya u ikhafisha o ka rena le ditamara go tshipa
1: mara bona bona o sone tshe bona o be botlhale ka gore sene se o senaganang go ka se tsheka re loga botse ba tlo go ketsa dose ya injection le dipilisi tsela ndena gona mo go fella sa ruri mampane
0: ma brande
1: go bo tsa nete
0: ha o ka mogomongwe ke sa njudia ra se sengwe
2: ke tsa laboraro le tsa bahlaku mo tshile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora to 8 bahlaku go bo shego ya laboraro le

0: number not ore am founela ka private number yona hai di number di tlhaela ke araba le tsedi di ke araba but private a wa ke araba ke senya ke real
1: ke putsha robot ba batla gona jwang kana ka di ya megalela go trrr wa bana
2: di landline
1: di landline ka ba ka la ra ibo ntshore tswa kae wa tsa le spoil tshe ke di phone di le senje
3: bo go sho
4: Melasta pasan chirogale ya se fa le tla wa go tsena
2: yebo
4: nna ke le ga robewa la me fela re ke le sa o araba di private calls be le ka 2012 e le ka mo go la tshimbisa ke araba call ya private hello ntsanelela wa sa mothola o nthurile a ntsha ditlhapa tse e le gore e o ka nagana ka tsona go njwa tsone mararo ga nne ba sa rore nna ka motho o mongwe gobane le bantshitse street a ntho ga ntlhapaolola e ke fetsa ke botšhe ke re kgang ke bolela le mang gape ke calm ke bolela le mang ke nako tse gore ke mang a shebo a bamputsha ore wamputsisa gore ke nna mang wena engeng e tena a o bolela polelwa ka mangasekoko ee guys a ke sa tshwara private calls I'm sorry
1: Jenny Jenny ka mama sa sa. Yeah, we nyaka go re ke mang a bolela. Wa tsa Jenny Jenny, go lo re ithutile. O ka se nthoge phone ya ka ka go theletsa.
2: Monna.
1: Bona, tlhapa ya mathomo, ar tlhapa ya mathomo sa boleletse let maletera mabedi, se se ke feditse. Ke bo se ba phone ya ka.
2: Ke
1: bona o e bea fast. Fela wa theletsa o re bantho wena o se re kana kwe.
2: Ke patala kontraka go di ka go di ke theletsa wena.
1: Ke nyaka go dumela le baka le o ke re okay go jwa lo fela. Wa bona re gona le tharollo fa. Tharollo go di raeng?
5: Wa dropa.
1: Ba
5: bea fast.
1: Bian o na le 12 years wena o tshaba go o sa drop.
2: Nagana jenjeni.
1: Ah na go jenjeni o na le nokela ka raga tsona jenjeni. Aowa. Aowa. Ke sonjo re ketle mo urile le tsalaka jenjeni.
2: O ka thembisa.
1: Urile ka thembisa. Okay. Re tle ka fa monneng thembisa re go botsa gore drop se ke sa go dropa. Ye ke ntwa go dropa. Drop off.
2: Drop off.
1: Ga sa re eng eng wena le ndingi. Drop.
2: Aba tu. Come on.
6: Le poela no mokanse
2: tobe
6: na ke gadile ba bantsi ka yona tabe ya hore ba ska araba khola ra ke ya rabi ya ketse ba ke ya raba ketse ntwe a shapo o kara ba go nyaka meetings like a ke na airtime ke khopetse motho phone gore no e tla ka pela mba wa lwala mo audio something sing sa botlhokwa wena o ra ya rabi mo alo sa tsebe a se batho ka mka ba tlo pela mba le airtime No one wants to go pela for the phone. Go pela for 15 minutes more phone. Then re khona go tsebisa go e fa gona le tshoganetjo. Gona le emergency. Mara ba bang ba no iba no ra ke tsela. O ka tsana mo tsaba batho ka moka. O tsiba ba go go go batho ba mmere go wala ka mogolo boletse go lona. Ba ile go ba go nya. Ba batho ba mo nna o ka se nna ke go shishone. Le bona le ke fase go ka mara go thata. Thank you.
2: Dr. K Faisal ba tshe ka mogala 086 000 2452. 086 000 2452
1: when ori go kamra ga se Kfas asbele jo ke a ke arabe
2: ah ba sa
7: ru mala ke go jo
1: to ile le kae
7: to ya go le tsaya ke di jara fi ta post la khema ne mo
1: re la mo kae
7: na pora le sku na ra ke arabe
2: o bani
7: ba ka la ka go no re le private re motho a o ntsha mathlapa motho a ka se mfune ka private ka mane ya bishi go tla banya ka ke dingwe di ke tshwa malapa mo mo segareng sentse ke bone number hampe o mpase gore ke tlo funa ka funa motho mo ke tlo ya raba mara private a ke ya raba
1: hey ban bana go mpotse phone in a lady after hours go ba ka bokala gore ke tswa mushumong ba ra o phone ka nako tsa mushumo di fella ka ira botlhano ba ka sipao tsa reng ya bone fela ye ke na ke nomo ye ba u ba file go yona wena gore ba ka o leletse
2: na go engwe leng
7: ye ke ga koloti a se mushumong a ena le after hours ya ra bana go di nyaka ino wa le private a ke ya ra go ke le tswa go di gela wa tere mushane
1: thank you okay o re ga di ha ya rabe go phone bo shego nyaka a o tla tswa jang ro nyaka
2: o sa rabe
1: ka fa go na le mathata mantsi mo lefaseng
2: ka nnete and ana timing
1: a se shuke be convinced a se shuke ke morano ka se shu fetoge a gona yo ke ke me tshe go kwa ba bang bolela mabaka
7: tshobela le kai
1: re gona le kai
7: na ke tsore mo shomong ri a gore ke rata challenge tsore jwa
1: yeah
2: yeah
7: a le wa ga swara le ke tsore ale ding piti
1: yeah
7: Lagi sabu tu dia wara lagi rei gitu mungkin mutu akaba nyaka pam asili ke mungkin pun pada jaga orang mungkin pada kau batu kacali itu

0: gore ba ya kae kae kae ka a ne ne ya raba
1: go go botse sengwe se ke dumelana go lwana ka sona ke o tshepisha ka moka batho ba o ba re go ga ba arabe di nomoro tse ba sa ditsebego ba bshio ge re ka ba bapetsa lo wena ka chalete o gole ka kudu ka chalete kudu
0: o ra ba rata go mbebe
1: ai ke ra o rweni o gole ga ba irata go sana lwana ka baka la go rata chalete yengwe lengwe mogalo o tsenago gona le gona galo ya gore ka ba chalete re sa le le gore ke nako mang kurukuru ga ba gona le seo se dira ya okay e kwa getse ga botse
0: ba last year bo tshili di ba ka ka ka le rena bishu re fu nna ntse ke fa ba tshi ba ba ya tebe ka tsho ka tsho le se bela
1: a go bo thank
0: you
1: ya ba re ke sa ba tsebe ka 12 ba phone chalete shiu
2: kan
1: watswa king ne ke tsebile gore gona le thuto ye bohlokwa ye o batho ba bang batlatla go ba ye kwa go tswa go poledishano ye ke tsebile gore motho a muto o tlatla e ba gona ka tle le chalete bophelo gona le dilo tse ding tse bophelong go no feta go rogiwa
2: no ya
1: ka ke melor kings when I says dilang se se ka ka batho ba phelang ba go roga o tsha gore batho ba go roga o dira eng sa o dira gore batho ba nyaka go roga
2: no ya ka dite yeah
1: ke nora
2: arelo
1: ke ra re convince le nna ke a rogiwa fela sa le go rogiwa motho mongwe go mebedi a go feta ke batho ba ke sa batsebe fela ya hore nako le nako ke re ba tla nthoga gape
2: a ke sa raba
1: a o ke sentse re lebelle bophelo ba ka gore ke bophelo ba mohuta mang fela ke nora ke nna
2: under g
1: ari tshe ba ba bedi nyana pele recha
2: 0860002452 wena o reng go tlhokopeledishana rena thobene
3: Hello guys.
2: Ronald guy.
3: How are you going to let Thiri make a mklolo?
1: Eh, relamuela Thiris.
3: Kali irale metam speaker private number ego tapo go thata go buima ka yone.
1: Kalwa kalai.
3: Nang ke lika ka ka ya raba motho ka o ka ke tse gore ke a jile tsi a dijilego. O khone go nthlapaola ka mogwa go bitsa di private parts tsa ka gona ke dilo ka re bangwe le ka pukung ga tse ya nthoga go tsana go re o ikwa gore wa bala o tloga fa o phosha ka mogwa
1: ke mo mo theleditse a re bitsa ka mka one by one
3: ka ka ke ke a tima ka fa mo thaile ka fa mo la ka fa re bitsa ka one by one gore e motho ke tshwari sa go roga
1: ya mahlatsa se tshedinge ba no bona pire ke rata go tseba ne gore re o thoma go tshuga ka bakala re o tee o kila a go hlapaola ne na ga o bona ka re o ka be o itswalella dilo tse botse tse dingwe tse di ka tla go bana ga ke kgolo re batho ka mka ba go fonela o ka private ke ba banya kang go hlapaola
3: ke ga ni ya lo skumbo se ke ba le gore ba re ba hlale bo tswale ba di ke ya raba ka mo kgwa gore ke nka ga ene gore ke private number ya lla ke ya mo la ke press ka ya ga la speaker ya ene la kwa ka kwa motho re o reng ka ile gore e sa le bona ba le mabala mo mabana ka tinga mara ga ile gore motho o tla ka tra ke botse ka tsela pele le
1: eh go dirwa ka mogolo lena ke ka mogolo ke nna gore ka dira ka gore gona lo rora we ya rabe ke mka ka bakela gore o khatsa jile lengwe o ile wa tlogela motho a wa raka moka a go hlapaola a dibitse a di a busheletse a busheletse ka bakela gore re ka se a wa ra go dibitse
3: le bile metam speaker le hlabirwa o ka no go tsela nne metam speaker nyaka go mphone na shumisha phone ya motho mo a ria private number ntle na ke misa le internet le re ke pole pole ne e mkanisi ya tswa mo pele di taba anga ra ba o fora go tshumisa yo nomoro tsa mpotele ke tshaba gore nomoro ka re ka tswa mo founela wa go tsela tlabana
1: ya go bana go engwe go hwetsa o nya go lele o founelwa ke nna poela no nyetse o nya go founelwa ke nna ka private ya
3: a go nna nne ka go feta
1: e ke ke ara lo ka pire fela selo se se bolela go ke se kwa ga botse ra leboga go le di tshere leboga kudu pire e be lo mafelela ke
2: okay
1: ya fela aba tshole pele
2: ya teleleng ka mo di DMing tsa rena le romela di khatisho tsa lena tsa mantsu at skumbozombata Facebook le @pola nomkansi Facebook re shaleng morago at bola FM ya
1: now or never sankomota
4: Kalle Udu.

0: Thobela Puela, Nolis Kombuso. Nna ke o mongwe wa batho ba e leng goreng a ba arabe di-call tsa batho ba ba re founelang ke sa tsebe gore ke mang. And a se taba ya gore a ke arabe fela di-private call. Go na le bathuši ba ba founa and a ba foune ka di-012, a ba foune ka landline. Ba founa ka di-086 ba tla go founela ba go botsa gore re nyaka go fa insurance eng ka mo o na le insurance o re whole try o ba tlhalosetsa gore ke na le insurance ba re okay re o kwele mara re gopela go tlhalosetsa o a ba botsa gore a ke nyake insurance ba go gapeletse ba go gapeletse. So o feleletsa nna ebile ke ba dropa nka tshwanang ke arabile ka mistake ampotsa tsona tseo kare ke mmotsa kare ke nyaka ngapeletse ke a drop. So ke setse ke inomoren ba o founela ke a dropa ba founa ke a dropa ana a se batho ba di-insurance fela ba bangwe ba tla go botsa gore he number ya gago e winneng engeng re gopela ba tlhopha.
1: Yeah. Okay. Yeah, ba re ba tshwe wa tsa selo se se kaone ke mpoelano ne motlhomongwe batho eletse ba tlampotsa ge ba se a šoma o ba se šomina araba megala yeo obane go sa e arabe a re re motlhomongwe ke ba ba go rekiša di-insurance tsa go fapana-fapana short term over long term insurance ge ba go leletša o sa arabe ba dira di-side note akere ya gore ga re mogwetse ge ba se go hwetse ba tlo go leka gape le o ka se leke ke yo o tlo leka ke yo mongwe gape fela go ka araba wa ba botsa gore ga ona kgatlhego ba ngwala gore ga ana kgatlhego ke moka ba tswile mo go wena o tla šala ka ola wa gore winne eng eng le bona ba kwešiša gore ai motho o ka re a skemere ke moka ba go lesa ba ya go ba bangwe fela go sa arabe ba ipotsa gore okay motlhomong ke ena motho wa rena ena yo
2: le ko ile akere
1: ee ke nana no arabang gore ba kgone go tswa mo lena ka ntle le fao
2: e dirang ene ya ntshomela taba
1: e tswana le gore o botse motho wa tswa keng ke sa ile o inagana o kile go tswa mo re sa ile o inagana o tlo go hlompa tlo go hloma ra mthako motho gore o agana gore a engwa le fa sa itsebe ka ra hlo ya ga e gore o ganne fela go ka re sa ile o inagana go bana go sa arabe o tswana le motho wa sa ile go inagana. Okay ro file go search pele DJ PH le WHP Questa le Tribal but till the morning pila fa bele sang ko motaba na or never ye ke nako ya gore record na e ka ba difitogile ge ditla kae mo a re nge Stemiso maibele re sware tsone se

0: Dumela sikhumbuzo mbanda madam speaker ya game wa bona ra botsika ra private number at all private number ya loka batho ba watcha batho ka private number ka nore futhi ya ra ba hlakahlakana hlo go ba ba jo swa ba botsa so thora ra le private number ba selek go bona ne private number di company tshwa ra to fune private number ma fellow le batho ba selek ba lo ba loya ke bo le straight paulo ya ka bona private number so ya loka na private number ka ya ra at all yo bona ke pita go jo ka mo Ivory Park ha ke place bomb mo shade
1: Tabela school pelano eh tabe yadi private number nale na basele ba mfounela founela ke motho arohana mo ari khana le msadi ya ala ka mucha ka rwa ra ka ru phone ka private number ko ene ma ana o bolela lina la gagwe ana o bolela lina la gagwe ka mogo kere go morela kere wa rape nna ba la hore khwa le msadi ya ke tsebore nna o ra o mo fenga hore ke na le basadi ba bararo Hey, andro go feta feta dropa mno.
2: Basadi bo ba para go le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bo ba la go sa masetla pelo se lo ka tlaisho ya bong. Bo ba re le go mabadi a wa sa folego. Re ga re re sepela le lena le etole. Re le thusa go fola. Mo thobele FM. Mo shata wa tsamo le boitsabitsho.

0: Okay, Tembi Samuneng, DJ Sanko, and Alquin Jenny. Ke fa re gona, ba re paletse ke dilo tsa magombo. Ho ka one re gombo ni, e magombo ni. Ke mo re go tsana tsheke go gidi rata tsa le gombo. Bona ge o nya ka o mpona ke emelela. Ho ka mpona ke emelela, ke be ke dutse fase.
1: Yes.
0: E le go golla le kombo ye ke engwe diko sa tseo di ka nkemelishago
1: ke be ke dutse fase
0: sank yeah Tembi Samuneng yeah me tsoke le sumi senyane kwa go iri ya bone gona le yo mongwe gape yo ebe no re le yena o a emeletsa o rata go ba o sa rate ba re moyeng tla ka ge shuri je ka wena ke mang moyeng yo ebe no re tla ka ge shuri tlo ja ka yena cha chingla re gona moyeng yo a tla go ka gae re tlo ja ka yena na nkhone ke se bopedi sa mino ga se sopedi fela o tlogana le talente e tseneletseo ga a dira tsea di dirago o dira ka tsela yengwe ya go makatsa kudu ba bantši ba motse ba ka go kgona go bina ga gagwe ke los matheka
1: wa dilata straight
0: ya ke los matheka re tsea sebaka se re amogela moengo wa rena moenge tla ka gae re je ka wena
2: thobela ke thabela o ba mo ke nna Vukane ke muzulu ke tswa Durban mara ka gona o zamanyana o bulela o
0: ya
1: wa bona na re leboga o zama
0: motho
1: o zama re mo rata bona ka le rato la love
2: so ke nna Vukane ke tswa Durban ke thomile gale le bomsa wawa ke na ne ke mo tshako begging ke mo dira school bag
0: Oh,
2: That made us very popular.
1: Yeah.
2: And then Libo Zulu Love Letter. And then

0: It's the umbrella. Ke kwa ware nakwela Chris a fetsa go go betha Rihanna. Ba re se sile sa bi ferisha Jay-Z. A tsoge ba kilo ka le nna lo di theletsa go di taba tsa bo Jay-Z le bo Chris. Ba re ile ba fela kudu kudu kudu a re mo kopanang le Chris. Yang bo ka semela a tsi ba. Ya ra o ka se go ba.
1: Taba mo khutwe we ka ba ile gona.
0: Ka ile gona.
1: Yeah. Kudu ka re lena Jay-Z go bile le mabarabara gore o ile a monya ka.
0: All right. Wa tsoro wa le o le like. A re lebelele go sasa. Mo tla bongwe ya gona gore na e ka bo boemo ba bo se tla boela mo hutamang o ka hloka go kuka eng ya bo so go ya fa o tla bongwe ya gona. Re lebella di tropo tsa fopana fopana tsa kana geng re lebele tshe di temperature tsa go di meletse ka fase. Ka Pretoria.
1: Yeah.
0: Go tla pipa pipa maru elsa senyane le masumpe di shupa. Johannesburg le gona go pipa pipa maru senyane le masumpe di shupa. Frenageng go pipa pipa maru ne le masumpe di tsela bombela senyane le masumpe di Polokwane senyane le masumpe di tlhano. Mahikeng le somele masumpe pedi senyane raya ka Freiburg. Go tla sa ga botse lebelo mosogare go tla thoma go pipa pipa maru ke tsela le masumpe tharo. Ka Bloemfontein go tla sa ga botse tlhano le masumpe di tsela. Re ka Appington ka Appington e tla ba le masumpe di le masumpe tharo pedi ka Cape Town. Go tla sa ga botse lebelo ro tla ba le moya nyana. Ye du tlago ye tlago ye matlanyana le sometse le masumpedi tsela ka George le sometse le sometse swai ra felele tsa ka go lebelela ka Peter Maritzburg tla ba le sometse le sometse nyane mo song go tla ba le gudi fela mosegare re tla bona go e ba le gonagalo ya dipula tsa mesarasarane ka telefone matshe a go sasakeng
1: ba re le tlhokomele level 2 warning ye ya karatsa go dipofo tse matla tse duka tsa tlhola tsego ka Table Bay le Cape Algas.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ntsha bogare bja gago bjalo ka seapi le spa. Kgwetsa phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomiswa tjaaka kitšhining tša Nutrifresh. Ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa sunflower goba canola oil ka 69.99 fela e tee ka karata ya di-rewards goba 2 kg spa french goba chicken poloni ka 49.99 fela e tee ka karata ya di-rewards go thoma ka di 24 August go fitlha di 7 September ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo.
1: Mzanzi letela Lotto Jackpot draws laboraro le o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng Lotto Jackpot ao a ka di jogo go 27 million rand ao ke masheleng a ka re go wena we motheletsi go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw 2 laboraro le ka iri ya senyane thapama go SABC o ka ba ra di milioni yo moswa wa Afrika Borwa e ke ra wena motheletsi. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Para le ke ba sane go ba le mengwa ga ile so meso sae go ba go feta ra loka ka maikarabelo. The National Lottery is a pitwa ke sizekhaya
4: se ke sia le moya se ile o she sa go thabisha le jatika le jatji tobele fe mo shata wa tsebo le boithabisho.

0: Fola mo Thobela FM mo shata wa tsebo le bo itshabeng show.
1: Yeah, o apereng ke eng selo se sa pere mo sefatla wa nke le seo.
2: Hey, ke apere le seo.
1: Le apere le seo.
2: Mamotla le
1: yo. Apere le seo boela.
2: Yeah.
1: Okay, ra sepela bana. Re tloko pana gape go sasa magareng ga iri ya boraro le ya botshelela. Re leboga botle ba bana ba tshele ditshelana ne o le le khono e bile le tshatshile le botsiripse nne ka lena no le joela ka le setloedi. O sasa ke di 27. Oh, pedi fedile.
2: Good. Ya fela.
1: O nya go re impile go di fela.
2: Nna.
1: Hona tsinya ka mo sebelela. Mm.
2: Na.
1: A hona selo.
2: A kena go bolela maka.
1: Se ka bolela maka.
2: A kena selo.
1: Okay.
2: Laela. Wena. Go na le semphlongone ya go sebelela.
1: Laela. Ke nya go re laela.
2: Peace.
1: Love
2: and happiness.
1: Keep up.
2: And keep on.
1: Re go pana ding gape.
2: Bona go sasa tla bele Gospel Thursday. We go lorry tule jang Gospel Thursday. What's I give me kino ye ya ga ruri.
1: Ai, o le batho ba phela.
2: Nga ba phela.
1: Eh ona mlatu.
2: Mm. Libsine ka manane o ka mo ka thobela FM. Ire botselela ditaba Stanford Phuti mahlolo swa re tjona ka bra gafa. Clocks, tlhoko la tsela.
1: Wa ka ke mang? Tsokai, ka bra gafa. O tla latelwa ke Kanye West, are gold digger.

0: Mbokoto mokone gare ga bakone ke Beatrice Tshulana re napile re ya leboga ka dintlhagolo tseo tša mebaraka mo lebakeng le re šutelela mabaloi mabitsela ka dintlhagolo tsela tša Afrika.
1: Eric le Beatrice ke a leboga motheletše thobela dintlhagolo tša ditaba tša kontinente ya Afrika. Re thoma ka jaaka Botswana ke tša gore mospeakara a palamenteng ya naga ye dithapelo ko rapetse go gopoditše dikebeditšoo di tsenetšego conference ya mašaba kopano ya ditokelo tša botho ka gaborone gore dinaga tše dintšhi di ile tša sotlhega ka nako ya mmušo wa lepara la chipi ka Afrika Borwa go ipileditše go dikemeditšoo go netefatša gore ditokelo tša botho di a šireletšwa le gore ditiragalo tša go gata kwa ga ditokelo tša botho tša go yetša ka nako ya mmušo wa lepara la chipi ga di poeletše Liberia. Motlatša mopresidente wa maloba wa naga ye Jewel Howard Taylor o sa le ntlwana swiswi ka Monrovia ga bagareng yo go letetšwego tsheko molatong wa lebaganego le ona wa go sepetša diokobatši Zambia. Hakainde Hichilema yo a swetšwago go kgethwa bjalo ka mopresidente o tlo tlhomamišwa semmušo bekeng yeo tlago ka labobedi. Mongwaledi wa kabinete Patrick Kangwa ora machachi a shupa wa beilwe go kgoboketsa misaino ya go bagatlhanong le go kgethwa ga gagwe a fitile ntle le gore kgorotsheko ya mogele lenano la misaino. Nigeria e bile re ruma mopresidente Bola Tinubu o dirile taelo go maphodisa go tsena fase ka mošomo wa go nyakana le setlhopha sa banna bao ba itlhamilego ka dithunya bao go ya le ka dipego ba latofatswago ka go bolaya batho ba mmalwa le go thopa badudi bao e ka bago ba magolotlhano go tšwa metsaneng ye mene ka Niger. Ditlhaselo tšeo di begilwe ka labotlhano bekeng ya go feta tikologong ya Boho. Badudi ba re dikereke tše mmalwa di tlhasetšwe nakong ya ga mangwe a maloko a phuthego a ba tsenetšitirelo ya thapelo. Ke tšona tšeo ke a leboga.
0: Re napile re a leboga mabaloi mabitsela ka dintlhagolo tšeo tša Afrika. Metsotso gape le bathieletše ke 25 pele ga iriela ya bošupa. Nna ke nna Eric Mashao ke na le Beatrice Tshulane re a letamiša re re thobela.
2: Tobela setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela ke dumela gore diphate tša mekgatlho ya dipolotiki di tlo tša taba ye ya IEC go ba taba ya tlhoko go ba lemoša gore ba dire dilo tše di tshwanetšego mo dikgokaganyong tša leago ka gore ba tshepiša le bakgethi dilo tše e leng gore ba ka se diphetagatše. Ke Edwin Kwamane ke le ka Phalaborogane bile ga kgoši makhušane ga ya ke le bonetsong yana motseng mošate wa Stadium Channel ga Mathapang Kwaledi.
3: Tobela setlhopha sa tlhokwala tsela mogadi Sofi Mašiše ke nna epake re bone extension bašomi bao ba šomang ko khamphaning ya tshukiri ba itsenetseng boipelaetso gape ke mathata fela ka nnete go šoma o sa kry-e koketso ya mogolo ke mathata ka gore ba berekiša di-transport o tla kwa ba bangwe ba tsamaya ka dikoloi tša bona o ya dikhamphani bjale o sa kry-e koketso mogolong e ba mathata ka nnete.
4: Tobela ka tlhokwala tsela setlhopha ka moka ka mokgašo ke re ke tloga ke dumelelana le IEC ka mokgwa e le kang go fatlhosa diphathi tša dipolotiki le boetapele ba tsona ka moka gore ne nke ba tlhokomedišiše taba ya go ngwala tše di sealoka mo mafaratlhatlha gobane re a bona ka metlha le mabaka gore ge e le mafaratlhatlha ka nnete a tloga a eba le letsogo la ka godimo especially ge o se a dia tša nnete ke mo e le gore seriti sa gago se kgona go theolega fatshe ra mmila jala ka gamolepo ga moka.
5: Tobela ka tlhoba la tsela setlhopha ka moka ka mogašo ke re se IEC e ratang go no se bontšha go diphathi tša dipolotiki ke gore ge o le moeta pele ka nnete o swantše go no lota seriti sa gago mokare o le motlhala mo setšhabeng jalo ka mantšwa a mangwe e no ba go nagore diphathi tša dipolotiki a di leke go tlhatlha le go bontšha baetapele ba tsona gore ba sekebe ba dira diphoso ge ba etla mafaratlhatlhe gobane ba tlatla ba nyefola seriti sa phate ra mmila jale ka gamolepo ga moga
6: setlhopha sa tlhokwa la tsela IEC ke mogatlho o ikemeng ga o sepetša ditaba tša dikgetho ka mo nageng ya rena ebile o na le maatla o tseba melao e le goreng o e beile mo godimo go ga mekgatlho ya dipolotiki le ge ba etswa tseleng ba tseba gabotse gore o tshwanetse ba dieng rena yena a re tsebe selo a re ka re re a tseba re taba re apa maaka morale sipogatlha ka Benina Park ga e tlhabine ga mogobo ya maikutlo a ka o seamo lefelo le bagaši a šita le batsweletše tanko
7: tobela setlhopha sa ba la tlhokola tsela le boletse ba marka le ga mosiliva 10 re IEC ya le tlhoko kudu-kudu mo boradipolotiki ka re boradipolotiki bona se ba se lebeletseng ba itebeletse gore ba be ko pele kwa se šomele setšhaba ba tlo romela melaetša e le goreng ke ya bošhaedi kore e sa lokang e leng fraud ele tshwanetse ba lebelele mabaka mokutoo mošhadi
8: re leboga ao ke maikutlo a lena a samane go felo le bagaši le batsweletse ba lenanong la tlhokwa la tsela ka boripana kwa mangwe a maikutlo ao a tsweletse go letlakaleng la rena la Facebook Johnny Sekwaela o re thobela ka gašong a ise e bolela nnete ba di šomiše gabotse ke ore kena Johnny Sekwaela Zita Tšhabjadi o re thobela ka mošate ga mmogo le setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela ke a tshepa ebile ke a dumela gore Aforika Borwa ga mmogo le naga ya Brazil di tla atlega tabeng ya go maatlafatsa tšhomišano ya tsona go tsa ikonomi go akaretsa le tsa dipolitiki yo mongwe sho Daniel Mokono o re thobela mashao ebe e le gore Brazil a inyake go tla ka boradia mabapi le tshumišano yo ba nyaka go gore o e dira le Aforika Borwa o mongwe gape wa matlhatse pele re ya mabenkeleng o re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela ke kwana le seo se bolelago ke IEC gore party eo e ka romelago melaetša yo e fošagetsego dikgokaganyong tša leago e swanetse go kgwetša kotlo o re ke ena Rosina Mothemane re fetela mabenkeleng ge re boa re tswela pele ka ditaba tše dingwe
9: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
10: Successful one bagas 40 kilo 2 kg milk washing powder for $59.99, 1.5 liters sunlight dishwash for $49.99, 100 ml aqua fresh toothpaste $11.99, 175 gram dental bath soap $10.99, 100 ml ya delivery in glycerin $9.99, 450 gram in gram scan for cream $37.99, JD Falaga 31 August 2026. Super Successful one bagas 40, your number one store. Super Safe!
11: Tibela bolwetse e phala kalafi mathata a semolao ga emele motlhang wena o na le tšhelete bjale gore reng wena o tshwanetse go leta Magma News ga o lete ebile ga o galwe re go emela melatong ka moka ka 92 ranta fela ka kgwedi ga o waiting period ba mathomo ba go subscribe ge ba e kwa papatso ye ba tla tsenywa go matengwa a go thopa ntlo goba Hyundai i10 emsa WhatsApp lentšule Magma go 073-421-2757 gona bjale Magma ga o sa le noši
8: metsotso ge bele ke le somesenyane re lebile e rengela ya bosupa o satheleditše lenaano la tlhokwa la tsela moraka go tlhongwa semmošo ga lenaano la ditshepišo tša dikgetho mafelelong a beke party ya ANC e ka nna go maatlafatša masolo a yona dikgethong ka go iša ditshepišo tša yona ditšhabeng go sa lebelo mongwale dipharephare wa ANC Fikileng Balula o re party e ka se dumele le makhanselara a maswa ao a sena go mphatwa marematlou go tsenela maemo a bokhanselara Mbalula o boletše seo kopanong ya bobega ditaba yeo e swerego ka ntle ga kopano ya go ikgetha ya khuduthamaga ya ANC go re thuša go tšwetša pele yona temana ye re amogela mogaleng leloko la khuduthamaga bosetšhaba ya ANC ke tate Donald Selamolela tate Selamolela re la amogela go tlhokwa la tsela ebile re le tshwarelo maabane re le šaeditše
12: Diamola se se tresere ya tsebare marangrang a jale a ko dumedise ke dumedise le bathelotse ba rena o tlhokola tsela mo Thobela FM ke dumedise le batho ba ka moka tsa mokgashong Thobela
8: age le sore kopane ya go ekgetha yeo go yona lebego le šetša maina le go šogofatša bonkgetheng ba bokhanselara le ka kgona gore tlhalošetša ka tše dingwe tša tšeo le šetšego le dikwanetše kopanong ya lena ya khuduthamaga
12: are ditšene tše gore le tšatši la mogobane le tšatši ka moka o ya mesong ya letatla le gone o thoma mesong ya mogobane ya mesong ya letatla le gone community khuluthama e bile le kopano ye e tseneletse go mme rena le semphato rena le gape le dilitse tsa rena rena le province tsa rena e le kopano e o keditsego bela mo kopano ye re le bela go di province ka moka di direle o ya ka mogwa gore kwane le tsona ga re thoma gore ba supidishe taba ya go kgetha makhanselara go ya ka molao o re be re o beile se re ka sebitsa gore ke di-guideline tse dineng di ba tlhatlha gore ba tshwanetse ba supidishe dilojang so re lebeletse masepala ka masepala gote ka gote selete ka selete province ya province o fitlhela re ba le se re ka bang gore ke picture e re fa gore re emeiwang mo nageng ka baemedi ba rena re lebeletse dilo ka moka tse re dikokwane ka moka tse re di beile gore motho mang le mang o a yang o kgetlha o ba yang o remela o tshwanetse o ba a na le tsona ebile le go

0: 10,000 cash abeke kabe
1: o simtsafatsa legae
0: o se hlaiwe
1: dipokolo tsetse
0: tso maka le 17
1: tlhaka 31 August
0: e tla le benke la gao se le wena le gone
1: top details
0: o thope ngwe le gore e le go fase
2: kare felele jale lena tate silamolela party lena e renya ka makantselara a maswa a o anagole mphatwa marematlo go ya go direga eng go nkgetheng yo anyakwa go ke sechaba e fela a sa fithlele dinyakwa jeo ka gore le tlogile le bolela pejana gore le tisha pele ditlhologelo tsa sechaba
3: tate sa o ja tsala re ka kwa ga
2: e le kwa ga la ga
3: e ke re Rato a ri ya lo re tsena mo lobo wa na o la re re re no ona empa fela o ta opola gore ke ka mokwe le mongwala di pharapara mo bana a bolela mona wa go le ditshana le komitjela e ya o eto la ke tate motlanthe mo ga tate motlanthe go a re lebeletseo tsona tsa dikgetho ka mo mogatlo wa African National Congress gore re re lebella ka mosimo se leng ka ona o na le bongkgetheng ba wa ba rumiwa ba makantselara ba mothomongwe ba ka ba o ba sena mangwalo lela la maramato gomme batho ba banyaka ke ditšhabatsa ga borena ditšhabatsa ga borena di banyaka motho ka bagala gore ba tseba gore bana le bogodi bo boitseng ene re le ga re le bana ra kira ba bang ba bona ba se di bakile ba tlhankela mmuso ba kile ba tlhankela me ba spala e

0: mafoko le mongwe le dipharo-pharo a bontsha gore re a o dumela fela ge bao ba ka itlamang gore mo dikgweding tse e ka ba motho mo tse lesomepedi go ya tshwere ka sebitsa gore ke ngwaga ba ka dira gore ba fitlhelele lengwalo le o ba se se ka lekanago le lengwalo la marematlong gobane re nyaka lengwalo la marematlong se sekotrisi le bathiritse ba rena re nyaka go kgontisisa gore romela baromiwa ba rena ka mmoso ba ba kgonang go bala le ikwešiša dipampiri o tla go lemoga gore mo re leng ona mebasepala ya rena e tloga e šoma ka dipampiri le ditokomane tse dintsi mo re leng ona ga jang tsale go nyaka motho o le gore motlhomongwe ba mothile ditokomane o tla kgona go di bala a kgona go dikwešiša mara re a kwešiša gore tshwanetse re balance tseo le kgatlhego le dinako tsa batho ba rena jale ge bontsi ba batho ba rena ba bontšha gore motlhomongwe ba nyaka selamolela gomme ebile ba kgona go substantiata le o motivata gore motlhomongwe bane ba nyaka selamolela se re ta se dira gore selamolela a itlame a engwale gore o tla kgontisisa gore o ya o ithuta mo nakong e sa fetse go pele gore a kgone go ba lengwane leo ore tle re kgone go gata ka mosito o tee le tlong
1: age leloko la khuduthamaga bosetšhaba ya ANC tate Donald Selamolela re lebogile nako a lena ka metlha
0: ke o reta se setetrise ke rata le batšheletse ke re thobala ka ga e ra lebo
1: age

0: garega mafata a matelele magagesho a dialemoya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotlagasho la Afrika Borwa ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe wa le tamisha wa le amogela go la thuto le nena go la rena la mofatlhusi wa thobela FM ge ke le tamisha ka tsela ya magagesho gape ga ke noshi le ena ke na fale Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletši mogolo wa mananeo a thuto le gabjale re sansorišane mmogo ke leboge fale le bza lady moleboge madira o re file lena na wona rena la ditsebišo tša setšhaba moleboge re a leboga le gona ka fale dipegong tša bana ba ga borena bao ba fetile go lefase la kakeno ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso le lekgone mogagešo re tswela pele fa le ba salka ba South African Local Government Association bao e le gore ba tlhokometse mebasepala ya rena ka mo nageng ye botse ya Aforika Borwa le kgone re tsena kgaolong ya rena ya bosupa magagešo mo e le gore re ile go bolela ka taba ye botse bjang yeo e le gore bontši bja badudi ba Aforika Borwa re a e dira tšatši ka tšatši mo e le gore re kgona go šomiša tše dingwe tša dilo tšeo e le gore di ka ba di šomišitšwe pele ra di šomiša gape le gape ebile gape re bona bangwe ba kgona go nama ba tswa ka difate magagešo ba ya mola le mola ba re aowa ke moka re ile go nama e le gore re ya go kadiša dilo tše ditše bjale go tho go na le melawana magagešo ya taba tšona tša ditlakala tše goba motlhomongwe tša tšhila bjalo le bjalo nke re lebelele gore na e ka ba e le gore ga botse ditlakala tše goba tšhile magagešo e ka ba e na le mogolo o kakang e ka re tlholela mešimo bjang bjale ka badudi ba Aforika Borwa goba gona go maatlafatša le go godiša ikonomi ya naga ya rena re na fa le botse phuti magagešo mabotha bao e le gore ba robile ke ba salka ebile bona ba šoma gona ka fa legorong ya rena ya tlhabollo ya tša ikonomi tikologo le boeti ba gona fa mogaleng kgaetšedi ya ka letšatši lela la laboraro gape le diketse le tlhokile matepego e tša nna ga di etsa tlhana thobela thobela kgaetšedi ya ka
1: thobela moašele dumedise ke dumedisele batheletši ba thobela fm mo gotlhotlhe mo baleng gona le ba salka e south african local government association le bakgoro yaka bantumeleotla mo thobela fm mo ke lebosebaga se bampileng sone
0: aga re a leboga re a leboga ke nnete batheletše ba rena ba tloga ba beile tsebe dulang ga botse ke moka ge ba ile gore le ka ba le šomiša loud speaker le name e le gore le bela kgujana gore ge le bolela gona fa re kgone go nama re ipsina ka ditaba tše ka mokana ga tsona a re boleleng ka melawana ya taolo ya tša tšhila wa motlhomongwe ditlakala laws for waste management in South Africa melawana e ga botse ke melawana ya mohuta mang kgaetšedi yaka
1: Molao wa mathomo o mogologolo le reng ona ka mo nageng ke molao wa constitution ya naga ya rena ya South Africa mola le ka lebelela ona le molawana wa 24 section ya ba re ditokelo tša batho tša badudi and then ka mogare a ona o bontšhitše gore modudi o mole mongwe wa mo nageng o na le tokelo ya go dula mo lefatsheng le le goreng le bolokegile le ka se mo tlholele malwetse wa o fetsa o bontšha gore ke maikarabelo a mmušo gore o dire melao e ka tšhireletšang badudi ba ba mo nageng ya rena Aforika Borwa bjale molao o mogolo wa tša tšhireletšo ya ditlakala ke molao wa 2008 provisa ka sekgowa batho gore ke National Environmental Management Waste Act ke molao wa 2008 wa 59 basometlhano senyane then ke ona o le goreng ko mogolo o le goreng o laola tša matlakala ka mo nageng ka bophara bjale go a boya go ba le tše le goreng dimasepala di na le melao yana ya tsone le goreng di seana ka mara molao gore ba ka etirela melao ya bona ya le goreng mmasepala o mole o mo o nyaka laola melao yona bjang eo e phapana go ya ka dimasepala mara se segologolo sa botlhokwa ke gore gona ka ara molao o le o mogolo o la ke boletse ola wa Waste Act molao wa matlakala go na le dilo tse le gore ba bontšha gore re dingwetse ka mola gore o ka ipona o dira ntw e so o ne o bala molao ola o bontšha gore o dira ntw e so wena o lebelela ka mola wa bona rena o nyaka tumelelo o ba e nyake tumelelo ko gore ga o tshwanela o dira ntwe ngwe lengwe ka matlakala o tshwane lebele ka ra molawane ola wa matlakala ola wa 2008 gore ka mogare ga ona ntwe ke dirang e molaong goba a e molaong goba e nyaka gore ke kry-e tumelelo pele ke e dira ka mokgwanuwe o ka bona e se ona ka molane sa engwala o raya gore o kane o tswela pele wa dira seo se nyakago mara ntlele tsela tsa ona la tsaitla kala kwa le kwa gara dingwe tso ka mola gore motho a tsona la tsaitla kala kwa le kwa ka mokonya ka nka gona ya
0: lebo di kwa gretse e bile gapetse dingwe ke tsho ile gore le rena biele ka ba di ba Afrika borwa re ya ditseba thate mabotha ge le bolela bielo re fela ntse ba rene re sepela ba re no littering no littering ke moka gona fa o ya ba ile gore re gona go shupetsa gore na ge o ka tshela molao ke moka o tlana ma ile gore wa otlwa biele re sa le gona fa o nke re lebele gore na ka ba ile gore ga botse ke ditlakala dife ba ke me hute e feel gore ke ya ditlakala ye o ile gore motho mongwe re ka ba re dumeletse gore wa ye re kana ma ile gore re ya shumisha bile gapetse nama e rekola biele kana ya Afrika borwa re lebeletse taba ya letseno taba ya masheleng gape tshelete e dira gore bophelo bo kaone dilo dina me ile gore ke moka di a nolofala
1: ere ke botse ba ruri ba Afrika borwa ka moka gore ditlakala ka moka di a rekola di ka rekola ka moka ga tsona bothata bo rena le bona ke taba ya masheleng gore tse dingwe re ka palelwa ke gore re ka re tsiya ra diša kua le kua gore di re kgole ka baka la o tlhoka masheleng a gore re be le didirišwa tseo re ka di šomiša mo go tsona ke tlo lefa motlhala ka mengatana ya bana ga e palele ko go šomišiwa gape gore ga e palele ko gore re ka e dira gore e re thuse gore re be le letseno bothata ba yona ke fela e no ba fela gore go dira diprojeke tsa mokhutlo uwe di bitsa masheleng a mantsi nka lefa motlhala di gona mo lefatsheng ka go lefatshe le di gona mara a di mo dinageng ka moka mo lefatshe re ka no ba re na letse ka bantse se seswai e no ba gore masheleng a tsona gore re direka mo nageng ka mo di bitsa masheleng a mantsi ditlakala ka ofela gona bjanong tsena tsa maja mengatana ya bana tse ere ka di ere ka kry-a projeke ya mokhutha ona o re ka dira pampiri ka gara tsona re ka ntsha pampiri ka gara mengatana e le a bana ela pampiri la tseba re kgona go itšheletša go dira pampiri e ntšhwa re ka kgona go ntšha plastiki plastiki re kgona go dira ditulo tse re dulang mo tsona tse tša diplastiki tse ka tsona and then re ka kgona go ntšha gape mantla a le ka bo ona a le re ka kgona go dira motlhase ka ona dikgase tse re apeyang ka tsona tse ka tsona tse ditlakala ka moka ga tsona
0: di
1: botlhokwa e no ba fela gore tse re ra re na le tsona ka nobuano tse re ka di šomišang ka nobuano ke tsona ka go fela tsona di a bereka ka go fela a re se ka re latlhaselo re ka di šomiša ka go fela tsona re diale tsona ka tsona e no ba fela yane ya mengatana ya bana e le gore ka mo nageng ya rena Aforika Borwa gona bjano ga se tshe re kgona gore re ka e šomiša gore e re dire letseno eupa ke ka go fela ga tsona ka go fela ga tsona dipampiri mabetlo a di plastiki mabetlo a di galase di cardbox
0: ditswana
1: tsona bile a kry-ile a tseba re kwa se e kry-a gona bjanong
0: ba topa
1: le mo monyanyeng mo moketeng mo o tsare ke no sena mapodisa ba o felela pelo gore
0: ba o emela ka maotho
1: mara gona bjanong dilo ka go fela le tša motlhagase dithelebišene dicomputer ka go fela ebile rena ka mo province ya Limpopo ka mo naeng ka go fela re ba mathomo bao ba le project ya baswa re na project ya baswa ya go šomiša ya tse tša motlhagase tse fela gore ba di dire mmasepala o mole o mongwe ka mo provinceng ka mogarabi re na le moswa motee o motee re tla gopola re na le mmasepala ya masomepedipedi ka mo provinceng mmasepala omolomolomo re na le moswa o motee o a berekang ka tse tša motlhagase tse wa lokisa tša metse tša metlhagase wa di lokisa gore wa di tšea o di bula a rekisa a o rekisa tša rekisang bjale ka mokgwa o ke no bolela gore ga gone ntlo ye e leng tlakala ye e le goreng ga e na mokgola
0: di ya kwa gala bile gape di kwa getse ba ga mabotha ge le bolela ke ratile yola ya mengatana ya bana yo ile gore wa tseba e tletse go tlhefa batho ba di ruiwa ba ba namile ke mokaba ba ba le ruo ga botse ke ba ile gore le bona ba la ba la go dilotse gape di pudidi ya ja ke mo ka di pudidi ga borne ya ba ile gore di ya amega ga di tsana ma ile gore di phela ga botse di kgomotse ka mkana ga tsona ka gore kwa magaeng ke mo ile gore di felang di sepela di fula gona fa lena geng pele ge le la taba ya gore ka dira maphepe gona ka mola re ka gona go dira di plastic ibelo le bielo ke taba ile gore etloga ile botlhoka bile ga pere ithabela o ka re re kana ma ile gore taba ye re ya irapedisha wa tsaba ya diragala ra ba le mashelenka gore mengatana ye itletse o tlefa le ge batho ba tsana ka mogarega di dirapa ba felegetsa magaga bo bona tulong ya bofelo di fela tsela ke mongaka tsena ma ile gore dikwagala ga botse gape e di ba mengatane ya bana kua le kua le kua ga o sana bo botse le ka ga ditaba bjalo tikologo yela le tlhokometse go e thoma go shila fala maga ga borena ke ba wele gore gape ge ba dira mekete tate mabotha ba re tsa gona maile gore ba ya gona kwa ditabeng kwa ba tsiya diswantsho go ba tsona dinepe bjalo mengata na she e go tlefa nke re boleleng ka taba yona ye ya recycling ke lebeletse gore gape ke rata nthla gore le gone ka fa le dikolong ka fa le e tloga e lebeletse ba rutwana ba botswa ka yona go ba rutwa ka yona yona go tloga yona ye ya boraro ba le ba economy management and sciences ke ba wile gore ba dira karolano yona ya recycling ba ba botsa ka botlhoko bya gore na ke ba ile gore ga botse ba ka dira letsene byang jibele ka bo makgwebo go ba bora kgwebo tabeng tjona tsa go nama ile gore tshimisha dilwa ga bidi le boletse ka baswa fa ire ke le fetse ba ka gape le bolele ka baswa re le beletse taba tsa gore ba ka ihlolela mishimo byang ka taba yona ya recycling tate mabotha
1: ke le boga ke bontsho gore gona bjaanong mmuso wa rena le ka go lebelela ka baka la go tlhoka mešomo o bea baswa pele ore ba kgone go kry-a mešomo ke ka lebaka leo le rena re tlileng ka lenaneo la gore re ka dira bjang gore baswa ba kry-e mešomo re salela reta ka lenaneo le la rena la go recycle-a dilo tsa motlhagase le ka gopola ke re boja ka re rena le motho o motee o motee ka mo masepaleng o motee o raya gore re na le batho ba baswa ba ka bangwe ba masomepedipedi mara moso o motee ka mo

0: go wa TV ya khale metse ma especially metse maga ya rena he kurukuru so ere ka kreya ba tswa ile re ba thusela le motho o ke mke o tlhola mebereko ya ka mogwano uwe and re ntwe re ka bontsha nguruko gore ka molane a ditakala ditakala a mola wa rena o bontsha gore ara tsona tsola ditakala mara ditakala a o gone o re re ska ra ba le tsona re no ba fela gore re di tlokomela biang ara tsola o tswarisa kwa ba reng o latlhela bo latlhelo ba ditakala re tswanje re bona re ditakala nna ka mo mmereko wa rena re be re a re bolele ka ditakala re di bitse ditakala re re bitsa lekhumo ditakala ditakala ke tshelete ka mo go rena
1: le bona lekhumo
0: re waste is a resource is a ke tshelete ditakala ke tshelete ka mo go rena ka gore ditakala re tlo di dira e se a tshile lengwe le le lengwe bjale go ra gore ke ditakala di dira tsa dilong le lengwe o ra gore mmereko wa ka mo ditlakaleng ga o fele o phela o le gona e no ba fela gore re thusana bjang le bona go na le molao o o tswileng mothomo batho ba bantšhi ba ka ba sa tsebe gore molao wa ditlakala gona bjanong se sengwe se sengwe se o se rekang gona bjanong se na le se nka se bitsang gore ke levy ya ditlakala ka gore a kere a go reka lebetlolo la metsi o nyaka metsi a o nyake lebetlolo lela o nyaka metsi a lefela
1: ke nnete
0: mongwe wa lebetlolo lela o tshwanetse a tse lebetlolo la ye morago bjale re ba patedisa gore ba tle ba tse mabetlolo a bona bale ba lefa motshelo uwe wa gore ba tle ba tse mabetlolo a bona mara ba kgone wa tseya ka lebaka la gore ba kae ba gole mabetlolo la bona a totopa ke nna ke wena ke le tsanje re thusane ba ba tshe tshelatela ya ba ya patla ya motshelo wa o ditlakala e tsanje thuse ba swa ba ba ba totopa mabetlo lwa gale gore e gore ba thusa ba gore totopa mantsi a boele morao e ba tsanje ba ba patela ka tshelatela ya le tshelo le lena la ditlakala re rena le re bere ke tsela le bona batho ba uwe bo do reng re na se khoro ya tsa tlhabollo moruo te kgolo le economy rena le bona re ga mo province nga mo re rekisana le bona re etela di masipala tse ka ofela le bona re thusana le se ba swa fela e fela yo mole yo mo wo ile re o bereka ga tsa ditlakala tse re rekisana le bona
1: re a lekwa tate mabotsa re a lekwa bile gape ka mogare ga polelo ya re le ena re kwa mehlala yeo e le gore e dira gore re kwešiše seo e le gore le a se dira tšatši ka tšatši bonolo se be bone le gore ena ebile gape re kgona go kwešiša taba ye ya ditlakala gorena e ka ba e le gore gabotse e tswelela kae e ya kae yone ya o kumana e le gore ke moka rena re nyaka dino tsela ka mogare mabotlelo wa beng ba gona ba letile bontsi bja rena ga re etsebe re tseba gore ke moka re swanetse gore re dia goboketša a boele morago moka ge o tsena gona ka fa le lebenkeleng ge ba ile gore o reka sona mapodisi se itseng ga o na lebotlelo ba re a war go goela diranta tse ka ba go tshepedi o tla re ge o busa lebotlelo ya ba ile gore ke moka le wena o kgona go khwetsa mašeleng a gago morago ba rialo ba sale ka magagešo ba re waste has value ke gore ditlakala tse di na le mokgola kudu ba rialo botate mabotha ba re bona ga ba bone ditlakala ba bona mašeleng ke gore ge pampiri e tshelela ka molaetsa e tsewa ke moya ba yo nna 5 rand tshile ya feta ge ba thula ka mole ba bona mabatlelo ke moka a phatlaletse ba go boketse ba re mašeleng ke a re tshema bengkele
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša

0: le go online go dirisiwa ditefelo tsa tloaelo.
1: Keteka Major League Bete ya rena le Shoprite Liquor Shop. Hwetsa 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 pack di 4 ba di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199 da fela. O mo hwetsa 6 pack e yongwe mahala. Di hwetsa gala go fitla ka di 6 tsa September. Ga bo re tsho mo wa ka fa sa ga 18.
2: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Aga re tšwela pele ga bjele metsoso ke ye seswai fela mogagešo pele ga e re yona ela ya bosenyane. Ke boela go lena pele gage motlhomong ke tlona ma e le gore ke tea bathelete ba rena le bona ke dumela gore ba tloga ba dutse ga botse ka taba ya bošegong bjong. Re lebeletse gore ka mogare ga taba tša ditlakala, ditlakala tšeo e le gore ba di tseba le nna ke a di tseba, bile gape tše dingwe ba tšea maikarabelo go tsona wa tseba ba netefatsa gore ga di tla le gotlhe fa. Bjale ke moka batla bantši ba le gare bantšha maikutlo ba botsa gore naga botse bona mo ile gore ba dula gona go ba biele ka ba di ba Afrika borwa ba shuma shuma bjang ka ditlakala magagešo o itirela letseno ba ile go shumisha letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka ba shumisha gapele la go ba mohlongwa ba shumisha gapele nomoro ya rena ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 magagešo ka nomoro ya rena ya mogala ye ile gore le kana ma ile gore le shumisha ba ga mabotha e re mpile mo mo re tšela pele re bone bathelete ba rena ba o ile gore ba kgonne go nama ba latlhela maikutlong ke re le ke go nama re ba akaretsa ba gona ba ditopa ditsutsana tše ka mokana ga tsona go tlhefa ba namile ke moka bangwe ba o ile gore ga re ba nyake ke ba le ba ukhumana ile gore ba utswa mathale ka mo malapeng a batho a metlhagase ba re ba ya go kadisha ba o ke ba o ile gore re ba kgalemela gore batho besho boela morago ka tša mouto we le senya ditaba tše di botse go na le mogadi Sophie Mashishongwa di le a Thobela ga di etsa tlhana re ba na ka mo Pretoria bantsha ditlakala ka gare ga di dustbin ba re ba yo kadisha le ka di tshini tshela ke mokana ga tsona bana mile ba di tshiya ya ba ile gore ba khwetsa mashiling biele ke mokana tla bontshe re le gare re theleditse re ba ile tsebe re go rena melawana ya gona e sepela sepela bia gore re gone go topa dilo tsa maleba ona ga pele sithunya karambi mashotsa a re Thobela ka ga shong ga di tsatlana ka moshate taba ye ya go topa ditlakala e tloga e le taba yengwe e le gore wa tseba e botlhokwa bile gape ke kgwebo ye kgolo kudumane motheletso ngwana le bia o ngwana le gona ka fa le gauteng a rawa taba tseo ke kgwebo ye kgolo go na gape le tshepo Motsepana Masela a re Thobela ka gashong Kate ka nnete a batope ba ditlakala tseo e le gore ka mogare ka moatlana ma e le gore ba kgona go kadisa ba e le gore gape ba tlhola le yona mešomo wa khumana bonnyane Matšhabedi moela moela a re Thobela ka gashong nna ke re mmušo ga o tiše letsogo o bee molao wa gore ge ba ka go kgwetsa o latlha ditšhila molaleng ba go sware o ye kgolegong o tloge o namile ke moka ba gore o bile molato o mogologologologologolo taba yeo ga ke kokane le yone ya o khumana e le gore re eta re latlha ditlakala gotlhe fa ke ena Matšhabedi moela moela o rialo bathelete itlang gape le kgone go tlile ba o e le gore ba kgausole lena ba kgoro ya tsa tlhabolo ya ikonomi tikologo le boeti ka mo porobenseng ya rena ya Limpopo letlhoa le re le disaka bathelete nna e ka ba e le gore le sepela ga botsena mašheleng a o a le kgotsofatsa a le kgotsofatsa mašheleng a ge ntse le le gare lenyakile ditlakala ditšhipi tše bile bangwe ba re ge o kgatlha o tšhelele mabuka mogare ka mo gore e kgone go nama e le gore e ba boimanyana tate mabotha e re ke boele mo go lena e re ke boele mo go lena re bolele gape kame basepala gore na le ka re ba rwa le maikarabelo a mo utamang go netefatsa gore mebasepala ya bona goba ditoropo tša bona di tloga di goga shedi ya baeti ka boaka la taba ya go nama e le gore motlho mongwe mafelo a bona a tloga a tlhokile
4: ke a leboga ere ke bontshe gore e re le mmuso wa province wa Limpopo kudu-kudu kgoro ya rena ya tsa tikologo re na le lenano le lengwe re le bitsa gore ke Greenest Municipality Competition mo e le goreng re tlhotlheletsa dimasepala tsa rena gore ba tšee maikarabelo a go tlhokomeletsa tsa ditlakala tsa gore tsa tikologo ka go fela di feleletse gore tikolo ya rena e be e tlhokileo e fela re boelela gape re re tshwana le bona ba ba di masipala tsa rena ba re ba le bona re fela re re etela le bona mo magaeng gore metseng ya bo rena ka ofela di maeka mo hara masipala re rutana le batho ba bo rena ka melao ya tsa ditlakala re fela re ba botsa ba bang gore a ba tshepe re ba botsa gore motho a tshwara ka go latlhela le tlakala e te fela ka mo ga le faster la sfatanaga le ka gopola gape gore ba le bone mo televisioneng o riaetse se sengwe ko Cape Town kwa le mo o nna a latlhela letlakala ka le tsikangopela la sfatanaga o ile a nyakiwa go ya ka dicamera tsa mo masepaleng a ba a tshwanela ke gore a ikise ka bonosi ko kgorong ya mapodisa baka la gore a tseba gore o tlo patela molato o mogolo e ba ka monyaka ba šomisa didiriswa tsa mmuso so o ile a tshwanela ko ikisa a kgopela tshwarelo a mara a fetsa a lefile molato ae wa gore ka mokgwa o dirileng ka ona gore a se ka torong kong bjale dimasepala tsa rena re na le mananeo e le goreng e se mmuso re ile re a bona gore ba shota ba ba shota a kere molao gore molao wa rena o re motho o mo le mo tshwanetse ke gore a tseelwe ditlakala gore di kgone ke masepala gore di kgone ya mo di yang gona mo di bolokeilwego
3: aga nako yone gape ga e sa le gona e gare e subeletse gomme ke dumela gore batheletse bang le ba bago ba tshwanetse gore ba letse le bona ka nomoro ya rena ya 086-000-2452 ga ke tsebe gore motlho mongwe tabe ya recycling batheletse le tlhabisa ditlhong go ba bjang ka gore ke taba tse e le gore ba bangwe ba ba lena mo gae le iphedisa ka tsona be le tla khumana maele a mabotse bjang ke moka ya ba e le gore gape le kgona go kaonafatsa bjale maele a mabotse ke a tlile ga ke tsebe gore nka lesa kgone gona maele gore le a tswelela taba yeo ga se sepoulo le tsebe gore ga se sepoulo ke mogomongwe e le gore o ithometse go beka tsela yone yo ka gore ge o kgonne go boketsa mola le mola o kgona go kgwetsa bonnyane ka morago e re ke bone mothiritse mongwe shoke lefatshe baka le re fe dinomoro gape tsa mogala bo Godfrey Sapula ngwadile fa a re thobela nna ka mo scran le baka disha se sengwe le se sengwe ebile gape ke bona diplastiki dipampiri dithini le tse dingwe tse dintsi gomme ke bona gore e tlhoka go nama e le gore ya re etela gore ba tswele pele gore fatlhosa ka taba tse kamokana ga tsona ke gantsi masepala o ile gore wa thopa tate mabotha go thwe a wa ba bona ba ke dithaga wa tseba ke ba swere toropo ya bona ga botse gantsi e ba bafe re a tlotlheletsana ga se sephiri re nyaka ba go tsea wane gape
4: ka mo province ya rena gone bjaa Limpopo ona ono bolela nnete ya kere ba phenkgisana ba tshentshana o tlwana kwela a gale ne o tla phenkgisana masepala wa Zanini Greater Zanini municipality le masepala wa Phalaborwa municipality efela matsatsi a lekgono dimasepala tsa rena ka moka a tsona di a phenkgisana ka nnete le bopolokwane le le bomogala kwena dikile di tsheya dintlo dinomoro tsa pele
3: ba we bazaleng ba o le nege ke go olang re be re botswa gore toropo ya zaleng ke yone ya go tlhoka go tlhoka go tlhoka go feta tse dingwe ka mo province ya rena ya Limpopo go o tsena gona kua o subelela gore bo Hainspek o subelela kua o magoba slofo o theoa o tsena gona kua go thoa wa ke maemo nako e rena e felegetse de ka re a lebogatlhe dinomoro tsa mogala ka lebelonyana
4: 0795295
3: le ga di busheletsa
4: 0795295
3: re le boga tate puti mabotha ba khoro ya hlabolo ya tsa economy tikologo le boeti ka mo province ya rena ya Limpopo ro balang ga bo se re le boga hlelo
4: tobe
3: ke gona moshate wa tsebo le boithabiso e re pele ke tsena gona ka fale kantorong ya rena ya ba ditaba ke tswalele ga botsetse semmuso ba tla tsena ka morago
1: lenaneo le le betletlišitswe wena ka thekgo go tswa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.
3: Ba ditaba

0: ka e thabela le nna ke tlo motheha mushimano wa hae wa opela
1: awa a re motsegeng o tloka tfela tshego ya rena
0: eh
1: ke bulela le mankle
0: ke Derek mo social group
1: Derek mderana re lebogile ke tsametse bulela le wena akere
0: le nna ke thabile o bulela le nena
1: ah ke a leba botjaka Mazimela ribi pas. Dumelang tsabela. Dumelang. Mwana ma.
0: Konadi.
1: Aha. Hello.
0: Pare mo khuna.
1: O go sa probe mwana ma.
0: Ah, onde le kwe.
1: Eh, nka be re kwile ka nnete.
0: Ya, ya, mwana o le nna ya re mo le buisa.
1: Le mrati.
0: Ani a tswele pele ke ka mpugwe. A o itshwere, ka mokgono o itshwere.
1: A re do it again.
0: Do it again. A e dira gape.
1: A e dira gape. Ore fele hit ya mathomo a tlele tsela tse dingwe tsela di setsego kwa albumong le tsona be di hit.
0: Wena khona ka e tlale ke ba lona kwa tsilise tsanga go la lona mo radiong. Ke mawili.
1: He bana mawili se sa le re bona nana kwa.
0: Ke tlotswa
1: gape thobela fa mo santse e le nna Gauteng ke sekwa tshwenyega motlhomong ke tlotla magoeng
0: ke tlo bona ke dula ka tendisa ere o tle monne
1: sa tshwenyega re a tla ka moo ka di-10 godi e tlang o tseletse boa rena sho 086 000 245 2 dumela tobela Dumela. Mawe. Go jwa ngwana mma.
2: O le dilo kuni kuni.
1: A ke na mataitai.
2: Hey, a bu jwa shaba man.
1: Wa shapa shapa.
2: O shaba wa go go go tsere.
1: Bona, nna ke le boga ge re tswela pele re mo fa le rato le tshe go akere.
2: Yeah.
1: Ke go kole ke go le boga.
2: Thank you ma.
1: Oh, la o mo shimo tsela dumela. Evan, not in Milan. Hello. Give me Matavara small. It looks like my GMO 086 000 245 2.
3: Oh, Teddy Badina Melotabana. Mosomo le mongwe wa mariga bana ba rena ba tshepetse go lena go ba fitlisa dikolong ba bolokegile fela go nametsa go feta tekano le go otlela ka lebelo go bea maphelo kotsing gopola bana ba rena ga se merwalo go nametsa go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa otlela ka maikarabelo fitlha o bolokegile tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka molaetša wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
4: Hola hola majenza.
5: Sho sho.
4: Lo bona ona eng?
5: Lo gara wa ka kitse re go sifa. E tla o thabele dire ye itonyao ye ila pulusha o go tile mena.
4: E ruri ya thelela e mo sikudu.
6: Hey Thabong.
5: Sho sho. Ntse se tshe go sifa ka ina pulo gore mo gara wa ka le yena a ikwe. Ke go bulitse eng ke tshe go sifa. E ya re kopanya. E temogele boiphilo jo bo sa felego bya tshe go sifa. Li ho e khwetsa galaka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono go mme o latswe botse bya yona setjwele tswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
7: Shate mogodi nya phato gere ke tika basadi re ke tika mogekolo yo a gare le go ditheto a thetemetse ka thebong la nkwe ele go gosiga di mmalo go be IV masiri mule ka go ipsine ka 22 ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masiri mule ka phokwane
8: mmalo go be sa maduma ba sa ipsine ka bo le bona ga ga kwa fitla mo go tlong ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola gosi
9: go be go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo baka dumela tsela re di boneng
8: tsore nako kgosi e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlong sware maikarabelo tšatšile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantsiwana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothunya spinal cord

0: e ba le botateng ba so ba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo situlo ke ile ka gona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
1: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya 22 tumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka le morena le la masome tharo kgoding ya phato mari wa ke tipedi masome pedi tsila go thoma ka metso mehlano go itlwa go iri ya boshupa boshiwo go na ka mo thobela fm o shate o tsholo mo ikhabisho
2: mafatenga matelele a jelo mo emetsere tshe tshebelo FM ke so sa imetso tso go ya ileng ela rena ya bo le somi le nano ke la moswa le bokamoso khamela tse fela bia le rena mme re tshela pele re re do it again do it again aha na re tsama go rika matla go bona hore e bona mandina ga tshele ngolo tsona ke tshele go tshela pele ditse ba ga tsa talente le gore na le tsona ona ka mola zebediel ke ga le re emi renya ka gore re be le motho yo le rotlo gona go emela zebediel ka mo mmino bona small bishu azira 86000245 utshela biang sa sekolo gore mo fe matla re mo tlotleletse ka re ga lena no le la mosolo ka motho hashtag ba sa go tsha mmino 086000245 ke tsha o mongwe shomo Rachela o ya pele o dumelang
3: ka nne ke mo satwa ke bole bo ithabile
2: mafata matelela di al moya
3: ka nne a re mo rola mogatu ngwana wa gore na go tloga a tsitiela
2: aha
3: ke bona le doctor Mzuma la jo ja ga selete ke ra dileng a tshoko
2: a tshi nna ke tsabetse go bolela lena doc
3: mo sha
2: a e re tsiya mo shumo tsela tswana dumela tsobela
4: ai kula yo jo
2: liga
4: le go na lo kai wena
2: na rene madata
4: a ga ke teneng ka dimeng ka mapogo wa bona
2: a ga
4: a ga ke re bana ba bo rena wa ba go lele go dimo wa go
2: bana ba ba go lele go dimo
4: a ba go lele go dimo ba sa nye fisha moko
2: a ga
4: wa bona
2: ke ne le wena re batshega ra emelela re bele ka setshaba ra thega bana ba a gona o ile go rotlofeletsa le fase ka bakala gatello ya monagana
4: ka nne
2: a re batshege
4: a ga
2: ke a lebo
4: amen
2: a ra lebo ka nne tswa kwa do it again di mela tsobe
5: eh mwana ma
2: mwana me
5: le kae
2: a ke na mathata
5: ya no eh a re lebo she monno mana
2: a re mo lebo she
5: Nakana ke botsa ka red beat mo le ka orange fela ha dile ka mmino le ona ibalo
2: eh le ne go nore gane ke nena mune
5: no ge ke tsabo tsa ka mzang spray dagger
2: tsabo ke tsabo jo bulela lwede
5: mme no sta fela mata nar tum thega
2: a thegiweng
5: thank you
2: ke go le go buti a zeme diela a isa tlo dumeng ka dina mune fela dumela ntsabela hello okay o mafelo shu dumela le gai awi ba sadi bona nke ba ba le airtime ba sadi bona nke ba ba le airtime shemo hello
6: le gai ke tsukuna
2: de rona le gai she
6: o bula la le kuosi mashala o jaga mo blood river thagala
2: yebo
6: khautsi le amuricho
2: aha
6: ba ngwana wa bore na ba ka dina ba nna re mathaga yo ba ne
2: a tsegwe ngwana a bore
6: ka tsholetele ka kaela ja le fase a tara tara mona ka di ri ya gore ka ntsa
2: bona nna lwana gare ka motshega re ka semokgotiri ya
6: ke gere
2: mhm
6: a bogile le se se kuna di devo tsho mo go pa
2: o le boga ke nna wa ra motshele jo mo se dumela zebedi ela lumelang
7: ke nna o se diela le go se diela ka
2: rona le ga e
7: a wa wa
2: He magushane le lamkongwana a bolena.
7: Ke ngora gorela o.
2: E ba no ngwana bolena o ra re motsegeng.
7: Ya wa re motsegeng. Ke ka ya gore go re motsega.
2: A wa ka nemgono le motsega.
7: Aha.
2: Nna ke le bogile go duka matla ke ra re mo fe matla.
7: Matlhobo ile ke fela.
2: Ah, nna ke le bogile ke bulela le mangle.
7: Mm, a ke di tsiwa ga sambo.
2: Ke tsabe tse bulela le lena.
7: Thank you.
2: Ah, o mo felela se dumela.
8: Bona le de hoje.
2: Mwana ma. Le gai.
8: Re bona le kae?
2: A wo ke shop.
8: E mo ma kula ka mo tla po.
2: Yebo. Ah, we were. Nga, yeban. Ye. Dumela.
9: Hai kona do.
2: Ngwana mma.
9: Ora ngwana mma.
2: A ke no mataitai.
9: Ai le nna ke no matata ngwana bo mma o mo nna ke re mo tsora tshware jo mara nna mo tsori ke nya ka o nyala mo nante tlhaka manyalo mo.
2: Anga bo e ka mo manyalong. A bo e ka manyalong.
9: A bo e ka mo manyalong go ne go ra die mo tlholo ngwana bo mma go ra re die mo tlholo ngwana bo mma.
2: A tsare ke re mo emetse.
9: Fazar mo emetse ngwana bo mma ke le bo thata ke ra tshele pele ngwana bo mma.
2: Nna re le bo bile ke mo lebogela le rato le o nalana lana go yena.
9: Thank you for this day. Thank you.
2: A gam tsene je tsebole fa mo re dire go lekane small b batho ba go ratile a bona batho ba ntse ba ke boletse go le bona mo batho ba ke boletse le bona ka mo gana bona ba re tswela pele ka ntse le gore wa e dire ka mantšwa mang ba re do it again.

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na di kwa nkwetla tsa rena re halala
0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: Nete gona Thobela FM ke mo shati wa tsebo le boithabiso e bile go lebella super nako sa go se tlore ke mesitso ya masobe pedihlano go ikela e rinya le somete bo shegong bya le khone go thobela le maikutlo le nane la moremogolo ke le happiness Thobo Mark re bole di tsana kang o sanetse go ba o iputisha putisho yewe bo tlhetsi bo shegong bya le khone go thobela le maikutlo re tlo ba re bole di tsana kang go fetola ga basadi di thotsa bona tsa thobalano ere go go botsetsa bashi ga basadi ba dutse ba phela mo bophelong ba feleletsa ba bile le mabaka a gore ba fetole di thotsa bona tsa thobalano ile ge ba di fetola sebopego se mabaka ke a mantši motšheletši ka nnete gore na basadi ba direlang taba yewe eupša re ko go botse fela a mangwe a mabedi re tlo kwa mangwe ge re tlo ba re boledišana le moeng wa rena lebaka la lengwe ba gareng ga mabaka a mangwe a gore basadi ba fetole ditho tsa bona tsa thobalano ba di fetola sebopego lebaka la mathomo ke gore basadi ba nyaka thobalano ye botse ye botse good sex lebaka le lengwe ke gore basadi ba nyaka gore ditho tse tsa bona mahlong a na ba bona di lebelelege aga ino na ga nakata ba yo botseletsi ba nya ka gore di lebelelege eupša ga se mabaka fela ao ele go gore kona ke go boditse gore mabaka ke a mantši ere nna le wena ga nyane ere ge ke tsebiša hlwa go poledišanwe ke go botse ka mehutanyana e mebedi e meraro ya go fetola dithotse tsa basadi tsa thobalano go na le seo basadi go ba kere dithuto tsa thobalano di re go ke vaginal bleaching vaginal bleaching e le go basadi ba šomiša ditlolo tse dingwe tsa go fapafapana tseo ba di tšhatšhago dithong tsa bona tsa thobalano ka maikemišetso a go nore di fetole mmala mmala o fetogele go tageng ba rata fela bjalo ke ya mathomo e leng re tlo kwa kutswanyana ka yona re a nyaka go tsebišiša gore ge banna ka lebaka lang goba go lebeletsweng bjale le bjale re tlo boledišana gape ka seo ka seisimane ba rego ke vagisil ke go kgabiša setho se sa mosadi sa thobalano ke diphetogo tsa gona motho a ka no re vaginal decoration goba vaginal adornment go na le taba yeo ya gore basadi maphelong a bona ba tlelwe ke mabaka a gore setho se a se lebelele ka mokgo e leng gore se lebelelaga ka gona matlhong a gagwe ka se sa mokgatlhe ke moka a se fetole ka mokgwa yena a ka se fetolago ka gona a se kgabiše ka mokgwa yena a ka leka go se kgabiša ka gona re tlo gore ge re dutse re boledišana ka tše ka moka ra ba ra lebelela gore ga botse ge re lebeletše setho ka moka sa thobalano sa mosadi ke dikarolo dife tša setho se tšeo e le gore mosadi goba basadi ba tle ba ketibele go di fetola go tloga ka ntle mohlomong go ya ka gare re lebeletše dikarolo tša sona ke ditho dife tšeo e leng gore ke boka ba rata go di fetola re tlono gore ge re dutse re boledišana ka taba ye ebile gona bjale re ka iputiša le putišo ye nngwe gore na dikholego tše dingwe keng ra ba ra iputiša le gore na diphetogo tšeo e leng gore basadi ba tla ba di dirile le sethong sa bona sa thobalano na ke diphetogo tša seleruri na gona ka morago ga gore ba fetole setho se goba ditho tsa bona na e ka ba ile gore thobalano nabile e thoma go sepela-sepela bjang botšheletši wa Thobela FM ke tše e leng gore tlo ba re boleišana ka tsona bošegong bja lekgono go lenano la happiness Thobo Mark ke na le alila mola tlatla pukeng wena dula gona fao di a thakgoga bjale ge re tlo ba re ikopantšhitše le setsebe sa rena sa ditaba tša thobalano ebile e le ngaka ya malwetse a basadi ba go sela ke metsotso ye ba sebe pedipedi go ikela e reng ya lesomete ye ke kitimela ka papatšeo ke a boya
3: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom, plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe, ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Nyane, ke bo humana kae bontsi bjo?
4: E go tjagala ka go VodaPay app go ba online, tjola pele o ba bontshe gore o tshwere tse tjompe.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeelano, further together, Vodacom.
5: Na unyaka ditente le deko tsa maemo a godimo kitimela Puleng Events and Stylish kere bobotse bja go shisha re dira deko tent hire equipment hire bar rentals and bar services catering services le catering equipment hire re khwetse go TikTok kere na @puleng_events_and_stylish email ya rena ke info@pulengevents@gmail.com go WhatsApp go ba ka mogala re khumane ga go 083 523 35 63 Hova 015 285 1022 I Hokarancha Lipuleng Events and Stylish.
6: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083 244 0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto. Di account tse o di saletse go morago. Di ka tlhola le go tloswa ga go selefe. Letsetsa 083 244 0046 MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano. Di a šoma.
2: Satellite cha tshobela FM ya le go tlhagaso la Africa borwa ke ya boa ka bra go se.
7: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna.
8: La botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby a bia le gona re tshwere ka kapa. Re tshwere wo ile ngore ka minong o ka se mo dire selo. Le ratela ga go le mino le sejo le shikinya le fase. Brakatse ka sebele.
9: Ya me are ili agre ne ke le baby ya ha tsena a kwa ntshegilla mo bolao e le ke tla ta barai ke katsi ke katsi Mino o gina le bona o tswa abo mme na ba 14 ya 13 14 gore ke motswalo mo go waka uti o la a opela le di woodpeckers
7: ke ka moka di hwetse go tloga ka ire pele o fla ka ire boraro mo sagare mo go thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso
2: nete gona mo shate wa tsebo le boithabiso go thobalano le maikutlo re boledishana bosegong bja lehono re tlo lebelela taba yeng ya basadi go fetola ditho tša bona tša thobalano ba ena le mabaka a bona a makaone gore ke ka lebaka la eng ba dira bjalo le nkwele matsenong a ka ke boletše tše pedinyana tše tharo eupša tše dingwe ka no re moeng wa rena o tlatla a di tlhalosa tše ka moka nnete gona re kopantšhitše le yena ke bo ngaka Mahapa Dr. Mahapa ke bo gynecologist bao e leng gore ba fahlogetše taba tše dintšhi ka ga basadi malwetši a bona ditaba tša gona tša go amana le dithobalano tša basadi bjale le bjale bjale re fela re ba mema lenanong le gore ba tle ba re botse tše ka moka bjale le gono re nyaka go bja šedi ya rena re lebeletše diphetogotše tšeo di tlišwago dithong tša basadi tša thobalano re lebeletše gore na etse di tatagana bjang le thobalano e ka ba e le gore go na le dikgolego gana fao o ka be le gore motlhomo o ka tsoga mathata bjale re kopantšhitše le bo ngaka Mahapa re kgokagantšhitše le bona ka mogala ebile ba nkgopetše gore make ge ke tlo thoma pele lenaneo ke tlo tšea nakwana e teletšana ke le ka go tlhalosa tše dingwe tata o itla ka dipotšišo ka morago ga fao ka lebaka la gore go na le tše dingwe tša bohlokwa ke tshwanetse go no thoma ka tsona ke ditlhalotse pele wena o theeleditše tla re ka morago ga fao ke moka awa rana mara thoma Dishano. Dr. Mahapa ke a leboga tata o rena marumeshi a otlhe re a le amogela lenanong la more mogolo go thobalano le maikutlo bosegong bja lekgono
10: o leboga nna mmake re tule jale ke re lekgono re tlo thoma re bolela ka ntse wa re ke aesthetic gynecology
2: ya
10: gore gynecology ya go kgabiso mara re bolela ka aesthetic anatology ya the vulva. Here vulva re ra vulva ka go ithalosa gabotse ke ditho tja society o thoma ka montle o iša ka mogare ke ntho ba ebitša valva
2: mapelengaka ge re bolela ka valva re bolela ka setho sa mosadi go thoma ka ntle go ya ka gare
10: Valva ikuta ritoma ka ntwerke mons pubis. Mons pubis ki mo di mala rapale mo go mela mirimo. Ke mons pubis.
2: Aha.
10: Ya toma ya tlaka melo moyamela. Ona le melo me holo le minyane, labia majora and labia minora.
2: Aha.
10: Then ya toma ya tlaka introitus. Introitus ke mo nya go a setsa society.
2: Aha.
10: Mo nya go bo o tlo tsena mo nna ke mo nya go.
2: O ya go fa le bo nya ke gago eh.
10: Eh, ke mo ka. O tloma mo we. O tlo ba ya kamogare ka bona le kanadila kanela le ke na ba bitsang gore ke yona vagina vagina o lebele ke mosadi o bona valva ga o bone vagina
2: o bona valva ga o bone vagina mokgwa wa gona ke naga nna motheletše ka lebaka la gore bjale re šomiša mareo a mangwe a seisemane kore ge nka bona mosadi a le fa le a tlhobotse a ke ne gore ke bona mosadi shufa o tlhobotse ke nyaka gore motheletše a nkwešiše motheletše ngaka o re ke bona ke nyaka e ne o lefa letša motheletše ba re lereo la sekgowa sešheleiwe ba re ke bona valva valva ke gore ngaka nka nepa ge nka re lera gore ke bona bokantle bjo bia kikiring valva ke bokantle bia se thoka

0: o bona bokantle bio gona seo ga botse go thui go gona ke vagina re re go šomišwa go lentši le lengwe ba re ya kukuši yeo e kae
1: ke vagina mo e re ke bolele ka re go na le intraitus go tsena ka maregare intraitus go na le canal ela go tloga mo go fitlha kwa sethose sa peleo popelo ke yona vagina ke canal from auto entrance mo mokgatlhong ga melomo ela ya mebedi go ya kwa gare kwa o telele about 10 to 12 centimeters ke yona vagina. So ge motho a re ke bona vagina o tla ba sa bone vagina a bona valva
0: o ke a lekwa tswalang pele ngaka
1: jale valva e we were basadi wa nalo gore o khumana re ne wa nyakega gore e ruka ba ne e bile le malwetse go ba e go betse go ba e no ba hore ena o putsa hore ka mogwe e bile le tsika wana ga e rat o nyaka hore o duma hore e ka re e ka ba ka mogwenya no mongwe o ile hore o tla e rata ke ka mo khumana re bona le field e ba reng ke cosmetic vaginal surgery. Ke se dire lor motho o no go dira cosmetic a khabise se tlosa sa sa botsanse se le ka mokgwelo re ne se a mogatla gore ka mokgwelo se nka bona ka boka la bua ne a sa se go betse ba sa go bala a se rat o no gona gore a se dire gore se a se fetole nkare ka se fetole
0: kokore le ra gore a fetola bokantle bio the vulva part a fetola bokantle bio
1: e appearance yo no se stress gender still like right still like mo khelo re o tla se rata le
0: ke tlono o tla ka dipotsiso ngaka tswelang pele ka lebaka la
1: ke
0: ke ya ipotsisa ngaka gore ga a fetola bokantle bio bio le khonne go tlhalosa la re valva ye ke bokantle bya setho sa mosadi sa thobalano ga fetola fawe ke nga botse yeo a fetolago ka lebaka la gore ke nama shile ena le boya go ba ena le boivi a ke no re ena le boya o fetola nga botse tshwara ngana fa nga ka ke tshe mpapatso
2: le khono le Master V tena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lightis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
4: ah ona le scroller lightis
3: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khodi che peri ja YouTube premium mahala
3: ya leng ka ho mana biang
4: e ho tsaga la fela go Vodapay app tjola pele ho ba bonje gore o tsori che jombele
3: ah ke tla dira biang
4: bona le di pielano further together Vodacom.
5: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083 244 0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletse go morago dikatlholo le go tloswa ga go selefe letsetsa 083 244 0046 MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma
0: Tobela FM mo shate wa tsebo le bo
1: ya fetla o tla re o fetola eng wana fao
0: a ge
1: jane ya fetola o tla ba fetola bono ya urna sito se sa bo sa di una ka se bona la yoa ke re ma ka loka la di social media le bo di magazine ba khona go bona di tshwetse di papane go tsa ba sa di tsa papana ka sai so fa bana ka tribella le bo botsi e na bona ka nna ya ga ke kunya ka e wa jwa a le le ka o kuma motho go bana go tsentsa nko a bona go tsentsa matswela gore na ke na ka e ba jwa le ba sa di ma jaba no tsentsa o fetola se tsa sa sa re se ka mokgo yena a nya ka se ba ka gona se ka mokgatlo wa se ka khatsa ba ba ka ba ba se lebele
0: nna ka ke le tshwaranga nyane ga ga nyane ge re tlata bentsa mabakeng a mantšhi ge re tla tabentša basadi le ge e ka ba banna ke gopela ka Michael Jackson ka mona Aforika Borwa ke gopela ka Connie

0: Ferguson, Connie Masilo Ferguson, ke hopola kabo etse ba re ke mang ya ke a mo tshabo o lanchabela ba o ba ile go ba fetola difahlego go ba kere ba fetola dinko nko tla bona ba be ba di bona ele tshe koto ba di fetola ba di dira tshe tshetsenyana re a tseba gore go ratega dinko tshe biang ga ntshi ba sading ga ba rete nko tshe kgologolo go re go letswa mapapata go o ilebeletse ba rata tshe tshetsenyana tsa khatlisha matlo a moredi bjale ge re tla mo tabeng tsa basadi tsa setho sa thobalano go ya ka lena le lengaka mohlomo lile go laka la ba fetola ba rata gantši se ba bjang re lebeletše re sa le go valva ye re sa lebeletše le bokantle bjo mosadi o rata gore ga a lefale mohlomo re ka re ba re mmogelengšiwe e be e le gore ka mo pele ka fa o lebelela ga bjang
1: Months, Venus, Months, Pubis. Oh, Hona or Makura Manchu, Kumane, Unal Makura Manchu, Okukumo, Lega, Peri Maropa, Akaramotel, Hona of Anala or Mola, Okari, Uru Tuiling, and Okarimona,
0: Yamala
1: Uru Tuiling. But you know, Nakora, Peri Maroko, Rape, the upper, Timusil, Unova, over Papa, over flat.
0: Oh,
1: that's why I bought it and Java create. Labia majoroplasty. Why about the liposuction over a saga? The Fuca size labia majora or as car I tell them of a sacman, Unalmoka, Unalmukula, Ukumuil, Mola, and about 1 hour, Mola Kumulin, Kumulin stress our side.
0: Yeah,
1: we shall come to we came up in the hour. Apparently, apparently, we generally got Hono, we shall come. They are. Apeli ya pare tamu futa eitsi
0: ke ya lekwa
1: ke go mo ka ba di antwe ba re ke mons public deduction by fukucha e le kgolo kudukudu e tlona ka karo ge se kgolo kudukudu ka le possession kana di melete o gona go sega makhura le wa wa ga wa re wa ga makhura le ke mo ka le tsalana la gona go momela molao o yona bo e di ntse di lwa ngantsi ke ntwe ba re ke labia manoroplasty
0: ya
1: labia manoroplastico recuperia di labia majora wa sadi ba bantsi o ba do bana wa ile gore kitse di kholo kitse di telele di tsena go ka go di fitla labia majora go do ba bangwe ka ba kala ke re ke bona nka na go ya ka mo like ke mo tlhoba ka moka ya ya rena ba ba ba ba tlhoba re ba bona mo Afrika bola bona le gore o kumane ba sadi ba holo ba karetsa ba tlhile tsa bana ba ya norme le fela le di goga le di goga di goga e di tsene le ka mo sa di ga go gola o santse ba le ke di tsene le monna o tla ipina ge le di tsene le mo bana ba di goga ba di goga ba di goga tsa ba di tsene le ke ba tsoma go fika mo aging e le re ba ba le magazine ba ya di gym ba ya di college ba go no bo bona la hora ba fa para le bana ba ba
0: ya
1: ba tsoma lo ba di tlonka size ya labia manore ya bona gore ke e trelele process ya gora labia ba e bitsa go kgweba ke moka batla ba gopela gore ga gona ka mo gore o ka dira gore re di fokotse ke labia majoroplasty wa tla wa di fokotsa gore a no tshwana le manoroplasty a no tshwana le pele a tshwane le ba bangwe ka gore ka tlhago ge mosadi a setse a fitlhile adolescent size ya labia majora e tshwantse go ba e golo e fetile kgopetse labia manore is only re sa lengwana le mo la tlhofetse le mogakolo mo e le goreng labi ya manora di ka no bonala yana ka montle e santse di khupetsege so go morobia cosmetic surgery yane ya go khupetsa ya go fokotsa dilabi ya manora e nngwe ba di dirang ke labi ya majoroplasty le e le rase kgolo ke yona ba e direla go tšhabisa ntse ba reng ke camel toe o fele bana ba bitsa camel toe camel toe ke di labia majora e le tse dikoto tse dikgolo mo e le gore mosadi ka apere borogo jo ba bo mongangangwa ke re mathapa bokomane ba monganga ke kgona gore khumane ka re a emeile seswantsho sa setho sa bosadi sa malwa se kgona go bonala gore o sile molako go ela esosomana
0: molake nyaka go tsena fao nna go ya ka tebelelo yaka ya matlho yona le e bolelago ke na le gore motlho mongwe ile ya re ge ke ba lebeletše basadi ba o hwetse na go ngwa re mola re tshudu lago pata ba pere di stofi basadi ba gore di bangangile e le ditletletletle ai so manganga so mtamparela o re go mo lebeletse mo pele mo o hwetse sethose se patlurile setjule ripatse pedi o bona hore o ka mo ke thabana ka fa o ka fa ke thabana ka fa yo tla go lebeletse o re khale ba sadi ba e khantsha tsa tabe ba ipsina ka yona khale ba tla go lena go tlo lukisha tabe
1: e ba ba ntse ba tsama ba kre ba tsama ba kre lukisha ba ra tre le le ka ra kre u bitse ja makhaba o se pela ko mo longo re kre ba ka mo ka ba le bella ba le bella pele ke ma ba le bella sfatlhe ke mo ka ba tla ke mo ka tlile la bia majoro plastic re bola e kemel toyela hore ra perdi a parro uska kumana sito sala sala sinamli sujuwa olali
0: o kyali
1: baba nchibile ka modi shopo ona le di pads je akona u di biya mola tele sponge
0: ur
1: sketa kupeka ma shoshwale u bancha ur kamo ke na maya kamo kamo ke la biya kamo tuko che kamo
0: ke
1: mara bunchi baba ngwa bar no reba ta ke bukara fukucha ra kwa ba flat ke muka masaji atoma u ikhanisha
0: o ya ke tloga ke lekwa le sa tswela peleng a ka goba go na le tshedingwe tse o leng yakang go ditlhalosa tse pele ke tharo pele
1: makee nngwe ba e dirang gantsi ke ntho e bareng ke vagina tightening
0: ya
1: ka baka la go pepa gantsi a santse yana a se ka baka la gore botho orobekile banna ba ba nang le ditho tse dikgolo nke e dirang gore setho sa basadi se nganga mologe kudu ke bana ba ba tswileng mouwe
0: fese
1: ya bona le gore nna bana ba ge ba e tswa ba ile ba mosega ntho ba re ke episode mo bašwa ba mosegana le gore nna o beletse ko gae or o belegetse ko tleliniking ba ba motswere jwang ka morago kumana le gore setho sa basadi se buleile kudumo e le gore le ena o a kwa gore molekane wa ka jale o a tšhepa
0: nako
1: molemokane wa molekane wa bolela ngwatsaka a pelwela ona o kareng le go tse kudu a kare a ke sa lekana folomo ke a tšhepa ke moka batla ba dira ntho e bareng ke vaginal tightening or prenatal school yona e ka dirwa ka mokgwa e mentšhi ka gore na kgobalo ke e kankang e le gore o rile ge a pepa a geila ona go tlona ka gore a dire karo a operatele go nyakiwa di-muscles tsona tsela di geileng tsa kele a pepa nyakiwa di rokiwe ka boso gore a kgone gore setho saese se kgone gore sebe se senyane se kgone nkare kuleng to squeeze the husband
0: la se banga ka kenya go le botsiša taba nngwe ka lebaka la gore šimo o e basadi ba na le mabaka a bona a go dia ka mokgwa a go dia ka mokgwa go fetola setho se kenyaka go le botsiša lena le ithutile go gynecology le ithutile go ka ga basadi le ditho tsa bona le tse dintšhi ka ga bona go na le seo e lego gore go ya ka gynecology le ka re kuku e botse ke ya mofutao
1: Aona, there's no normal size or shape ya valva. Dia varia.
0: Dia fapa.
1: Kono sa nore spate, oka se nisa sese rizu ki sa mfuta.
0: Ato
1: bo longi le fate mene meki miko tu. Longi le vre gite le, longi koke kolo. Aona, there's no standard normal valva kare. Valva e bo tiki eso.
0: Ikali.
1: Kino lor na mote a gare ui nyake e valva.
0: Oh.
1: Dia varia. Tiki mori jabi a gite vinyan. Tiki mori asimetrika le ala tiki kutra ya pia Tiki mori. Dia fapo fapa na. Ona e bo kare vi ye tiki se standard normal valva.
0: Nga ka nte mo senge ba le boletse tsa botlhokwa ka mokatse o lebego le nya kile go di bolela ke mo ka maki a thome ka tsa
1: gago. Mme e ya ke re ke tlemo ya gore ge mo sadi a se ke a kwana lo molekane a ka re wa chepa. Persona friction.
0: Yeah.
1: A sa go ya ba sala ya dinga go. Ke a se ile ke ka re sa se ile no go go no nga molo wa sala o mme tshokela di wela go skin. Ke a se wela ga botse. A se karo o na le metšhino e le goreng o kgona go šomiša outpatient a sa robala wa stimulata di-nerve cell wa stimulata di-muscle cell gore di kgone go šošobananyana gore little la vagina fela le kamo ha re go lens la vagina e be e fiki e khona go tsikita o me a khona go tshwara monna ga botse mari ona e di probe ga na go re e na lo go bitanya na ka gore ke outpatient le medical aid is for mari ke ona go bona ba sa di ganisi ba e tla go yona after last month para ti ore ga bedi ba bona gore ga ntse ya ba so nna go go tsang gore ke a tshepa ke bona ba yu go ke a tshepa gore monna ga ntse ya na a ke a go tsang mo tsalo ke a tshepa ga ke le tsa se pele go se o tana no lo plan go lo plan but ba sa di ba bona go re mo bona ka ga di ba re sa se pele ga o
0: ya ya
1: ba ba na mo ba nya ka thuso ka gore ba di ba la di bona ka mo ga di meke se go atla ba ba di ba ka mchino ba ba di ba ka mchino 1 2 3 treatments when she wanna go go bar la wa lo bona e tlhabolo ona ka ga ai
0: o ya a go le taba tobela FM mo shate watsebo le bui tabisho nga ka kena gana hore le feditse ka matseno a lena le feditse ke tloga ke le boga kudu tata gore ena ka nnete ke tloga ke le boga motheletsi e ba gona fa we tobela le maikutlo re tswala pele ka mora go se
2: dire di
3: tobela FM ketika ba Tobela FM Moshati watsebo le boithabiso
0: A ga motheletsi ina mile ditlogile tsa Tobela FM e le labararo bo segompia le khono labararo la mafelelo mogweding re lebellana le ditaba tsa thobalano le maikutlo e bile ga se labararo la mafelelo fela ke malabararo a mabedi a mafelelo a kgwedi re boledishana ka ditaba tsa thobalano ke tle ke boledishana le bongaka ka re ngaka ke kgopela letle le re thomeleng taba tse gabotse Inke re re pele re tlo di tsiya ka ite ka le bakala gore ke tse malwanyana nka nga ka nke le re botseng ka le setse le re boditse ganyane ka apila ke no re go tlalanyana se atla ka setho sa mosadi sa thobalano le re boditse ka bokantle bya sona bokagare bya sona mme re na botshekong bya lekgono re nyaka go lebelela diphetogo tse ke nyaka go lebotsa ka se sengwe seo se tsweletse go lenaneong le la moremogolo maabane e le gore re be re sa bolele ditaba tsa thobalano re be re no ba re ntšhitse tlhogopoledišano fela re botšiša banna le basadi ba batswadi ka malapeng gore ga botse ge re godiša bana re godiše bana bjang na re ba godiše ka dikgopolo dife re tlogele ngwana a tsena ka fa etswa a fetola masogana goba a fetola makgarebe go fitlha a fitlha lenyalong go thwe bophelo bjo ba bangwe ba batswadi ba re bokaone bophelo bjo ka lebaka la gore ba re bolokišetša ngwana ditabeng tša lerato di mo fa maitemogelo gore ga a tla šala a tsena lenyalong o tsena lenyalong e be e le gore ga gona ga botse seo a ile go go se thoma mathomong ditaba tša dithobalano wa ditseba bjale bjale ka go le lengwe go a tswelela kgopolo ya gore ba ra bontšha gore go na le ba bangwe batswadi bao ba rego ae bana ba ga seke ba tsenela thobalano ba tla kopana le thobalano la mathomo ka gare ga lenyalo gona fa go a feleletša go tsweletse kgopolo ye nngwe gore ye ya mathomo ya gore ga ba ithute dilo ba fetole masogana ba fetole makgarebe bjale le bjale go a feleletša go tsweletse kgopolo ya gore ke rapolelo ya gore e ne o nagana ngwana o ga a thoma go ratana le go robalana ka mengwage e lesomehlano goba lesometshela ya be e le gore o tlo o nyalwa ka mengwaga ye masometharotharo 33 na ka mengwaga yeo ya masometharotharo a thomile go robalana a sa na le mengwage e lesomehlano ga a sala a tlo o nyalwa a le mengwageng yona yeo na o tla ba a le bjang gwa tswelela taba gore motho wa tlhagala thobalano ya tlhagatša e tlhagatša mosadi ngaka ke nyaka nna le lena re ithomeng ngaka thobalano mosading ya tlhagatša e tlhagatša mosadi setho se sa gagwe sa thobalano
1: ere ke kare ka šomiša lesome tlhagatša or tata resource to get destroyed. Did that destroy Anna?
0: Yes, Anna.
1: Gag Gary Cavalano. You honor a woodish as a fact.
0: You honor a woodish as a toss of a sand.
1: Yes, the woodsy, Catherine Fatari, you are Sylvester Schumer, well known. But now one was a mega markham. One was a mega doja.
0: Aba go malaleng gore gore gore bogolo bja tsona go ba bunyane bja tsona botlo fapana ngaka pya le kenya ka botse e ka gore go tswele tsona tabe gore ha kwa make banna ba ka moka ba itla ba tsena ba itjwa ba itsana ba itjwa a dutse a gola gola gola gola ba bangwe ba tla ka tsheka ba bangwe ba tla ka tsheka ba bangwe ba tla ka tsheka ha bua motho ga a fitla mengwageng eo o tla ba tlhagetse ba ra se those gore se tla ba se tlhagetse ga ka ke le mputseng thobalano mosading le ga ka ba e rata kudu e bile gona bya le kenagana ka ba le bommalo go gwana ba go rekisha thobalano ke bona motlhala ka pela nga ka batho ba o ba tlhagala ka thobalano ya tjatji ka tjatji batho ba go fapa fapana mo le tjatji ba ba raro ba bane re lebeletse gore ke bophelo bya bona e ya tlhagatsa e ya senya mosading setontsa gawe
1: arkemo mosadi ke a sanka roa le monna ba mmitsa virgin kharaga
0: mosadi wa saka go arobala le monna ba mmitsa virgin o lokile ngaka e tshwarang gona fa o ketse papatso le tlo tatologa ka ditaba ka boya
4: le khone mo powerflex plan le master v re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
5: oh master v ke nya ka se kantirang gore ke lokologe ke gona go fetela plan ya ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke powerflex ya vodacom plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
5: ah nna yo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
5: yale ke mo humana ka e bontshi
6: e go tjagala ka go vodapay app Boba online tjola pele o ba bontshe gore o tshwaretse jompe
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
7: pase pila ka dinao go tshela mmila ka marega go ka ba kotse kudu kudu kudu go di highway ga se mafelo a go sepela ka lebaka shumisha maro ao a diretse go ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretse go tshela le ge go ka go tsea sebaka ga go tsela ye kopana ye o feta go bophelo bja gago hlalefa o ikete gape o tshele mo go bolokegilego molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
0: thobela fm mošhato wa sebola boithabiso thobelano le maikutlo go setiši sa gago sa mmamaratho happiness thobo maki ke enao a leilamela ke tlhatlha phokeng motho yo o tsweletša lenaneo le motheletše re na le bo ngaka mahapa bošegong bja lekgono ke bona ba re tlhalosetša go taba ye ngaka lebele sa tlhalosa ditaba
1: kere mosadi ke a sanka a robala le monna ba mmitsa virgin ka sra bona ba re ke kgarebe kga kore sa Say game. Only the little I am more on traitors, more to man, such as a side, more to man, vagina, yellow,
0: Yeah.
1: The Nelson, Renji was an agaunch, but in Yaha Manila. Did the muscles tell a mother house jar or the Kuluha vagina? This one didn't you think Angamunora, the Angamunora? Ke ba o tsene ga ntshi ka disaster fa pa fa pa nntse di kholo o tlo kwa gara go flomo tsela e e bule le go feta e sa tsepelang ke ba ba na ba ba
0: e butswitse
1: ga ri ga lo ga ri butswitse mara ke ke se ke ke ya go shumisa go tlhagala ka go tlhagala ka re o ka re finire di ka ba shumisa
0: o
1: mana kwa tlo nyala go bona ka mongwa la bona tlo nyala o tlo kwa gara gore motho ke matlhari bona
0: o ya
1: lo mogala go se pelambo
0: e ka
1: mogala e so ya ntshina la o kumana le lo o tla fapana lo ile
0: le ya ya ya le re ngaka le re ga se tshenyego e no ba gore o tlwaetse
1: e o tlwaetse e ga se tshenyego
0: ga se tshenyego re ke ke nya ka le hlakisetse motheletse thobalano mosading ga e mosenye setho sa gago
1: ai mosenye
0: Motheletse wa rena mabane ga ba o mong a ba bolela tabe e bile ba bangwe ba tla ba motlatsa bya le lebele ke bontshitse tabe ngwe kare go tswa taba tse dingwe mo basadi ba bangwe ba re re bala le bana ba bantshi o tlo tlhagala o tlo senyega e tla gona le ba bangwe ba o ba re go hey wa tseba go le mosadi thobalano o ihwetse ga botse ba tloga ba go fa ga botse botse o hwetse wa tseba yo wa tseba e bile o phadima o khahlisa o natile ile la e kwa tabe engaka gona nnete ke efe ga botse ba ba tlhagala lesetse le bontshitse ore ba tlhagala gona ba natha ba ba ga botse wa hwetsa le metuno e bua kwa
1: a ke kgone gore ke go natha ga sefatlhego le go lebetebelelego e ka no ba go natha ga monagano le maikutlo gore wa ipsile mo bophelong feelings e ka re go dilo ka kwa no ka re go di botox so natile
0: ya o natile ba re fresh man hey gore ba o fa botse
1: a se thobala le ka ba le tse ba itshwara ga o tlhapa ka eng o ya eng o dira mara ka kre a ntse a re mo tla a pele go se mo meeting a ipsile go sa ntse ke tsala mo ba ikutlo
0: e ke ya le kwa ke ya le kwa
1: so ke relationship e le good ka mo ga go go le ga di wa ga botse mo jadi wa tlhagala go mana le furu a tswa se la kwa e pela o gore o ba ba e pela ba itse di go bontsha
0: tsela e ba se te ba se tswa tswa le ho ita bicho hey ya la le tla ga ditaba ngaka a go ne molato nga ka re lebeleleng bya le seo ile go taba taba bo shego bya le hono ke ka le bakalaeng basadi ba fetola ditho le shetse le fitile fawe la re bontsha ke no nyaka go gopotsa motheletse le rile ke taba bo botse ba nyaka go oh ga botse le boletse gore ke go phosholla se o bona ba bona go e setebelele go ye botse le re bontshitse taba ye gore ka mantšu a mangwe ke go phosholla tebelele go ya setho sa bona sa thobalano gore se lebelelege ka mokgwa ba senyaka go ka gona ka mokgwa ba senyaka go ka gona ba nyaka gore se be botse bjale go na le bjale la busa la re botsa ka mekgabiso ngaka ke nyaka le boelela godimo ga tabe ya ke kopane le lereo le lengwe ge ke dutse ke tukisetsa lenaneo le la vaginal adornment ba re ke vagisil vaginal adornment ge sa kgabiswa ngaka ke eng se lokelwa depends se lokelwa eng se beiwa bjang ka botse gore se kgatlhe matlho a mmogedi
1: ke bonanka ke dingwe tsa tsona Majesty ke thakane le tsona ke u tshabeng ma tsona ba mara ke ke na tshu ke king I think he is officious
0: yeah
1: ka ro go bona o kopane ba kurukuru ba ba nyane o kopane a dira mo go kopane o ke di pin mo ngo na go nalo ke di pin mo ku eh le go na go ba jaine o kopane lo ke di pin mo la bieng na go nalo ke mo tle tourism e no ba bu o no nagana gore ge monna tsena o lokile maikemisetse go gore se lebelelege go lokile e tla ge monna yo go tsena gona fale a ile o thoma go fetoga seboko go ba tshitshi boya a ya pele le morago go phetha mushumo a le matshimo ta go ka se be le kgobatsano na gona mowe mo ka tla go pini ye ya go batsa monna go ba ya go batsa ena mosadi ka lebaka la go ya pele le morao gona fela nna ka sakala kopana le taba mohutong go ba dithutong phatlhoso tsa lena o mongwe wa banna ka tsweletsa taba mohutong ke kgopela gore pele leng karaba nke ke fetse ka papatso
4: le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
8: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bo shiu bohle
9: ah ona le scroller lights
8: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
9: peko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khone che peri ja YouTube premium mahala
8: yale nka e khumana byang
9: e go tsagala fela go vona app tjola pele ho ba bonje gore o tshoritse jombele
8: ah ke tla dira bya
9: bona le dipelano further together Vodacom
0: Thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho nga ka lesana le nna
1: ke na lo ya ntamanisa
0: tsana ditabe ntata hore
1: o araba
0: eh
1: ke tikore jang tse di bolela ke tse maitemo ga lo o tlo tlhakana le bona wa buchana e le le drive o ba tshidilang a se ka kuma na kapuku ngare a se patria normal physiology and anatomy and the sexuality ba ba jiba ke go pula ngwana mo ga botsa ke nna ke a go ba tshe o tlhakana le mo le ga nwa ala ga go ba tsha pe re re tsa kwa nna ke a bo drevela o drevela nna re rata ho ikisa di mpita. That's why o rata batho ba sethosa ba opposite sex ba re mpia. O rata ho ikisa di mpia. Batho ba re tia o a latswiwa ona ko a lwele ka mpia di latswa. O diwa ka mokgwa o dulwang ko a lebelelwa. Bona ko batho ba di kgona ho dula ba apoje a re o kgatlha molekane wa le mogane a kgatlha ke molekane a kgatlha ke a go e tlhalela. That's why I was very sorry. They won't make an egg. I had a line with him coming. My good guy would demand the men and I would go around. He fishing even one or more. Basali Majaji, you can see what he's saying.
0: Yeah. Naka, lenane o le maitukisetsong a rena a lona le mpolaisitse go nagana kudu ka lebaka la gore ke ile ka re e ke tlo ba le bongaka magapa ke tlo kgopela gore ba ntsenele ka gare ga dikgopolo tsa basadi gore gore ga botse re ba arole re tlogele ba ba e leng gore ba gapeletswa ke mabaka a mangwe a go kwala motlhoo mongwe a go lokisa se sengwe eutla re lebeleleng ba gone gore re a kgabisa re nyaka gore se be botse re nyaka gore se lebelelege tabe o ya mpotsa gore o ka re matlhong a basadi tabe ya mpontsha gore motlhomong matlhong a basadi go ka ba gona le se sengwe seo se thomilego go ba gona sa gore o ka re setho se ga se botse goba se kobofatswa ke tse itseng goba ke tlhologelo ya gore banna ba tlhaelela bjale ke mokgwa o mongwe wa go nyaka go swara banna e re ge ke gopola ke re ei ola wa setho sa gagwe sa thobalano wa kuku a digauta a enka se mo leseneg hei palamonwane ela goba a kere pine ela e lebelela ga gabotse a ke tsebe ka re ke tle ke le kgopele go ne gore ga botse re sekasekeleng seo se le go ka gare ga kgopolo tsa bona ka gore ke no ba ke sa tsebe gore ga botse mokgwa o e kabe e le gore o thomile neng go tloga kgale-kgale eupša ke taba yeo e le go gona matšatšia ga e sa le go bja manyena mo mohubeng fela šiawe a fetetse le ka dithong tša thobalano ngaka nthuseng go kwešiša taba e
1: yale ka ke boletse makekere ke nka re keng ke fishe
0: ke fashion
1: ke fashion ke e le goreng o sa lotse ebile a ba itlotele tsona ba ya mo di ana mo disalonong mo ba yang ba pieza ona o na batho ba keo bareka go ba dira tsona mare kwa ga o dile a o botlhoko o ba dira gona kore o tla go fitha pele o fobana mosadi le o moso ne a yo bleacher a bleacher valva e fela kumanokumane valva e yona ebe sou fela
0: ke sa nyaka o tlo o bolela ka yona yewe gore e reng ke tumeleng ka popapatsong ka mo ngaka re tletleng re boleleng ka ka gore go lokile mo leno gore ke fashion-e eupša ke be ke ile ka hwetsa ke e bona ka leitlho le lengwe gore motlhomong basadi ba ka fase ga kgatelelo ye itsego ge ba itebeletse dithotse ana e ka ba ka lebaka la pelego goba e ka ba ka lebaka la go fapana ga tsona ka sebopego goba motlhomong go thomile goba le tshedimoso ye nngwe yeo e le go gona yeo e rego setho sa mosadi sa thobalano se botse ge se le ka mokgwa wo a ke tsebe ka re gane motlhomong letlatla le tišetša ye nngwe eupša ke a lekwa ke tlo gore ge re boa fa ke tlo le botsiša ka vaginal bleaching ke tlo le botsiša ka go fetola mmala wa bokantle bja setho sa mosadi sa thobalano ka ditlolo tše dintšhi tšeo ba di rekago mme ba di šomišago go a feleletša go le ka mokgwa o lena le bolelago ka gona le re mosadi šo o ne o kgona go kopana le yena aowa ke o moso ka lebala goba ke o motlhapatlowana ka lebala o nagana gore mmala o moapere ka moka mmele o ka moka eupša go o ya sethong sa gago sa thobalana ka nako a thobalano morago ga ora teng o hwetse gore twa gao e yane a gone taba thobala fm mošhato wa tsebo le boithabišo re tswela pele le bongaka mahapa ka morago ga se Sekolo sa Strasbourg se dumeletswe ke British Council se fana ka thutokgolo ya Cambridge ya UK go tloga ka grade ya R go fitlha ka ya lesomepedi ngwadiša ngwana wa gago lekgono re tseleng ya Mika R40 go la Paraborwa GF Private College ya ba thuto tseo di latelago ke N1 go fitla ka N3. Tshwetso pele ya bokgoni bo engineering le go ruta bašomedi ka tsa setegeniki. Dira dikgopelo mararang koding a leago ka go etela strasbourgcollege.co.za/register .php. O tlhoka thuso. E kopantshe le rena nomorong ya 015-769-1165 goba 072-963-9624 goba 073-419-6680. Bokamoso bja gago bo thoma le gona. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Thobelano le maikutlo, happiness thobomake go Thobela FM, sešupanako e le metso ya masomepedišupa ka morago ga iri ya lesometee. Ngaka, vaginal bleaching. Vaginal bleaching. Go fetola mmala, o hwetse bile go fetotse le mmala wa boya bo. Go diragala ngaka le kweleng ka vaginal bleaching?
1: Vaginal bleaching ke ka sa go tsa kere. Go na le ke kgwebo ebile wa tsetsa. Go na le mo humana le re go na le batho ba bleacher di vaginal.
0: Yeah.
1: A kura bona le miriri matetja motho khumana le miriri ile mifeu.
0: O khona o di a tlhogore le etala.
1: Eh.
0: Yeah.
1: Le miriri ye la ya mola mons pubis. O mo bo bo to ga ya sa dunu a yo ile na hore e tsie mmala o mo o ena a o rata.
0: Yeah.
1: O motala o re o ntse o mri. Ke ntwe lo reng ke moya o tlile re ka se tlo ka bara re a wa loka o lukile ka hore a se re bone ditlamorago tsa ona mara beng ba ona ba o rata mara o maitemelo a ka gore banna a ba ra se pressure ya hore tshwantse le di so bona le so ke bona ba
0: sa a se banna a se banna e tswa ba sadimba
1: e tswa ba sadimba a za ba kapela tse ke banna e ka no ba ba ba dilela banna or ba itirela a ke tsebe mara banna ga ntshinyana ga ba ke ba belaela ka gore mala wa bona ba lwana ba ke wana ngore mo go justifiable ke mna go mo mosadi go mana gore ke mmelo wa e go mogolonyana
0: eh
1: ene ga a just blast to sense ka mogare se dira gore di ropetse ja ka mogare be tse dintso and then o gona go ya go di treater gore di boele at least di be go re skinsa mala wala wa gabe Wiki, what one and Yui is justifiable. Cowry, Nagoma, very short, Ukumano Kamaraka, Bawana Kamaraka, Mufan, Lamoraka, Montas Room, Bawana Wea, Bakuna, Kalachi, Kalamwe, Ikusha Woods Fuel, Marababa, Nijamanchen, was not a trouble, was not a sin. Unukumano, Unuko Chen Chakanela or Ibe, Kanae Brighter, Labia Brighter. Oba a change labia majora is kuma e papana labia menora o kuma no kare lele ki kuna le mascot ya na mola o ba mara o ka tsona ira ke interview ba le le ga nga ka ro ga skara prescribe ba ro ska ya tsukor a se re bone tsa mora o tla yona
0: o tele ri tse thobela FM ya le khotla khasho la Africa bo rwa ge ke na le bonga ka mahapa re tlo ba ra bolela ka vaginal steaming o tlo kwa gore a pente o ba re fela ya ara metjwa e basadi ba re ya ara metjwa e re tlo bo le tsana ka yona nga ka o tlo ba re tlhalosetsa ka a ke tsebe le bioplasty nga ka o tla ditseba bokaone go tlo fetanna e tla se sengwe se ke nya ka go tlore eng a ka mahapa batle ba se arabe ke go tlore bona go ya ka bona ba bona mabaka go kwala a o basadi ba ka tla go go bona dala ka ngaka ile go khale ba ditira a go kwala go ra bua mosadi o ga no kgatlwa ko no tlore o tlo dira karo go ba o nyaka go fetola mo setonse o tlo ga ne le baka la go kwala nna e ka be le hore ke afe e upya pila ga fa mo motheletsi ke nyaka go mema wena ke nyaka go mema wena basadi ba gesho nke le no re botsang yeo e le go taba yeo re tla ikwishisha go gore bo ikhabiso bya lena bona le mabaka a mafe a tshutshumetso a mangwe go ya ka lena ao a fitlhang go le sethonsa lena sa thobalano seo se fitlhegilego ge le apere se bona lago ka nako ya thobalano fela a ke tsebe gore wena mosadi motlhomong wena ka be le gore o diileng baswa a ke tsebe gore ka be le gore o diileng eupša mpotseng eo le go taba 086-000-2452 banna ba gešo lena le kopana leng lena mo basading ba le kopana leng malebana le seo re se bolelago ditabeng tša thobalano lena bao le ka bago o ile go are go kopane le motho wa kopana le se sengwe seo o bego o sa se letela wa kopana le se sengwe seo o bego o sa se letela ba bangwe le ka e tlhatsela ba bangwe basadi o kgona gore o re o na le ena ge le ya thobalanong go na le ba bangwe difothedi tša go fapafapana ba ba tšhela le diperfume difothedi tše tšhela le perfume motho wa gona ga a tlo tlhobola pente ya gona e tšea e beya kwa he perfume ya gona e tlala ka mo ka mo phapošing ka fa he bana na go tla sa bjang nna bana fela ga nore ya bolokile pele banna ba gešo le tlo mpotša seo le na le kopana go le sona basadi ba gešo le tlo re botša mabaka e leng gore go bose bjang go lokile bjang go amogelegile bjang go dira ka mokgwao mabaka ke afe ao wena a o gapeleditšego go dira bjalo ke nnete ke fashione go ya le ka fa o ngaka a bolelago ka ona go thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišong re tlo tseba ditaba tsona tšeo ke nyaka o kitimela pele ka mokwala kwa tšong ge ke boa fawe ya ge ke boa fawe ke moka re tlo ke tlo ba ke tseya mogala go 086-000-2452
10: ke letšatši le a fa sebola
11: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le dr nj rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele
12: gomme ena o tla ba a re mosadi o dikaneditšwe ke bomang
13: o ya kae le bona ba go thuša kaeng ba go gola kaeng
12: go lenyalo laka bishop jonas masota o tla ba a re go godisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
14: basadi bao ba rweleng malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
10: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ebile go thwe mafelo ao kudu basadi ba rata go tliša diphetogo gona ngaka go ya ka tshedimošengweše ke e swere a ke tsebo re letla e tlatsela na ba re go ratwa kudu basadi basadi ba rata kudu go fetola the labia ba rata kudu go fetola labia ke ngetse ngaka
1: nkare ke melomo
0: o melomo ya sethose ya ba rata go fetola gape vaginal walls ke dikarolo tse pedi tsa ka fa le ka fa
1: ke vaginal wall akere vagina ke le ke khanalela
0: bona
1: le o le ka pele botla ka pele le ka morao
0: ya
1: ke tla tsama go yona ke tla go yona
0: go le taba go tshwa gape le inner thighs di rupitse a ke tsoba ke mola di go hlana go gona nna ngaka
1: o ke re ba ke bona ngore ba na le masanedi a gore ba ka shimisha ditlolo gore o tlalele ka gore le na le go ntshofala ke di go tlhana ba shimisha ditlolo gore di tlose bontsi yola o boele bosotho yola le mosadi o ko
0: mosotlhoesakomane
1: bantšhe ba semedieso gore setho se lantse ke go tsana se ketsa go tlhana bana diaparo tse ba diaparang tsa di-tight matšatši ya gore at least se ga ke go tlhana dibopetsela o go tlhane seaparo se
0: ke a leko
1: ra leba dibitsa di-corset
0: ebile gape go thwe setho se sengwe seo se ba ratago go se fetola kudu basadi ke the pubic area ke the vulva ngaka
1: Mons Pubis.
0: Oh, Mons Pubis.
1: Oh. Eh, mola o melamele.
0: Oh, kitloga ke lekwele. 086-000-2452. Mona ga show nya ka go botšišang mo sa re ga show nya ka go botšišang go ba o nya ka o ketšang go nya o nya ka o bolelang o nya ka o kusišang ga botse nna nna ke botšimega la bonga ka mahapa pele ke tlo ya le bona pele ka tšedingwe tša dipotšišo tšeo re na go le tšona botšegong bja lekgono e be e le gore le wena ke go file sebaka ebile ye nngwe potšišo e ntlelago ke ra ntlha yeo ntlelago a se gore ke potšišo gabo ya gabotse ebile ke potšišo go ya go basadi basadi ba gešo mohlomong wena o dirile phetogo yengwe yeo e lego gore o kare ka morago ga gore make ke dire phetogo ke fetole sebopego sa setho sa ka ke se fetole ka mokgwa woo yo yo nna we ke ipsina ka thobalano ka lebaka la re se ka lebala gore fa re go thobalano le maikutlo na tše ka moka di diagalago di feleletša di tlhabolla thobalano yela gore namile e sepele botse e be ka mokgwamang mosadi o dirile sewe mohlomongwe o nyaka go tsena go tlo robotsa gore o bone diphetogo thobalanong ya gago ka morago ga gore wena o dire ka mokgwamang tsalafalo lenanegong o tlo robotse yeo e le go taba 086-000-2452 086-000-2452 ge ke sa hwetse mengala ngaka nna nna ke tswela phele le lena gorile tu gorile kgwatha ya gorile tu gorile kgwatha a ke tsebo rena motheletsi wa rena o ne o re yena o nyaka go tšea ka tsebena eupša ngaka a re tsweleng pele go ya ka tsebo ya lena ya bongaka le tshekatsheko ya lena ya bongaka mo go ba go le mabaka ao e le go gore ebile a ke thome pele ngaka pele ke tla ka putšeo ke botšhe pele ke re go ya ka lena bjale ka ngaka ke a fe mabaka a e leng gore le ka re a kwešišagala ka ona basadi ba gapeletše bile gore ba ka tla go rena mangaka a go tseba ka mebele ya bona di-gynecologist bjale le bjale rata ra ba fetola fa le fa a kwešišegago go ya ka lena
1: a ke thome mokate e leng gore di direga ka ntši matšatša go na le nawa ela ba re ke tletlhoreso
0: age
1: ke ne kgona go ba le a prepuce le tsalangana le o khumana mo monneng le ba le khumisha kwa kome mo mosadi nne one khona go bana le tlele le nyana
0: o ya
1: o khumana re le tlele le a sa le rate ka re ba bonisa na prepuce e ba nyana mo tlele tlo se ba khumana le sa bona wa yosa bona e wa tla ra mo dira prepuce to me
0: o ke
1: a go khona mo tshwa re ntwe a pe islam ana mara zona re ka bonchu go bana ka wa lotlo ga tsatsa wa tsona ka dira
0: mo
1: mele tsho wa rawa re ka itsima ga botse gore e ga botse
0: ya
1: ntse ba tla ba e dira ya go bedi e ba tlo itse ke e ra ke bolete ga la ke labia plus labia manora plus ya manora is I that motho wa gona o be le wa le jwalo o be le wa ka le labia tshe telele go ba o be le go ka le bia ke sa le kane ya left ticket ke kholo ya ra tike nya ya bona la lo tshedi a se metrika
0: a di na mile di le kana
1: eh o re se metri se ba bona wa tla ra fokotsa e mo e gore e le kana ne la gore a be se metrika ge re di go tshika moka re fokotsa di khunyela ka ko morao ga melome menya le go di mo ka morao ga la bia major ntle ba la bia manoroplasty ba bangwe ba e le goreng pepo ka bo yona e sentše ke gore ka semošatlhaga e sentše setho sa bosadi sela sa kgea sa geela kwa go tswang mantle ya ka morago o kgomane gore ka boka o segeile kudu le ge a ile ntlwaneng a bega a ka ephomola ga botse ka gore go ne go ba le sethitho mola mogakra marago le setho sa bosadi ditšhila di o fela sethitho se tsena ka kwa gare a fela a etsa ka di-infection tja setho sa bosadi tse dintši ka gore a se tswane le tite a se tswane le tree gomme re re sefokotse area ela ya distance e go tloga mona go tswang mantle ka morago le mo setho sa bosadi se thomang gona e be e kgolo area ela ba e bitsa perineum e be gona ba e bitsa perineoplastic e perineoplastic e kgone go ba gona sa bone ke yela o boletseng gore na se mosadi a re komane le monna monna e be re ko mosasane ene lo mkhamwe wikilate ba le monna o mokoto wa na ba kotu se tsela se go tshe se re se merite ene a se sa monna a se go le re se se pela ka mogare se mo go tle mo ile re nga ka fitla mahlala ga di wa tsa a di la drina ke beng ke ba jana titanic
0: ya
1: le re ganji ra nya ke karo bona le michini e mentsi re shumshane sa ke ke laser or ke radio frequency mo pita se ba ke shumisha radio frequency e le re ba jana e gona go swa swa swa ba nya e go nye ke kanale la e be se sane ke mo ka bona mo khumane lo re o le na gona le pina ka thobalano ke gona le monna gona le pina ka thobalano
0: nga ka ke le mpuche mfa ke peto peto sho e fia se bopego sa se thosa masadi sa thobalano go ya ka maitemogelo a lena bao a bao batlago seo ka morago ga gore a tlabego ga a tlisitse phetogo yeo se thontsa gago sa thobalano a thome go ipsina ka thobalano
1: ke ela ba reng ke go ya ka bontsi ke ela ba reng ke bajana titanic
0: ke labioplasty ke yona
1: I said labioplasty ha ena any kwetso
0: o
1: rena motho ko mana o ka se mora ko mana o ka se nna
0: o ke a lekwa
1: only problem with labioplasty kudu kudu ba e ba ke le wa kgweba o kgweba ke profile ya o di goga ka a di goga ba di dira ke mana are ke a tsena a di khumane le mo monyako o di kharamele tsa ka kwa gare tsa tsena wa tsena tsona ka kwa gare
0: o
1: ke mo ka gae tsena kwa gare mana a di a di a mushuma e kwa go ba botlhoko ka gore ke wa di goga ga tse di ka kwa gare
0: ke a lekwa
1: ke ka bo re go di jwale ke kona mo ile re ke e di a re swa le e be botlhoko le ke mo ka o ka dira labioplasty mara e e dira gore go be le ntle ba re ke orgasm matlhala ga di ke ge e le gore go na le kgotlhano friction magatheng a setlha sa bonna le sa bosadi re gotla area ela ya ka mo pele ga lebotlanala ka mo pele ante re ya ole e ba bitsang G-spot ba santse re ba e gotlhe e ba e gotlhe ke mo ka di-nerves di kgone o stimulate a khumane G-spot e go le loose a go gotlhe go ba bonola o tlhere easy so mosadi o felela a sa khumane a sa fitlhe matsala gading monna ena a ba a fetsa mosadi a sa khumane a sa fitlhe matsala gading obanešana after vagina tightening ba re commenta gore jale o kare ka mo gae go na le bophelo lwalee
0: ke nyakile letle gannyane go yona e ya vaginal tightening e le go vaginal tightening re bolela ka ngaka ke go ya go fokotsa pulego ya setho se sa mosadi sa thobalano mo monna a tsenago gona ke seo le bolelago ka ena go fokotsanyana gona fale
1: ere ke tlhalosa so ore pulego o tlo bonanka ke go fokotsa monyako fela ke go fokotsa ke le bajana se canal about 12 centimeters long the whole canal wa fukucha diameter yona
0: o botelele bya yona go ba go isa ga yona
1: e ga o fitana ka mafelelo ke lo re e be e le two week pipe e go e go le ya o ile a pipe e sa sa sa me ka mo ka ga yona
0: ga
1: o fukucha mo tshobo fela kere until ya all le posterior all wa di fukucha bona le ntwe ka mo pele ga se thosa bo sadi ka mo le botlana ka pele a tlhile gore o dutse yuri la re blata ge e setse e le gore e ngangamoile kudu blata senyase sa motlhapolo se kgona go kumana se tswelelela ka kwa se tswelela ka kwa re ga setho sa bosadi wa se fokotsa wa seisa kwa ka mo morago a kere go tsama lelanela la go tsamaisa mantle se kgona go kumane le protrudela ka mogare gomme ge monna a tsene ka kwa a di phusetse kwa le gore a se difokotsee gabotse ka mo matsheko ka mo go tsena moya moya o sotse ka kwa re ka kwa ge monna o tsenela ka gare moya ola o swantse o tswa kry-a le ko o
0: kayana
1: o tswa o tlo ba lema leshata le le tswang mo o ka re ke motho a ntšha moya ka morago o na leshata le tswang kwa basadi a ba le rate kudu ka mokgwa o ba re ke creaving ba vaginal flaters that's why vaginal tightening o tightena ka moka go fetla kwa mafelong kwa
0: ke ke ke kwa ngaka a re kopantshe taba ye ya go fukotsa bogolo bjona bjo bja tsela yona yewe that canal ba bja tsela yona yewe go lukile mosadi o itemogile gore go ka re go bulegile.

0: Yoko Sir James Corn e ya we kumana ho Tabela FM shato wa tsebo le boithabiso papa cho
1: le go mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah nayo
3: e tla ka 40 gig over 300 minutes ya go founela network efe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yele ke mo humana ka e bontshi bjo
3: e go tjagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
2: ke tla dira bjalo
3: go na le dipeelano further together Vodacom
0: e tla re feleletseng lenaneo motheletsi wa Thobela FM re nontsha poledišano ya go amana le tsone ditebo tsone tse tsa thobelano ke moka re bolele re feleletse lenaneo motheletsi wa sebakeng yako go botšiša kang ke le banna le basadi le balekane ka ba masogana makgarebe masogana le makga ya masogana le makgarebe banna le basadi bakgala be le bakgekolo bao ba sa bao ba sa amana go thobalanong ke nyaka go botšiša potšišo ye ke bo kgafetša-kgafetša bjo bo kakang bjo we wena bo go palela go thobalanong ebile ke bo kgafetša-kgafetša bjo bo kakang bjo we wena o bo amogelago bo kwanago le mogopolo wa gago le mmele wa gago le tšeka moka tša gago thobalanong bo kgafetša-kgafetša ke bolela ka the frequency. What is your sexual frequency? Ke bo kgafetša-kgafetša bjo bo kakang bjo we wena samatom bo go palela go thobalanong ebile ke bo kgafetša-kgafetša bjo bo kakang bjo wa wena o bo amogelago o bo ratago thobalanong wa nkwešiša motheletše ke bola bo kgafetša-kgafetša ke latlhela lentšu la seisimane fa gore motlhomo le ka thušana ka lentšu leo the frequency bo kgafetša-kgafetša a ke fe motlhala mošupologo la bobedi la boraro la bone la bohlano mokibelo la morena o ka kgonana le mosadi owe wa mushupu wa go inyaka mushupulogo la bobedi la boraro la bone la bohlano mokibelo la morena ebile o thoma gape mushupulogo kore phela e le sentsoke la motšhaotšhele mo le bonanago kore ke ka labaka leo ke bona bo kgafetša-kgafetša ke rena ke bo kgafetša-kgafetša bjo bo kakang bjo we wena o bo kgona go thobalanong akere bjo go palela go thobalanong mme le gona ke bofe bjowe o bo kgona go thobalanong ba bangwe ba ka se re mošupulogo ba bangwe ba ka se amane thobalanong mošupulogo la bobedi la boraro la bone la bohlano mokibelo la morena la mošupulogo gape ei ba bangwe ae ba ka se re bjana ba bangwe tla re a wa tseba make na ge nka amana le wa ka thobalanong mošupulogo ya la bobedi re ka no se di re tla ba ra e bona la boraro ra di agape la boraro ka morago ga la boraro re ka no re la boraro ra ba ra re la bone a la bohlano le mokibelo ai ke tla ba ka e bona gape ka la morena ka morago ga la morena ka ba ka tla ka mmona la bobedi o tloa la bobedi a la bone a go tlogeng la bone a e ka no ba bekeo mafelelo a wa beke a wa bile ka seo ka se tlhokeng ya ka selo ke bjale frequency ke bolela ka nto eo bo kgafetša-kgafetša ke bo kgafetša-kgafetša bofe bjo wa wena bo palelago ai o re kwa enna bjo a ke bokgone mme ke bofe bjo o bo amogelago o kwa go o bo amogela bo sepedishana le wena o kwa go o nyaka ka gona o nyaka ne le lengwe go ba le fele le tludisha gona go tludisha ke matsatsi a makae ama bedi ama raro a mane beke kgwedi beke tsepedi ke bo khafetsa khafetsa bofe a re boleleng ka tabe ya bo khafetsa khafetsa la tse bakala bakalang ka lebakala re ka malapeng a mangwe go luwa ka tabe ka lebakala gore ka malapeng a mangwe go luwa ka tabe mosadi go ba monna o feletse a rile a bua a nna nka se kgone a a pa ke pokolo ne e le monna mosadi le na feletse a re a papa go se mamang tata go se mamang a mampile gape a se nna ba le batseleng a se nna mmalo go gwana nnane ke selo sa basadi banna le ona re aowa mosadi aowa bjale ona aowa bane pele ke ya mmerekong o nyakile ge ke boa mmereko o nyakile le legolo aowa gape a se nna pokolone ke bo kgafetsa-kgafetsa bofe bjo o bo go palelago ke bo kgafetsa-kgafetsa bofe bjo o bo ratago banna le basadi ba leo ka tabe ka malapeng basadi ore aowa bjale gona monna modimo e ne mpotsa ge e ba o hweditse motho goba gona le o modiago ka ntle ke la bokae le gono ke la botlhano sa le nna ompona re a legoegeng mosupologo goba sa le nna ompona be ke ya go feta gape sa le ke ya thobalano le wena be ke ya go feta wena goba wena gape ke na le beketse tharo o sa nthobale a ba bolela ba bang basadi ka mogae ka mo monna le ena nako ngwe ne re wena o bolele gape o bolele ge e kabe le gore o kgweditse o mongwe ae ke nyaka nto eo ke nyaka nto eo botheletse a re bolele ka nto eo bolela ka bokgafetsa-kgafetsa bjo wena bo sepedišanago le wena o bo ratago o bolele le bjoe bo go palelago 086-000-2452 botlhomotlo ntlhalosetse ga botse le gona gore taba ye e na le go hwetsa bjale ka gae ai go se sasa ga botse bjang ka yona ka bokgafetsa-kgafetsa bjo botlheletse madibešeo tata gore ena o re gona mong waka o kwile putšhio jaka tla natso
4: nnawaka mosadi a everyday
0: le lengwe le le lengwe
4: ge nka se dire seo a nambile kore a o tswa ka ntlha kere
0: ao ge o ka tla wa se dire ba gore o tswa ka ntle a kere mosadi o nyaka thobalano letšatši le lengwe le le lengwe le le lengwe le le lengwe
4: le lengwe le le lengwe mara le nna ke seo ke se thabela
0: ke seo se thabelago ga o kwe mmele o lapile wa rra ai o sa kokotlela man o sa kokotlela o ne gore mogatšaka ke gane bona ke go file man maabane hei a boabe ya le gona nkenke ke sa kokotlela
4: no
0: bona dilo dilo sepela ga botse
4: o ka feta malwetse a mabedi fela le nna ke a kwara
0: gane o diagalang mogatša go nee mongwage mekae
4: o ne le 32
0: wena
4: e ne le 36
0: ke go kwela ngwaneso aga aowa le ena gore ke thabela bokgafetsa-kgafetsa bjaka tšatši le lengwe le lengwe wa bona ge batho ba tseelana melelo a gona molato motsheletše madibešego
5: dumela rra.
0: Rra. O temo ga etsho.
5: Tsara tsara go biante ye ye ga go le ra ba o rate.
0: Har tsene di tabe botlompere.
5: Ya. Na ka ka kapetsa ke mo reading. Ya, ma ke tama ra ra mangwa ke sa yo ho ga matanyana.
0: Ya, o sa go kotletsa matlanyana. Mo beteng ga raro ya.
5: Ya, ha mangwa nya la ke sa o ke sa mata. Se re ya tsaba ke sa yo ke tama sa.
0: A ma pile. A ma raro wa. A ba tlhomagane e le lehono go sasa le le latela goba wa arogantšha e tla ba mosupulogo ya ba ka laboraro ya ba labotlhano o
5: ke fa ikutlwalanyana ke re yanong la tshwatse re dijining yanong ke tloya mose ke sena maatsa mos
0: a ngwaneso nkarabile ke go koile ngwana mmake le boakhudi o ledišana le wena Ahe raitu. Tobela FM mshato watsebola we tabi show 086-000-2452. Kya go tama botheletsi?
6: Tobela.
0: Arlo che.
6: Eh, awa. Go na re garale.
0: Eh, ke nnete.
6: Eh, re tsena tabe.
0: Tsena tabe ngwana mma.
6: Eh, awa. Na go bona metse e tshwere ke dinyatsi mana awa basadi ba khono ba tjajele le tjaji ma
0: mpotse gore wena o rata bokhafetsa khafetsa bo fe papa
6: awa na ke tjajile le tjaji
0: o tjajile le tjaji o kwana le mogatsa o kwana le tabe
6: ayana a go kwana le yena ka tsela e bialo yena a se mothomo bjalo nna ke mothomo bjalo
0: bjale ke ra gore a one a e lefapantšho goba o setse a no amogela se wena o senyakago le ena a sa ikwe
6: setse ebile kedio ke rya gore no kedio nyaka bommalo go gana dikwase ke rya gore aoa bjane ke tlala ka mo lateng
0: o feleletsa ganne nako nngwe
6: ya o re feleletsa ga nne wa tla be ke je pedi je tharo e be lo re yana o sa la dile
0: e ka le bakala re tabe ya bo khafetsa khafe ya bo khafetsa e la le go tshwenya molekani yo mongwe sho e nya ka tsatsi le lengwe yo mongwe sho o thabela gena mohlo mongwe a ka ihwetsa le hono go sasa se ihwetsa lela go atlola matshatshinyana a mabedi a mararo a liti wena o nya ka tsatsi le lengwe panna le basadi re kopana biang gore go skatlatla go aba le mongwe wa go tlotswela ka ntle re beng re ya tlhole biang ka botsetabe
6: Ae le bjalo engare ga e ya tlholege mane eno ba fela o di o kgotlhelelana and ana wa di o bona gore speciale rena banna le bona basadi ba bangwe ba kgona o di o fela ba e ya kua ntle because a kry-a gore gape ka molateng ke bothata go tshwana le gore bjale nkare o mongwe o a babja o mongwe o phetse botse
0: mokgwa ona taba go ya ka ntle a re se ka itlhotlheletsang ngwaneso lenaneo le tshwana lele a re tlhotlheletse taba gore go iwe ka ntle ka gore re a tseba re ditlamorago tsa yona ke tsa go thuba malapa mola lenanegong le re aga malapa le go lebjalo ke go kwele ngwaneso ke leboga kudu o boledišana le wena
6: danke moremaka
0: age motheletši madibešiao age
7: Eh, awatse o le bolala le ba itheleletse ke pa ile ka rata bunda go se ke sana le go le kale. Ka go khona o dia go rana le mo le tlo ga a tle ka re tjaji. Le ke le ngwele le ngwele le ngwele le ngwele.
0: Tjaji le ngwele le ngwele le ngwele le ngwele mo beke. O ba a ithabela tabewe go ba e be thabelwa ke wena fela.
7: Ah, kamu kena beri tabel aku se, best na, before I was pregnant, beri kono KP ni kita mara, aslo kira, aslo gua mimana, semuanya atri.
0: Oh.
7: Kata macam mana, ada pelan lu ngukir aku kita mule, nama ibu lu kata kan kita kenal.
0: Ah, kau nanti abang wane shum. Ge e le gore o na le polelonyane nngwe o nyakang go mpha yona o ka o tshwaragana fawe gannyanenyana fela ke kitimele go wena ke tla ba ke a boa o tla tshwara ke re ngwaneso
7: ee
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso botheletse re ke feta ka faganyane ke tla bua
8: le ke le tjaji le a fa sebola
9: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebola ke tla ba kgela le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
10: go mena o tla ba are mosadi o di kana le jwe ke bomang
11: o ya kae le bona ba go thusa kae ba go hola kae
10: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ari go hulisha lapo o le ti ya lo ka mosadi
12: mosadi bao ba rwele malapa ba ba ba isha bana ba bona dikolong ntle le thusho ya motho
8: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tsena ga ira botsenela mo go thobela FM mo shato tsebo le boithabiso
0: eh ne ke gona thobela FM mo shato tsebo le boithabiso mo tshele tshimari mesiao
13: ke mo ngwa ba le thabela bona le tjo motabeng ya go boele tsa ka mehla le nako le nako e ngwele mo bihwetsa
0: a wa bana le tjatsi le lengwe le lengwe le lelo o thabela ka mogwoe
13: thabela ka le tjo fa go re ranga kwa taiwa mo le bua ntate maki ka serikana ga ria mara ga ke fetse o kriya tabela moya wa fase ka sona sa ka sisi
0: a ba pele o khona na lo wena mo mosadi o le yena o sepela lo wena ka bogafetsa kgafetsa bjo go a botsoshi dintwa
13: Well, Tabashi, that Maggie Arcopanica Milo, Kumga, Nagua Hafeta Hafeta Kumga, Yanagabalabori, Naduano, Naduano Kumga, Tabashi.
0: Oh, Yanakola, watch at Lily, well, Tampona, Ninning, when I watch at Lily, Willy, highly wish one issue, look up on Abian, La Hona would appear at Abian Catabe.
13: But do I give you all of us a worry? The Sija Revalent one and Tona Josa Fail Gavor. Nego khotse fa la gore nako le nako ke thabisa o ke mga yena ke bona ba le ba gore wa ga poka sere mo le mahabane gore ile le mo le ga gore ile le hona ga poka ga nya ka gape ke
0: mga na ga ne aba go butse gore na ga ne wena o phela byang
13: eh ga ne ba le gore mpo na go ngwe la ke re ng ga ne na bana ka go ba bi ba ba bi ma e ba le nna thabela ka le tsa gore nna go tlhokomela selo go nne tntate mmaki thabela ka letswa fao le kore la ganta sherekana ke mme re se go hwetsa fao moya ya fase ke thomo go kushisha ba ke thomo tsena dibi
0: yo ya hey ka gore gore ke re ka moga ga go aya ino ba bo se ka buija eh ino ba bo se ka buija pele ke go riang
13: ba thatantsa se ke le nna ke tlo di mangar ke nne go nka tsa moyeng go aba le se mo le re le tsang ka tsona
0: Ah, one is in order of one now carry a lady to la quota of it out of Rena, Rago Tusha, one of Latuanam.
13: Because of the lower garlic of one Tusha and that the match.
0: Oh, this I know true, one of Yalu.
13: Because of the lower, I have a gallery.
10: Le tjaji le a fa sebola
11: Tusha kaing, ba o hola kaing.
10: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari go hulisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
12: mosadi bao ba rwele malapa ba ba isha bana ba bona dikolong ntle le thuso ya motho
8: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlha ka ira botshelela mo go Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletši madimešiao Arlo Chain.
14: Hello.
0: Thobela le kae?
14: Re gona make.
0: Re gona hle.
14: Rona make re bo 7 days.
0: 7 days. Matatia shupa ka moka latelane.
14: Ya.
0: He?
14: Ene make. Ke one fela, se ke dintsi.
0: Ya.
14: One fela.
0: One fela, ke fela, ke fela.
14: Every day, etela.
0: Etifela.
14: Ya.
0: Hey. O tlo a itse mosadi o.
14: Eish, wa palo.
0: Wa palo, wa palelo.
14: Ba lo ke ba lo thata ona mo ene pelo wa ke ba botlhokolo, ke tsare ke boroko.
0: Ha o tsare ke boroko di.
14: Ah, wa ke no bula ma tlhoka go ga bohlo go ka mka gore. Ai. Ke re ba se go ba le mebere go ntse go tete.
0: A gana ka dipatha go mosadi owe bya le ya mapile e le no re le no phela ngwanesho le no phela eh a ile lwe shitabe
14: ya rlwe no go botse mo ya mara na go ngwa bona ro la ga go fa wa ithatola
0: ya ne
14: o ikhutya wena gore wa bona
0: gore ke ela ya gore e se wa tseba wa ntshwenya di ante o di ango fetse
14: ya e ka ona mogoki na pele le wena pele e ba ntshunyana mo samwe
0: ya
14: ai na bolela nnete mara wa ni pela ha wa se
0: mwana ma
14: a ke tsware ke boroko tsire
0: ke go koela ke go koela mwana se ke la wa kudubela se la lo
14: le go hora ma
0: bo tele se ba di besha o
15: a ge ntate maka
0: kha tshe di aka le gona
15: gona
0: mpotse di taba
15: ke rena ya tshikirela ke rata go feta go rata ga monna
0: a mapile o rata ka bokgafetsa kgafetsa bofe
15: ke rata se nka re le kgone ke re ka enya ka botso go kgonagala gore nka ithoma ka 4 ya masa ka ipeletsa ka 12 ya masa
0: eupša mputse bokgafetsa kgafetsa bja gago ke bja tšatši ka tšatši goba o tlodisa matšatši
15: ke tlodisa matšatši mohlomongwe ka tšatši le ke te kwa gore ae man ka enyaka
0: o na le go ikwa ka morago ga matšatši a makae
15: ga botse ke nogore a ke fetsa go ya bosading baka ke gona mo a wa itsang gona ke kwa
0: ya wanyakaane mokotena jalobjabjale o tla ba o dutse lebaka le le kakang ke raya go ya ka wena o ithabela ka morago ga lebaka le le kakang goba ke ka morago ga go ya matšatšing fela nako tse ka moka matšatši a ka moka ngwana batho o dutse a fiwe selo
15: aa ke no re setiše thute a ke re wa complaina jale gore yena ka
0: mmolaya a mapele wena o fetiša matšatši a makae
15: ke no re 2 days
0: o fetiša matšatši a mabedi ka morago ga matšatši a mabedi a mangwe matšatši a mabedi a mangwe le a mangwe aa wa moneya
15: ee a mare wa complaina re tlama ka
0: jan
15: go ya ka nna ka botse ke enyaka everyday
0: a mapile wena o inyaka neng wena o inyaka tšatši le lengwe le le lengwe
15: tšatši le le lengwe o bona gore ke a bona gore wa palelwa ere ke nogore le kgonne ke inyaka mosegare ka moka
0: wena a mapile gore o inyake ka morago ga matšatši a mabedi o lemoga gore ei wa imelwa monna o ka tšatši le lengwe le le lengwe le o inyakago
15: ee
0: o eupša wena kaka bo wena a bo e tshwanetse seswa tšatši le lengwe le le lengwe le le lengwe le le lengwe a ke o kwele mme le gona o inyaka kore o inyaka 12 to 12 ao mosadi goba 6 to 6 ha heban sa gabedi ka mo ntle ka fae ke ya go tabiša botheletše
16: Hello, good night.
0: Tata o rena.
16: Ya, ke ra mathuma ke tsa.
0: A re a le bo.
16: Tata na ke manga no re is day. Tande ke le mo re go go ba every day ke le mo tsore ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
16: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke go tsiwa mabadi le kwala ke gona mmele wa ka ebile se ke se kgona go letseba bodi yaka bonna be
0: yane mputse yena wa ithabela tabewe
16: ya wa ithabela le hepi gore ke tlogetse ke tsuba se ke bile bonna be ke na le na le problem ya go lwa because of ge di ke bile sometimes mogopolo wa ka o gomo sometimes ga ke mmone max. But after Cuba, for cars, life had been changing. The different demand.
0: Don't go along with the social work. Could you
16: thank you. Thank you.
0: Ah, hey. What tell you, Maribisha?
17: Pavela.
0: Ken Nao.
17: I'm making my turn, but every day, even when the red table.
0: Na we inya abapil we khalo bo we inya ka shashilelengwe leleng go na bya le we inya ka ne
17: no wonder it come to ole ene ke inya ka everything
0: o wena o bo we inya ka shashilelengwe leleng mosadi wa bona ka re o tlo lapa ka wena a go thalela lena ne o la matsetsi a o tla ihwetjago
17: eh ntate mang
0: ar amapil ar mo bekeng o tla ihwetjaga kae
17: eh go nwa ja to do re no finisha one day.
0: Oh, utulisha le tsa chilete.
17: Utulisha le tse ene le la gore re re ja mo kwata. And di dielo go le ga tlapa, ke be ke ngale ka mo dikgo di tse.
0: E ba le tsatsi le filo na lewe a sa nya ke go a go dia go ka mogowe.
17: Ba bona ke ke gre ile mmanta, tsantse bolantse thoma mmanta, la u be ja ke go.
0: Mm. O e khwetsa la bararo.
17: Ke
0: khotse la bararo. Ya le la bararo ba go fa ka nnete go ba bana le go tlaisa ba go tima.
17: Eh ha ba tlo go ntima la bararo le ba re ha ba di weekend ya se ta ke re mara ke re tlo ile thantse go le re la bararo ke.
0: Hey ya ha ba pele hey a le khurometsane nyana ngwane tshwa go tsa ba le ile ditshele man ile sello ka malape.
17: Ke go ona ditsela a bone kere ke sele ke tloga ke ya ka ntle ke ipa ke moya nyanga le yena mogalabi wa go noroba.
0: Oh, he ba nna we. Ke pia di patho go di lgona.
17: Eh, di patho go di lgona wa fa ke le matsogo ka gare mo.
0: Ka o papa ba lo ke tshe matsogo ka. Apo o tla go ka pele tsa tlele mo wa re monna.
17: Eh, ke le ka go tsena ka le go le jiba.
0: Ha ha ha ha.

0: ba nna o
1: ya are tse ngwane sho a bo seke bui ja ka fawe a bo seke bui ja nge le lukisetse abe o ke le boga kudu bo le tshana lo wena
2: ke tshwere
1: ga khone no tshusha
2: nga
1: se khone go le tshusha ya o tla tla poke o okay. Iri o tla bolela tshana le botswele tshwa le tshwa le boga ke.
2: Okay.
1: Yeah. Tobela FM Bushate wa tsebo le boithabiso. 086-0002452 Eriki tshe papa tshoke boya.
3: Le khono le Master V. Tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lights.
4: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroll bushi go bohle.
5: Ah, ona le scroll lights.
4: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
5: Be go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokele tshe ya 5 gig YouTube data. Le di khoni tshe pele tsa YouTube Premium mahala.
4: Ke leng ka ihumana byang.
5: E go tsaga la fela go Vodacom app tswela pele o bo bontshe gore o tsoritse jompele.
4: Ah, ke tla dira byang.
5: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
1: Motele tshu Arlo Cheng. Le bona la fa se papa.
6: Le
1: bona.
6: Alright. Le ba ta ba se ma go go tsa mangao.
1: Motlomphegi.
6: O ya ka rena ba nne bo re go tshe go aga ka ga re tswaele.
1: Ae a re bolele ka wena papa. Mputse wena o rata ka bokgapetsa kgapetsa bofe.
6: O rata ona re rata ba ke.
1: Ae a be ska mputse re a rata ne. Mputse ka wena. We rata ka bokgapetsa kgapetsa bofe.
6: Ke rata ka bokgapetsa kgapetsa bofe ba le ya mabedi a babedi a babedi.
1: Oh ba go fe ama bedi a latelana ba tshidisha ama bedi
6: ke mmere go ja ka maatla
1: o ke mushumo inya ka maatla
6: e fofaka mo sa
1: biale ka bo gae bona ma o reng ka mo
6: I was trying to try. Ae papa no gore monna wa rata mthele ga rate
1: ndamile te thobalanong tabe e ira goreng
6: thobalanong taba e ke go kwa ke go la ka mo go a ke re tar monna o rata me sele dite go mo sa go o tlo ba ma ga ja gore yena a rate ndere e be tsa gore wena gore ke a go tsela nete mo ga ba le jo go se bolela tse se bolela se go o ite wa le tsogo
1: nete
6: go bua le tse wa le tsogo
1: toko le ngwane shuka le bo aha mo tshele tshe ba di mesha o arloche le bule tshe se a le moya e bile le bolela la fase papa
7: ta
1: le gona
7: rona ra le nna tata make
1: ah bya lona ke a lekwa
7: ke mathoma ke tsena ntate
1: ke le lebogisa kudu re thabela ba thele tshe ba baswa ba litsi ba baswa ngwana mma.
7: Thank you.
1: Ahe.
7: Nna ena o re bolela nnete. Re tshwenyega ka nnete ka yona taba ye ka gae.
1: O bolela ka wena ke re.
7: Ka nna.
1: Ya.
7: Ya, a ke re ke bereka bosego. Ei, a ke latswe.
1: A o latswe ne.
7: Next.
1: E le gore e no re botsa. Wena o inya ka bo kgapetsa kgapetsa bofe.
7: Nna ke inya ka bo kgapetsa kgapetsa. Ge nka e kerele ge ka ba ga tee fela ka letsatsi. Mo bekeng 7 days. Ka e kere ga tee fela. E yalo ba lwa ka yona taba
1: eo. Gore wena le go ka ikhwetsa ga tee ka beke.
7: Balwa.
1: Balwa ba lwelang ngwaneso. O sa inya ke gantsi ka bogo.
7: Ke re ke gona fetsa le beke tse pedi.

0: sa fetele gore next
1: koma banna we
0: bong kwa nkere
1: apa go thele di tshebotse
0: ke re ke sa fetele gore eng la ga nyane ke ke pedi be fe ba le gona mo how feeling never day ba sega le nna ba dialo tse ka mo ke bile bona
1: ama o re botata ke eng mosadi owe yena gale we ya ka ne we nya ka nenye
0: gore go sentse ha bulele o ke nya ka ne o re sentse go tlholetsa o ka gopoga ka gopola motho a le gaufi le wena
1: o re yena a go swanetse a go tlhologele
0: ya
1: me go tlholosela ga gona go khona go fetsa beke tse pedi a sa ka go tlholosela
0: next ya gone ga ya gone ga o re dula le motho o rata motho o ka dia sona se
1: mane sho botata bo agetse ka moe
0: nga tshuwa jang ke gopela thufa tlhaba
1: o ra re ka tsena rena ra fitla ra mmoledisha
0: nga se gopela se nga se tshabela ga le ka gona
1: o lokile mane sho go tshwara bialo re tla re bone gore re ka go thusa byang Thobela FM mashate wa tsebo le boithabiso ke a buya mtheletse ke a buya ke no tsia papa tswana engwe shi ka botse ke kwala kwa tsho ke a buya.

0: ka e khumana byang
1: e go tjagala fela go voda pay app tjala pele o ba bontsha gore o tsoritse jompele
0: ah ke tla dira byang
1: bona le dipielano further together Vodacom.
2: Re leboga go tsa man of the match Matlhodi Ngwako mo Eden Vale night shift ke yona e ntshwerego ke tshetsa thobela FM re leboga mmino re tloga re leboga tle go thiela tsa ke lena a re le tshe thobela FM le gona
3: Hello Sandy le dikar
2: le ga botseng
3: ke bona o tshile kae
2: a wa arna le ka botata tle
3: we nice a re robale
2: le moshomo a
3: wa re sepo wa re sepo ke le go fola monna
2: mre
3: so nya ke malotsi a di arthritis ebile re komino ar tshoba ma
2: oh ke bolwetse bo bo so nya go nako tse dingwe o nna o se a robale
3: ke se a robale maru a tsana a ga tshwenya mara e ke tele ke mmino a go mane ke kwa ke boka ke ba ka ona
2: o go kae ga biale
3: e monno bo tse se se
2: o ka monno bo di wa tonya nyana ka monno bo di
3: All right.
2: Di kwa ga itse re le ba iba ka one tle iba ka one go tshe borutanya alright re le ba re tshe ntwe le FM le gona
4: ndi le kharo wa di ba
2: le ga botse o
4: ga ra le na
2: o le rena re gona thobela
4: o bola le AD nkhwasa motswala wa poli poli tswa gale
2: o kwa na motswala principal a tswa gale
4: AD
2: a re le bo ga tle
4: Sandy le nar ba go batlela FM.
2: Eh.
4: Eh, tshe tshe mo re mo.
2: O di taba. Di
4: re re re tla lo la go le rata nkudu kudu la toronja ka.
2: E bo tshe tshe mo re mo go le mang?
4: Na le mkhumadi ka.
2: Oh, re di tshe di taba tshe e bile nna le mkhumadi ka.
4: Ba nna ba go pala ka mo ntse ka mo.
2: Monday to Monday.
5: Ayo.
2: Re tloga re le boga. Ba reng ka mo Loitrigat?
5: Ah, ga mo di tsaya, ona se e le wa pefonya.
2: O gona le go tonya nyana a kere.
5: Eh, wa tonya nyana.
2: Ai, go tla loka bana, go tla loka.
5: A re ba le tsegilena.
2: Ei, a re le boga tle wa re le boga.
5: A nna re go tla ba re di dirisa ya bugu bentsene o Lord why Lord.
2: Ya goreng?
5: Ya bugu bentsene o Lord why Lord.
2: All right, re tla bona ge re ka ikhwetsa ka moga o tsile rena.
5: Okay.
2: Thobela. Are lo cheng thobela FM le gona?
6: Bela bo dalesh.
2: Le ra botse ka mo fase fase ka mo tlatse tlase.
6: Ah, mo tlatse tlase ga skoro ga mo arme ma tsa do re tshiri ye mina West di o mo go si o tlo ma tsela cost base SD.
2: Le tle le ikerekeng.
6: Ke tsela gore ke mo hala le ya sendo le na.
2: Amen, amen.
6: Ee, yo mo ga le re ina skoro ra ntula sefok.
2: Re tloga re le boga tle.
6: Mo shato mo.
2: Alright, re le tshente bo le FM le gona ka mo. Tabe.
7: Tabe la papa sa nile.
2: Le kae?
7: Ro re le kae papa.
2: A wa re gona tabe.
7: Tolo ka mo le bolela la mara.

0: o ka mo a rawele ka mo
1: ra
0: o se ka hey a tsona le mo galo mongwe show dira tshe se fela e re eng ka re ke a tima ka tsebo ke tima ofe eh ga o robala ke ngwarra re tloga re leboga ba dumele ka morrauele ke ga lenyana ke tlile ka mo fela re leboga le sala
1: o nyaka o tlotlo re tlhole tshwandile mane poleke ya borena mo morago di tlisile lenyane tlile mo batho ba kgona go thagala
0: ee awa yona ke a tseba moragonyana moragonyana e fela awa ke lefelo le le kaone la o iketla
1: awa ke nnete tshwandile le ga o loke ngwana morena ke re morena o etele pele ka ntlha le matšatši morena ka ja o leboga
0: ke tloga ke leboga tlhe ke right re leboga re le chantabela FM le gona Tabe.
2: No no kamas.
0: Le kae na?
2: Tu wa ga di khala ga ga go shuma le fela.
0: O ba isa botšiša ka wena mola mmama ba ne ke na na romo go ile.
2: Mma.
0: Eh, a ke sa go pula gore ke estama pang e ka ke esta gore ke ma o bongwe botšiša ka wena re ga ke sa bo kwa ne ke re a wa batho.
2: Aba o
0: re tloga re leboga hle re leboga mre ngale
2: haleluya
0: amen all right ke le re tshebetsa rena ke e mena fela re le bitsitse e ring ya bobedi di torontsa ka go tobela FM le go tlhagatsela Afrika Borwa re na pere gatele pele magesho ke felletsa ka lena ka ba re le tshentse tobela FM
3: ntle
0: le kae na
3: ke
0: a bo re gona tobela
3: Bela tlo mo dimo le tsopa ha o tlo se dira.
0: Mm.
3: Re re na re la le re tshepile go di.
0: Hallelujah.
3: Go kwa matlhatsi.
0: Go kwa matlhatsi re le boga tle.
3: Re le boga.
0: Yama, re le la le re tshepile go di. Lena we, na go le na go re kerekeng, re tsena di kereke re re tshepile modimo re pi le ka o ipya gausi le modimo ka dinako ka me ka moka go ba ka dinako tsona tseo re tla ba gore le ka o ipya gausi le modimo ifelam re na le go makatsana re na le go makatsana ga di tshe re le ba kereke mmogo na kwa ngwe le ge se taba gore ba ire ba kere ke mmogo sele sa o tsebo gore wa re bana ba motho bana ba modimo ka moka le go tseba gore a wa ka more ya kerekeng ka more tsana kereke ka more ithatela modimo le ba o ba dula go ba iteletse pele ba bontsha ba fela ba bolela ka modimo ba sa itshole bile ba sa je ke ditlhong ba bolela ka yo go modimo gona fela go ba le tsela engwe yo re makatsegago ka gona ge o setse go dirwa dilo tse dingwe o ipotse gore bana gane kore o hwetsa seo nako sengwe o na le go se bona se fapana le seo wena ka metlha o dulago go se rera o dula go se tlhabeletsa bela ka ngwana go modimo re bathwe nako le nako o etiša lerato pele o rera lerato ge o rera pele ya batho tlhotlholetsa ka lerato e fela seo se phelago o hwetsa e se sona go na le batho ba bangwe a ke tsebore taba etaba ke ya goneng na botlhe mongwe ke ya goneng go na le batho ba bangwe ba e le gore le ka dinako tse ke nyaka gore le ikwešhe ga botse batho ba bangwe ba ikgogetse morago go tsena dikereke le go ba malelo kwa dikereke ka lebaka la batho ba bangwe nako nngwe o ipotsise gore na gobaneng re tshepa batho go feta Modimo e fela ka nnete batho ke batho batho ke batho ga o le motho o eteletse pele ke motho e le moetapele o na le go ba le kholofelo go yena pele ka moetapele gore o tla sepetsa dilo ga botse o tla le etelela pele ga botse ke di ka baka la gore le dikerekeng go na le baetapele ba kereke go na le the board of directors ee batho ba ba gona ba go na le bao ba tshwarago tsa matlotlo go na le bao e le go bangwaledi go na le sela batho ba ba dilo ba fela ba tshwara dikopano go bolelwa ka tswelopele ya kereke go bolela ka tsela e le gore kereke e tshwanetse gore e tlhokomelwe ka gona go tlhokomela magešo ke a tseba gore ee Modimo o gona ka tse rengwe ke gore a ka Modimo ee ke a tseba gore Modimo ke ena a eteletseng pele kereke fela re na bele ka bakereke re kgethile batho ra re lena re thušeng ka gore le ge o le bjale re na le go ba le mokgwa wa meneelo re na le go ba le sela re tshwanetse gore kereke e tlhwekišwe re tshwanetse gore kereke e be le moago kereke e be le sela dilo tse dingwe tse di nyaka rena re le go mo lefaseng gore di kgone go diragala ke nagana gore ke kwa getse di kgone go diragala e fela batho bangwe ba ikgogetse morago ka lebaka la maemo e le gore a kgone go ba ka kerekeng a diragala ka kerekeng ga se fela moo ba bangwe ba ikgogetse morago se se makatsago ba bangwe ba ikgogetse morago ka lebaka la gore ba bona ba bangwe ba bakereke ka bona ba ina le maitshwaro ao a itsego go gopela gore go nape go tlhalosega ga botse gore ka lebaka la gore ke bone ba bangketsela go lena kereke ya dirale sa gore le sa gore ai nna ka napa ka bona gore go kaone le nna ebile ke se saya kerekeng ai e-e tumelo ya gago e ka ena ee all right a re boleleng ee awa re tsena le bona re phela le bona ke bana ba Modimo e fela ba mmakatsa ge ba dira sa gore le sa gore ke nyakana mo re phela le bona re kereka le bona re setlhopheng se tee sa kereke sa o opela re ka gare ga boroto ya kereke ee ebile ba fela ba roma rena e fela ke ba mmakatsa ge ba dira sa gore le sa gore re bolela gana mo ye ke e nyakago ke yona e ba go mmakatsa ge ba dira eng ba mmakatsa ge ba dira sa gore le sa gore ee bona ba rapelela balwetse ba na le go ba fa sela le sela e le go ditaelo ba na le go dira sele se e fela ba mmakatsa ge ba dira sa gore le sa gore se wena o se tsebago se wena o se bonago 082-869-1645-082-869-1645. Kabagala ore ke ba dira sa gore le sa gore nobody like Jesus Neville Day.